KK5 News FM. News FM.

0: News.
1: Oras alas 12:00 sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo tanan, dira nga nagapamati kita sa sining istasyon sa K5 News FM. Kagdalayawang ginang Diyos nga sa gihapon gintagaan kita sa kagayunan nga maka ministeryo sa inyo ilabi na sa pulong sang Diyos, no? Sa tanan dira nga mga nagapamati sa aton mayong ugto gid, no? Dira sa likod sa sining radyo, mabatian ninyo kami sa K5 News FM 101.5, no? Kag din niyo kami makita sa K5 Bacolod. So pwede niyo ini mabuksan, no, kun inyo kami ipagatan awon dire. Okay mga K5, salamat gid sang kaayo kag kaalwan ni Dr. Ramil Oy, no, nga sa gihapon gintagaan kita sang kagayunan nga makahatag sang mga damo nga mga butang kag matun-an naton nga halin sa pulong sang Dios, no? So mga K5, dalayaw ngir ang Dios sa aton, ha, kung may mga Bible kamo dira sa inyo bla mga balay, no, hindi kamo mag tagumili nga sa diin nga hindi magbukan, no, buksin nyo nga upod sa aton, ha. Kag inyo gyapon alagad Pastor John Alipari isang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Barangay Bata, kag nga aton nga upod sa kahanginan partner naton kag mentor Pastor Edmond Panag. Pastor, imo na na.
2: Okay, saliwat, no, mayo nga udto. Kana mi sang introduction pamati, ano, do malingaw ka sang tingog.
1: Ay gare, ate, sige, salamat gid sina.
2: Abi kong way ko di subong sa radio station, mas lingaw.
1: Oo.
2: Hindi ko kontakan mamati.
1: Ay gale. Hindi ka man ayan maysa kung mga musin, ha?
2: No. Nagrapunggan ko lang gani.
1: Okay, sige, sige. Sige na lang. Hindi na lang magkaisa kay malainin na ang mga butang.
2: So, mayong odto, no, sa tanan. So, gapasalamat kita sa kabuhi, kagkuso, kaginatagsang Ginoo sa ato.
1: Oo, baka namin.
2: Labi kaglabaw sa tanan, sa aton din mga technical staff.
1: Oo.
2: Sa aton na, of course, Dr. Ramil Oy. Nga sa gihapon, no, naging kabahin sa aton nga pagservisyo man diri sa kahanginan.
1: Oh, maalwan gid si Dr. Ramil Oy.
2: Oh. Ang Dios gid maga kwan sila, ang maga balos ang mga kaayo.
1: Oo.
2: Pastor John, base malipat kita sa Lunes.
1: Ah, oo, no, excited ako gani mo.
2: Oh, te magakita lang kita dito, no, kag ang aton abiyan nga taga Kadis, matsako gani, guro karon sapon, dito na siya.
1: Oh, ate, mas excited. Oh, kaya sa galiya.
2: Kaya siya to ang mayor nga manog hambal mo. Sa,
1: manuglubad sa mga kasulatan sa Biblia.
2: Kaya subong ginabase na sa edad mo, wala na ginabase sa kunano sa edad mo.
1: Ay, gali. Unang bataon?
2: Oh, ang mga bataon. Ang muna na sila subong ang panguna.
1: Ay, gali.
2: Kaga sa liwat, nagapasalamat man kita, no,
1: sa ati sa imo man pagpanglakaton, paghalong man, o.
2: Oh. Oo, dugay-dugay dito na kita magapadulong sa airport. Kag salamat man sa aton mga uniform dira sa airport, no?
1: Oo. Oh, oh, oh.
2: Salamat gid madamo sang bag-o naman nga schedule dito nga pagapatigayon
1: naton. Oo, oh, oh, sa mga istasyon.
2: Daw hindi ko ma-recall ang Sir Altarijos.
1: Melgarijo.
2: Ah, Melgarijo.
1: Ernesto. No?
2: Ernesto Melgarijo, si Police Colonel Ernesto Melgarijo. No?
1: Kapamati sila subong sa aton, Pastor, po, okay, sa abiso.
2: Mayong udto lang da sa aton da mga abyan, no?
1: Bisan pa man sa mga HPG na aton. Hidlaw na sila gani sa aton.
2: Ate, o, ti, basi sunod si Mana. Kwanta to sa ila, makikita.
1: Makahilidlaw man yung mga tao niya.
2: Oo, malipay ta nga makita sila nga nag-enjoy man sila trabaho.
1: Oo, man.
2: Okay, kag of course sa duwa ka mga tinuga nga maukod nato nga tagpalamati.
1: Oo.
2: Si Mrs. Guadalupe Panag dira sa Sitio Dulum.
1: Oo, may ugto lang na Ma'am Guadalupe.
2: Oo, kag si Mrs. Dolores Tanudra dira sa
1: Sa imo man Ma'am Dolores dira sa Talisay.
2: Kag of course dira sa Barangay Alihis.
1: Oo. Mga kapartidusan.
2: Mga napakaisahan kuda, mga katiyaan kuda, no?
1: Oo.
2: Grinio family. Of course, sa Murillo family, siya kay Capramon Dira Murillo, no? Sa Barangay Alihis.
1: Mga parinti mo gali mga Murillo?
2: Oo. Kay sa Kwanguro, sa Kagwapuhon, bla?
1: Oo. Tingala ko do, luanggig ka mo ni Pastor Bal Murillo.
2: Ay, pananaabasi.
1: Why man ma trispana?
2: Daw why na mausisaan gid.
1: Ah,
2: hindi na nato pag-usaon kay do kalawig na gid.
1: Oh, dalom lang damong oras na.
2: Kaga siyempre sa tanan nga mga pastor kag mga abyandera malapit sa San Carlos, sa Lunes, hindi ka mo magkalipat. May pagapatigayon nun kita dito ng pastor's fellowship sa Sipaway Island, no? Bible Independent Bible Baptist Church.
1: Oh.
2: Pastor Isdi Patok
1: ang bautimahan nas naman ning aton mga ginpangtunan, no? Mabait naman ni.
2: Eh.
1: Mga speaker natong daan, mga grabe ito.
2: Mga akon mga mati ko kuno daw dako na to eh. Grabe ng preparasyon sa to, no? Matyagong taga-Cadiz, guro subong nagakuha na.
1: No, excited na.
2: Himos na nga magpadulong.
1: Oo, naplastar ng talan ng mga mensahe.
2: Kay subong, ang balod dito bala sa Sipaway.
1: Oo.
2: Daw kanami, kay kanami siyang mga balod bala, kaya doon nagatupong-tupong sa akwan.
1: Ah, ati ampay-ampay, yagin na. Yagin na yan, kagin na sa daan niya, diving mo.
2: Excited na siya sa mga muna yan. Sige, may landa nga pagda. Okay, no? So, saliwat, mayong odto sa tanan.
1: Mm-hmm.
2: And I hope and I pray nga yara ka mudira kag makahatag naman kami sa inyo sa mga malipot nga mga panugdaon gikan sa pulong sa dito.
1: Malipot pero mabugat.
2: May ginatawag nga kahulugan.
1: Napunan sang kaundan. Mm-hmm. Okay, makapuno. Okay mga K5, salamat gid Pastor Edmond Panag, kag salamat man sa nagapamati man sa aton dira sa likod sang radyo. Hindi man ma-mentionar ang imong ngalan pero naga-appear man diri sa amon nga nagpapatyaga namon sa dalungga namon nga ra kamo dira. Sa liwat mga K5, salamat man sa nagapadayon sa pagpamati ang akon man nga mga permi man gina-mention si Tatay Winnie kag Nanay Celia dira sa Sindaw Telia Lacson, Efehenyo Barangay Efehenyo Talisay nga padayon nagapamati, of course sa ilaman ni Wilma Lorezo, no, akon mga utot. Salamat gid. Kagdira sa Bacolod Bible Baptist Church padayon man nga nag-share kay naga upod man sa aton sa pagpamati, no, sa tanan nga mga dalagko nga market dira sa Bacolod, dira sa Central Market, Burgos Market, kag dito man sa Libertad Market. Salamat gid kay mayong ugto sa inyong tanan. Kag of course sa Ma'am Jubilen maghari ang aton nga maukob nga nagaupod sa aton kay naga komentar man sa aton diring sa K5 na FM. Magapangamuyo kita, most precious and loving Father, salamat gid sang kaayo mo sa amon kabuhi. Nga padayon ini nga estasyon nga nagahatag sa mga impormasyon kag sa pagcomfort sa mga nagakasakitan, kag nagahatag sang kaalam sa pagligwat sang kabuhi padulong sa kamaturan. Kag salamat sang imong Biblia o Dios nga padayon man nga nagahatag sa amon sang konkreto nga basihan, kag nagahatag man sa amon o Ginoo sang kalig-unan sa mga panahon nga kami madulaan sang paglaom. Apang ang buhi nga paglaom nga programa napahnuhoy sini sa mga tagsa ka managakinahanglan. Gani i-bless ining mensahe, kag i-bless ining programa, i-bless man o Dios ining stasyon, kag ang Dr. Amel Oy and all the staff here. Thank you, my dear Father, in Jesus name we pray. Amen. Okay mga K5, no, sa liwat ang aton nga mga topiko nagasandig ina sa mga eksperyensya kang nagaabot sa kabuhi tabala. Nga ining pagkabuhi naton indi kay pastor naton ginasiling naton bala nga madayaan. No? Ilabi na nga ang aton topiko is about sa ginatawag naton nga mga trahedya.
2: Correct.
1: Oo. Ining trahedya pastor, hindi mo gini madayaan mo.
2: Oo.
1: Maabot kag maabot iniya para sa aton.
2: Pag ina sa ito nga nature, no?
1: Oo, nature disaster ini. Like for example, ang natabo to bala pastor sa
2: Nepal.
1: Oo, Nepal, border sila sang Thailand, asang China dito sa Tibet, no?
2: Tibet.
1: Grabe nga trahedya to pastor, no?
2: Actually, daw hindi to magpati sila nga may amo sa tong matabo.
1: Oo man.
2: Hindi to ya baha mo, mudslide to ya.
1: Oh, mudslide. Oo.
2: Kay wala man ulan, wala man bagyo. Kag kita mo to sanag ang panahon.
1: Oo, magani, no?
2: Galing kay may linog, gali.
1: Okay. Do amo man ang natabo sa mga previous nga mga binulan dito sa may Kanlaon, no? Sa mga taga Kanlaon gid, trahedya gito ya.
2: Kay kita mo sa picture ba gid pagwa nila ang gailig sa subat, hindi ya tubig mo. Lunang.
1: Lunang. So, mudslide gali.
2: Mudslide. Te, kung tubig ya, makalangoy ka pa mo.
1: Oo.
2: Kita mo.
1: Ti pastor ang ining mga tao guro grabe man ang mga pagbasol o kunano din nila takay balo kay ti massive ang tao nga nagakadula kay nagakapatay mo.
2: May 2,000 nang suba isa libo to na missing.
1: Oo, kag trahedya gid ya pastor. Pero kun aton pagatanawon mga K5 ining mga butang nga nagakatabo sa aton, no? Ining trahedya nga sa diin naga-invade sa ginatawag nga human life kag nagahatag pastor sa mga madamo nga mga palamangkutanon. Siguro mga palamangkutanon to nila nga kami man way man ulan nga ang amo sini ito blagi na ginambal mo. Di karon kun aton pagatanawon mga K5 inigali ang ginatawag ng mga trahedyas kabuhitan nagabilin ini o kung nagapukaw sa aton nga aton ini ma-realize nga kung kisa makasilingta daw ka hindi mayong nga mga ano haw, nga nagakatabo sa kabuhita which is nga right gid pastor eh madulaan kada karon sa mga mahal sa kabuhi
2: kag tapos ang dami sa property gid pete kadamo to nagkalato mga building to mga sakyan nagkala ano to
1: oo kag hindi gid ya mamangkot gid ya kalaga bilin ini sa mga palamangkutanon kun nga so kun aton pagatanawon bagatubang naton ini sa mga sa ginatawag nga may mga panahon nga hindi naton balama ano ka gina-question naton ang Dios nga nagkakatabo man ni sa ako man nga question nga ni pastor sa isa kagayon nga isa black babae no hindi talang guro pag mentionan kun sino da nag-question siya kung galingon nga sini nga daw kalaway man sa ako niya man daw man ang question niya daw gin blame niya Ginoo yung Ginoo nga iya naglaway kuya man di samtang nagatulog siya sa espiyo amo ginayang ginahambal niya. So pag guwa niya sa ilang gate, nakakita sa blasang daw masubra pa sa iya. Abi mo anong response niya? Sa isang niya ginote, salamat gida. Hindi gali sa tanhan nga butang, gali yung kisang tahidya nga nag-aabot sa kabuhita.
2: Oh.
1: No, nga i-blame na ito sa Diyos. Kaya may mga sobra pagaling ng mga tao nga ginagihan. Kag ang anong sitwasyon, di ba?
2: Oo, tama.
1: Oo, kag base karon sa imo, nga ra ikaw dira nga nagapamati. Uy, kukoy balo kung anong ginabatyag mo. Base ginabatyag mo ang unod sa bulsa mo, nga misan 5, hindi gin magkiling kay isa lang. Kag ang emotional problem mo, physical problem, kag ang ginatawag nga madamo lang mga butang nga nagabot sa trahedya sa kabuhita. So karon mga ka-K5, ini mga butang nga ginaplastar naton ini, naga-revealed gali ini pastor o kon naga wala sang tawo nga makapatindog o kon makapaligon kag mapasad iniliwat sa pagguba sa mga madamo nga kabuhi kundi ang Dios lang.
2: Correct. Kaya mo nimo man can predict the weather.
1: Oho, tuod, no?
2: Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi iya mapunggan ang disaster.
1: Correct. Oh, pero sa pag-asa natin. Oo, ma-predict nila. Pero bao ang agi, hindi ginilang balaan.
2: Hindi may mapunggan na.
1: Oo, kakita ta na nakaagi sina mga K5. Pero pastor, ang palamang kutanon na rin nga nakita natin, no? Nga maagi pag sa sitwasyon nga mo sininga, pwede man lang hindi.
2: Siyempre may mga reason behind.
1: Oo.
2: Basik isa tungod man sa ang carelessness ang tawo bla.
1: O pwede man, no?
2: Iti, weta kabalo dito, te ang nakita tanong lang yung baha mo. Pero ang natabo before sang baha da, base may gintandog mo na sila ng mga area na nagpakuan.
1: Oo.
2: Nagpahuyang isang pundasyon, base mo man na.
1: O, posible. Kag kung isa mga kabagay nga ma-detect man nila, kag ma-preparahan ang sitwasyon, ay tuon mo na ginhalinan, ilig ununtan eh.
2: Oo, may tawag man ang mga global warming. Mga
1: oo. Kag ina mga bagay, pastor, daw naghalin man mismo sa aton man nga ginagawi.
2: Oo. May posibilidad eh. Halimbawa, ng pollution nga ginakatabo karon sa aton kadagatan.
1: Oo.
2: Di nagaling ang pollution. Tao kasi gihaboy na gawa.
1: Oo. Subot silingon ginabalik lang sa aton, no? What you saw, you rip, man?
2: Oo. Di sa una, isang panahon ni Noah, simpre may mga baha man, di ba? Anaw ito ganiya.
1: Tiyo mo itong pinaman, pastor, ka mga nakita ginaton. In fact, ara na karon sa aton dito ng mga sabaton nga nagkakatabo sila. Pero pastor, ang pinaka-positive na nakita naton dere, ini ang ma-destroy ang kabuhita, magubang kabuhita, ang pinaka-good nga dere pastor nga sa diin nga ang himaya sa Dios nga makita. So karon pastor, dere kita matuon sa ginatawag ang mga ginrason o kung mga rasones o kung rason nga sa diin nga nag-abot ang trahedya sa kabuhita. Pastor, may angot inibala sa Dios ini mga trahedya nagkakatabo sa kabuhita nga kun nga alo nagaproblema kita nga do indi kini pwedeng mabaton niya nga mga bagay sa kabuhita kay ti basta himata naghani ang mahilabdan no kag madula ang kabuhi bodo ka budlay gid i-settle down niya sang imong kabuhi sa Dios kay ti daw nakita nimo blado ka unfair sang life ang imo gani to nga siya lang tutani oh nga tupad balay lang to nani kay do kami jo ka kabugoy kag do ka tunto hindi a joke lang. Oo.
2: So may mga may mga kwandere, may mga
1: rason.
2: Rason no.
1: Oo.
2: Nga kun nga sometimes ginalaw sang Ginoo ning mga trahedya nga ini.
1: Oo.
2: Kag una kung ikaw anak sang Ginoo.
1: Oo.
2: Part ini sang pagtesting sang imo pagtuo.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Kag siyempre nagadepende na kung anong imo response sa gitawag nga adversity.
1: Oo.
2: At the same time, ang mga trahedya nga ini makita naton nga this is also God's reminder. Oo. Na in this world no such thing as permanent.
1: Oo. So kay kung kisa pastor kung daw ano ka man bala, daw ara ka sa ginatawag nga overwhelmed kag walled ka sang binatawag nga ginatawag nga comfortable. Kag ginalibutan kasi ginatawag so-called nga strength kasi why isa may makatumba sa akon.
2: O, nang tawag lang ginatawag nila nga kabuganaan.
1: Kabuganaan? Oh. Bano, hindi ka ginyak paminsar sa mga bagay nga magpalapit sa Diyos?
2: Kaya mo na yun, sila isang isabla ka magwawali.
1: Oo.
2: Sila niya. Damo nga tao ko no, nga sa tunga sang ila ko no nga misery, nakakilala si Ginoo.
1: Oo, tood, o.
2: Kag on the other hand, may mga tao naman nga sa tunga sang ila kabuganaan, nalipat sa Ginoo.
1: Bo, tood, Ginoo, tood, no. Grabe, kag real, ano gina, pastor, realidad gina sa kabuhi sang tao. Kag amo ni pastor, ho, ang sitwasyon sang kabuhi sa Genesis chapter 6, 5, and 8, ano ang pinaka-cause kung nga ang nagsugod ang ginatawag nga universal flood? So kung bisahon naton bala pastor, may mga butang diri nga kung paano ang Diyos nagpadala sang universal flood. Kag ang na-remain ng mga tao to is always all, just a 8 people and the family of Noah and all sa tanan ng mga animals man. Pastor, anong pinaka-cause kung nga ang amo gito grabe gino, gin-destroy gin sang Diyos ang it is a so-called disaster man pastor, ano tabo man sila.
2: Di basahon ta kay ang ambal diri
1: oh.
2: Ang God so.
1: Oho.
2: Ang Ginoo mismo ha.
1: Oo.
2: Si ba ya tanawa og gilagari gid sang Ginoo.
1: Ah okay, kay so mo no.
2: Hindi ni.
1: Oh, hindi ni lagare.
2: Nila.
1: Oh, nakita.
2: Nakita.
1: Hey, grabe no. Nakakuha naman kita sa mga bagay ba.
2: Hindi gilagari.
1: Ampay-ampay gini ni Migo ta pastor ano nang Pires, amuning mga pamagi. Oh, yeah, gina. Pastor Pires, sa Mamaylan may
2: untol. Oh, sa Agisan.
1: Agisan, Mamaylan.
2: May untol lang da sa Abianta. Oh. Friend, may lang pamati da.
1: Oh, yeah, gina yung mga kampay, mga muni.
2: And God, that the wickedness of man was great. Oh, wickedness of man.
1: Oh, okay. Oh.
2: Why niya ginambal sa ang kusino nga propita, ha?
1: Oh, ang Diyos mismo ang nakakita.
2: Ang Diyos mo nagambal sini.
1: Oh, oh.
2: In the earth.
1: Oh, sige.
2: And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Hindi lang one day, two days, continually.
1: Bo, grabe, no? Kag ang isang kabutang pastor nga nakita naton diri, but silingon, ang pinakadako nga disaster nga in the human history, ang mga ginatawag nga universal flood in the time of Noah, bunga galito sang kalautan sang tao man.
2: Kaya ang ginauway na nalipay, magtanaw mo.
1: Bugtuod, no?
2: So actually, ang baha o kung ang anaw, it is somewhat like ang gitawag itong judgment.
1: Oo. Kag isa panahon ganit nila, pastor, ay patugid na uso, gani man ang mga illegal lagi nga.
2: Away patuya eh.
1: Oo, magsiling ikaw so-called a forest, mga forest to, sado pagidya ka mga... Kung magsiling kita, pastor, nga mo sini, it never stopped the flood during those times?
2: Siguro, may posibilidad man, pero tungod kay ang tao nagiging malalison, di nakita sang Ginoo nga kinala na gid nga disiplinahon o kung pauntaton, tiyan mo na, and the only means is to sa pagpadala sa ang gitawag nga anaw agod ang tao makwan matistingan no
1: grabe nga trahedya no nga natabo sa ila
2: samtang ginakonstrukto ang
1: arka
2: nagligad anay ang ginatos ka tuig kag dira mahuman
1: oo 120 years
2: meaning intentionally hindi siyang Ginoo gusto yang ang tao ya pamakon gid
1: oo
2: kay gitagaan pa sila time nga makapamilya sobra good 100 years.
1: Oo, nga maka hinulsol.
2: Nga maka paminsar sa makatulog.
1: Kiti wickedness and evil continually.
2: Oo. So, meaning kita gaanggin sang Ginoo, enough nga panahon, agod ang tao makapaminsar.
1: Oo, tuod.
2: No? Sang sitwasyon. Hindi man nga outright pagkaaga, nagbaha, why man?
1: Di posible, Pastor, kung nag-change ang ilang mind,
2: oo.
1: Why madayon ang universal flood?
2: Okay, ito simple, di ba nanawagan pa ganito ang Ginoo, sinuwa before magsaka?
1: Oo, 120 years yung nag-preach ang...
2: Oo, sige, sa preach dito, unya... Pahibalo nga may maabot nga tigi ilap ano hambal sang Bible daw ginyugit pa nila gani si Noah.
1: Oh, ikita ni mo na mga kaki 5 no do ka correct gid no. Ang tanan nga trahedya nga nagakabo sa katabo sa kabuhi tagali pastor ay ning ginatawag nga maho sisa ka not to blame God but to examine yourself anong nahimo ko ni sa Dios man. Nga mo ni nagakatabo sa sining mga butang mga kaki 5. Ang pinakalain di pastor unrepented the Lord that he made man on the earth. And it grieved him at his heart. Oh, grabe sa kasakit man, oh. Grabe mga kaki-five, no? So, muna ang isa katandaan natin, mga kaki-five. Maybe on that strategy nga nag-abot dito sa nakita man natin nga may bahin man ang Diyos, kaya as according sa testimony mo, Pastor, hindi sila magpati, kaya isli mo kasigang adlaw mo. O, di ba? Ti hindi hindi mo yung underestimate kung ano man mga butang.
2: Tulokon ba normal ang panahon mo?
1: Oo.
2: Way man bagyo, way man ulan, pero gulpi lang ang muto nag...
1: Oo, kag daw ka basyada, nga pagkaplastar. Wash out gid.
2: Wash out, oo.
1: Oo, kung grabe gid. Kag sa kadamo nga panahon nga nagliligad, sa ato pang panahon, that was in August 26.
2: Oo. Kung imutan na won, sa video vlog yata na ako malang sa video vlog.
1: Oo.
2: Ang mga tao ya, babalaan mo lang ang prefer ba kay gadinalagaan ga sala kung din bagi.
1: Ati hoy.
2: Sa uli nag amuto bla nag gulpi lang nagsalya tong dako-dako to nga daw balod to nga.
1: Oo, bauti kita mo na mga KG5 na sila ni Ma'am Jubilin amin gido. Tuod gin mga KG5 no. Diri naton makita kung paano gid nga sa diin nga kung paano magpadala ang Dios sa mga trahedya sa kabuhita.
2: Tiya mo nang reason no nga una ginapa-insindi kita sa Ginoo nga may mga bagay kita nga dapat ibaloon.
1: Oo.
2: Tunaan sa aton kabuhi. Ikaduha, gusto sang Dios ipebalo sa aton nga in this world nothing is permanent.
1: Oo. So mo na mga key five no hindi kita magsaligid sa aton yang ihibalo kag magsiling kita lang ati okay pa man ko. Ting mga rason nga nagakaabot sa kabuhi ta inang butang ta amin na sunugan ng balay ta whatever kun anong mga baha nagabuta. So inagali pastor may angot sa spiritual values.
2: Oh, kaya halimbawa no.
1: Oo.
2: Mga linog, mga bagyo, mga baha.
1: Oo.
2: Mga kuno sa sangitawag nga of course resulta ina sa no, sa nature ina ya.
1: Oo, nature disaster.
2: You cannot fight against nature.
1: Correct. Oo.
2: Pero sometimes God would allow it just to fulfill something sa aton man nga mga pagkinabuhi nga kung kaisa kinahanglan sang Ginoo nga stapon man kag i-remind kita.
1: Oo, no. So mo mga K5 no. The same as also the people of Judah or the Israelite people. They were destroyed during those times and they were recut captive sa panahon nga sa diin sa ilan ni Daniel no sa dito kay King Nebuchadnezzar. So Pastor is di patok good noon Pastor watching si Palay Island.
2: Si Robin
1: no sa pagkalayo pa to pero nagalantaw gid siya. Excited siya.
2: Oh excited te kita na itara sa Lunes ah.
1: Mauya ako galing kay Doy mako na imbitar to to ano man.
2: Dala na tanan kay tanan mo hambal ya gid invite dar ang tanan.
1: Oh. Okay Pastor is di salamat gid gamay.
2: Dito ang nagkuha nga ito sa na-request siya kahit madalagid cooler.
1: Ay, gali. Oh. Ay, kanami. Biyaw ko. Si James Bernales, ganoon Pastor John, Pastor Edwin Panag, watching from Himamaylan City. Sige pa. Sige, sir. Salamat, gid, sa inyong pag-upod diri sa Amon. Kag mga K5, no, nakita naton diri. The disaster comes sa aton tagsak mga kabuhi. Angot iniman sa pagdisiplina sang Diyos para sa aton. Pero Pastor, ha, nakita naton diri nga kung paano ang Diyos nagahatag sa ginatawag nga ginatawag ba lang nga tolerance kung mahimo pa lang, hindi iman tani pag i-destroy mo.
2: Because Pastor John, we have to understand that God is not God is not a destroyer, he is a builder.
1: Oo, correct.
2: So muna nga ni nga kung tanawon mo, it took Noah more than 100 years to build the ark not just because nga limitado na sila sa manpower kundi dako nga panahon nga ginatag sang Ginoo.
1: Tiyo dako eh, pinsaron mo bala ti abi pa nang ditanta halin sang gamay ta pagkatos subo nga edad ta, may para pa ya palulos mo.
2: Oo eh.
1: Nga ang tao nga mabalik sa Diyos.
2: Amo kay gitagaan ganyan chance nga at least ang tao makapamatod,
1: oo.
2: Makabinagdinag, ti kita kuno ay matagin tagaan sang Ginoo gurutsan
1: sa panahon.
2: Panahon ti ano ga
1: o ti basi grabe nga trahedya man nga nagakatabo sa kabuhita.
2: Oh, hindi na ta magambal sa nag.
1: Oh, basi mahibit tablaw no mga emosyonal danya emosyonal ko sana imo.
2: Basi lang maugkat ta ko nang bay na blal.
1: Ito, sabihin na lang ito.
2: Manamalipay na lang kita nga ang ginawa mo siya.
1: You know, namin, no?
2: God is not a destroyer. He is a builder.
1: Oo, Pastor. In fact, Pastor, this is also the mind of God. According to 2 Peter chapter 3, verse 9, nga sila niya, ang Diyos wala, ang ginawa, nagkakulang siyang promise mo. Correct. Pero kita may makakulangan. But long-suffering toward us, not willing that any should perish. Hindi kaya gusto ang Diyos mo. Kung magsiling ka nga, God is love. God is really love and merciful. Pero Pastor, pag-abot sa panahon, actually, hindi man siling nato nga na napuno na ang Diyos sa sitwasyon. Actually, this is the choices of man. O, di ba? Ilagi na yung pagpili. Kaya ang Diyos siya, naghatag niya sa mga butang, ano mo. Kundi nga sa diin, nga hindi sa gusto nga, hindi mo diba, Pastor, nga ginahambal na permi, nga ang Diyos hindi gusto nga ma-destroy kita yung mga tao. The same as strategy, nga nag-add strategy. Tragihiya, nga nag-abot sa kabuita. Kaya ini Pastor, nga siling nato nga ang tao magpa-impyerno. Hindi man gusto ang Diyos, di ba?
2: Correct.
1: Oo.
2: Tiyan mo na ganay, Pastor John, ang reminder sa atong that no matter what the circumstances that happens, we should not give up trusting God.
1: Wow.
2: Or His ability to bring good out of the situation, because if we give up, we usually become bitter and hopeless because we see no value to life whatsoever.
1: Wow, grabe, no? Amo gina Pastor ang isa kabutang katahom nga kung paano ang kabuhi nga mag salig gyapon sa Dios. Kagini pagit Pastor Ross ilang sang Psalms 34 verse 21. Evil shall slay the wicked. Kita mo ang malaot nagapatay sa mga makalaot man. And he that hate the righteous kagina ka and shall be dissolved. Subot silingo, nakita naton Pastor, ang ginatawag yung pagkakalain sang kabuhi sa isang katao, nagadalagid niya sang ginatawag nga punishment.
2: Correct.
1: Oo, kag amo man natabo diri Pastor sa kay Jeremiah.
2: Yeah.
1: No? Kakumpinsaro naton nga siling sa Bible diri, ang tanan nga mga bangod sang paghimo sa hindi amo, kag nakasala sila sa Dios, kag wala sila nag-obey sa ngalan sang Ginoo, kag wala sila naglakat sa gusto sa matabo sang Dios sa ila, so nang natabo, gin-destroy sang Dios ang mga kasyudaran, no? Amo ning isa kabutang kabunlay, no? Amo ning kisa mga ka-K5, no? Kung may mga butang balang ang ginadalian pa sang Dios, tani kung hindi lang naton bla paghimuon.
2: Tama.
1: Kaya kanami man sang plano sang Dios sa kabuhi ta Pastor mo.
2: Muna gani, God is a builder.
1: Oo, kanami gid ya. In fact Pastor, hindi ani luyag ang tao nga makasulod sa ginatawag nga pagpakasala kag nagakasala.
2: Oo, kay amo na gani nga ini mga trahedya na ina nga mga sitwasyon kun kaisa.
1: Oo.
2: Hindi man na masiling masiling outright na may mga
1: rason.
2: May mga sinyalis ina before nag-abot.
1: Oo.
2: Nga sa di ng tao makamawala do dulain lakat subong sang panahon haw.
1: Oo.
2: Te kun di makasiling ka anong mga butang nga dapat ani ipreparar o himuon.
1: Oo. Kag iliwaton. Ligwaton sa kabuhi. Ini bala kung kisa ang magagiagi man ang mga do ka mga so-called typhoon sa aton dire. Kisa ka paminsan mao nang kisa masiling bog Ginoo kun ano gid man mga butang muna bla?
2: Sa Pilipinas, yearly, at least there are more than 20 typhoon ang nag-agi. Until the end of the year. Sa bilog kalibutan, hindi lang natong kisa mabasagan, but ang gitawag bla pagtayog o kon ang gitawag nga pag-blinog, nag-ukor na sa linibo na kabisis mo.
1: Ah, okay.
2: Kaya ibang dito lang mabasagan. In fact, sa nangligan nga adlaw sa sila, may lindog dito, mga 2 point something muna. Hindi kichat. Pero every day nag-tayog na.
1: Oo. Tay Pastor, ang aton nga oras, isa lang gid lang ka minuto. Ibalik ta to sa panahon si Noah. Hindi bala Pastor, ang ginatawag nga according to the Bible, nga ang bayad sa sala kamatayon, kag ang kamatayon Revelation 20:14. Kag ang impierno itagbong sa linaw nga kalayo. Ini bala Pastor nga destiny kun ang tao makakadto kati. Ginatawag man ni bala nga tragedia o kon
2: actually kon atong gitan pamalandungan kag usa ng Bible, no, ang tao kon Kaya iti gapati kita sa gitaw nga literal nga impyerno kag literal nga langit.
1: Oo.
2: So kung magsiling kita nga impyerno, ang tao kung nagkatumagit sa impyerno, hindi tungod kay ang Diyos nagdala, nagbutang sa iya to.
1: Okay.
2: Kundi ang tao na impyerno tungod sa isa ka rason.
1: Oo.
2: He refused God.
1: Oh, to no?
2: Kaya muna, sometimes, God ko, tragedy is sometimes caused by ignoring God's wisdom.
1: Oh.
2: Di may mga ginahatag sa aton nga mga warning, pero wai man aton ginatagaan sang pagtamod.
1: Oh, pareho sining ginahambal naton diri sa K5.
2: Kaya muna nga, ang pinakamalain, kag pinakasubo, kag sakit ka trahedya, nga nakabalo ka sa pulong sang Diyos, nabatian mong sayo sa kaluwasan, and yet ang kalag mo nagpabilin, nga wala kaluwasan, kaya muna ang pinakapaitgid nga pila kaadlaw, masapuan ka nga dito sa impyerno.
1: Oo, mga K5, no? So, tani, hindi na mag-abot sa puntong ina, Pastor?
2: Oo.
1: Kaya muna ang pinakadako nga advokasiya sa ginatawag buhi nga paglaong.
2: Amo na kung aari kita, Drek, kaya ginapahibalog yato sa tanahin nga wala na sa pinakadako nga hope nga aton mangkon kung ara ang kabuhi mo kay Kristo Jesus.
1: Okay, mga K5, no? Ibalik naton sa dason nga mga sinimana, madamo pa kita tani pagatunan. Pero ang oras naton. So ako lang ang pangabay tani sa subong king adlaw, balik kita sa Dios. Today is the day of salvation sa panahon nga ikaw mangayo sang pasensya, batian niya ikaw kung manawag ka, pamatian niya ikaw. So balik sa Dios antes pa magabot ang mga butang nga sobra kalain sa kabuhita. Salamat gid sa inyo mga K5, Dios magapakamayo sa inyo.
2: God bless you.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Payong hapon mga kauturan, mga kabiyanan, kamusta kamo karon? Unta yara kamo sa maayong kamintangan. Sa sini naman nga hapon, sa sining adlaw nga Sabado, kaga makonsider naton adlaw nga sa diing kita makahimo sa aton mga pagpala pag tinion sa pagpalapit sa atong Ginoo. It's Saturday. It's Sabbath day para sa mga katawan sang Dios. Nga nagatag sa aton makuturan sa higayon nga kita makapamalandong kay nagsiling ang balaan nga sulatan kung aton basahon sa libro sang Genesis, mga kuturan. Sa libro sang Genesis, Kapitulo 2, versikulo 1, 2, kag 3, ginagasugit sa aton mga kauturan. Siling niya, gani natapos tugas ang Diyos ang kalangitan kag ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa ila. Natapos niya ini sa sulod sa anong kaadlaw, kag sa ikapitong adlaw nagpahuway siya sa tanan niya nga obra. Ginbitisyonan niya ay kapitong adlaw, kag ginkabig niya nga isa kapinasahi nga adlaw. Tungod kay sa sina nga adlaw, nagpahuway siya matapos niya tuga ang tanan. Mga katuran, so gasugit sa aton, nga ini nga adlaw, pinasahi nga adlaw. Ginhimo sa Ginoo sa sini, iyagin pahuwayan, iyagin pakamaayo, kagin pakabalaan. Adlaw nga sa diin kita makuturan magapalapit sa aton nga Ginoo pinaagi sa pagpamalandong sa pagtuon sa iyang bilidhon nga mga pulong. Gani makuturan dali kamo magtuon kita pinaagi sa aton programa diri sa K5 News FM ginatiguluan Health and Bible Expose. Welcome na welcome kamo tanan sa aton makuturan da nga kun diin man kamo napamtang sa karon nga panag-on. Welcome kamo sa aton yung programa. Ang iban sa inyo, yara kabalo ko, yara kamo nag-travel along the way, yara sa inyo mga salakyan. Welcome na welcome kamo sa aton yung programa. Kabay ang pagpakamaayo sa Diyos, manginyara sa inyo, sa inyo, safe travel. So, buman sa mga kutura naton, nga yara sa naglain-lain niya doog, sining dakbanwa sa Bacolod, hindi lang dakbanwa sa Bacolod, outside Bacolod City, nga ang iban niya sister station sa K5 News FM Bacolod, nagahook up. Welcome na welcome ka mo sa ato mga kultura, mga kabayanan, yara sa ila puloyanan, yara sa mga markets, yara sa mga kasimbahanan, mga utod naton. Welcome ka mo sa aton nga pagtuon naman sa siningapon. Takdala stress, tubtubla stress sa media, ang ato nga programa Health and Bible Expose diri sa Waragwagan sa K5 News FM. Salamat sa gugma nga ginatag sa Diyos sa aton CEO, Doc Romil Oy, nga padayon kita nagapalayag sa kanginan, pinaagi sa sining Waragwagan, nga wala nagpalat o kung wala naguntat ang blessings nga ginbuubo sa Diyos, nga yari karon kita nagamagapalayag. Salamat man sa iya mga staff, sa aton diri, in charge sa aton niya, sa technical naton, yari nang ikaupon naton, ang magutod nga si Brother Rimwell kag si Riniel Alcantara nang ikaupod naton ambot ang isa kun ara wala ko kadi para. So ang pagpakamaayo manginyara sa inyo. So salamat sa gugma sa Dios sa pangkakuturan. Kabalogi kamo kun sino kamo, indi ta kamo malawag isa-isa, but ang tagipusoon ni Brother Ray nanginyara sa inyo. Ang inyo kubos ko alagad sa sining pagtuon naton makuturan. Ang host naton karon sa Health and Bible Expose, Brother Ray Reyes, sa sining hapon. Gani mga kutulan, ginaagdata kamo to pause for a while para sa aton nga pagpangamuyo. Kami nagadangob sa imo, balidon, balaan, Diyos nga tag-iya sa amon hulam nga kabuhi. Salamat sa imong kaluoy. Ngayari kami karon sa sining hapon, magatuon naman sa imo, balidon nga mga pulong. O Diyos, naghingyo kami, ikaw pasagahay sa amon sa imong gugma. Nagahingyo kami ikaw maghugas sa amon mga kasalanan. Agudto nga manginputli kami sa pagatubang sa imo sa trono sa bugay karon. Salamat sa imong gugma nga pinadala nimo ang imong bugtong anak kasing Hesus. kag sa paggiya sa balaing espiritu yari kami magatuon. Ang pagbidisyon ibubuan nimo sa amon, nakip na ining waragwagan, kaya ni tanang ginimi o namon mabaton imong kaluoy, ginampo namon ini sa ngalan ng Jesus ang personal manuluwas. Amen. Amen. So, mga kuturan, ang ato niya pagtuon sa sininga hapon, magasugid siya nanungod sang the way of truth. Way of truth, ang dalan sang kamaturan. Naman nga ito mga kuturan, ang talakayo naman for the next few weeks naman, no? Medyo malawig-lawig ini nga pagtulunan naton ang The Way of Truth na compilated kag magtudlo sa aton kung paano naton maangkon ang pagpakamaayo sang Dios, no? So pinaagi diri tun-an naton makuturan isa-isa kag ibaloon nato kung anong ginamba sa Malangang Sulatan sa pagibalo naton sang dalan sa kamatuoran. The first topic that we have this Sabbath, mga kuturan, this afternoon, ginatiguluhan sa following Jesus. Following Jesus, ang pagsunod sa kay Ginoong Hesus. Madamo nga mga Kristohanon sa subong nga panag-on, nag-claim nga sila mga Kristohanon. Mga Kristohanon. I can remember in one occasion, may isa ko kakilala na met dito sa may gwa sa isa ka dako nga department store dira sa may Fortune Town, sa may Barangay Estepanía. Kilala, met ko siya, kag nagsiling, "Sir, uy, kadumdum pa ka sa akon, sir." Siling ko sa iya, siling ko, "Ining pasensya kagid ha. Ang imo itsura very familiar, pero ang imo ngalan nalipat gid ko." "Nya oo man sir, kay dugi-duga na gid ko." "Ako to sa una, brato sir, ang bata ni Amuni, bata ni Amuni." "Ay, ikaw gali." So, siyempre, pagkitanay na mon, that was mga 10 years o 15 years ago. Oh, so, sa buong abing, mga 25 years ago, sige nga, ako to sir, ang nagbata to sa una. "Ay, ikaw galito. Ti, kamusta ka na? Kamusta na si mama mo? Kamusta na si papa mo? Kaya pagambal niya sa ngalan." "Ay, kwan ko gidon, dumang ko ngalan kag na nanay kag ngay tataya kay kaagin ako sa akon mo sa una, sa ara pata sa servisyo." So, sige nga, "Ay, sir, si mama ko bala sir, napatay na." "Ay, condolence kiti, si papa mo yan, kamusta na?" "Amo man sir, napatay si papa sir during pandemic." Abal balang istorya ya. Nung ko ay sus ko dulin sige ha, pasin ka ko ay gwagi ko bla idea nga naguna na si mama ko sa papa mo sa agpahuway na. Nya, kuhan magani sir ha, amo gina may pagbuot sa Ginoo. Kag wala na kami ba sir, istar sa barangay 22. Oo, kay gindi mulis mo to. Hindi sir, antes pa to gindi mulis, naka-transfer na kami. "Ay, ti, kamusta na ka? Ti, kamusta ka subong?" "Nyari sir, pasalamat ko sir, wala na kami to. Kay kung dito ko sir, ay, problema, gindi sir." Kag ang isa, isa nga, kag ang isa gindi sir, kay nagpasalamat ako sa wala na ko to, naging Christian ako. Nag-born again Christian ako subong. Tama mo na? So, siling pamangkot ko sa siling ko, tigay born again Christian ka na. Nga, sa unang panahon, sa antes pa ka nag-born again, siling mo, "Ano ka, hindi ka Christian now?" "Nya, hindi sir, kami gidya Christian." Ipamangkot ko sa ano ang imong pagtuluhan before. "Nya, I am an RC sir, Roman Catholic ko." "Nya, ti ang Roman Catholic, hindi Christian." "Nya, hindi sir, kami gidya ang Christian." So, tunan ka ni mga kuturan ha, kay kung ano ang ginamba sa Malaang Sulatan, nanungod sa pagsunod sa kay Ginoong Hesus. Sang kun ang isa ka tao nag-claim siya subong isa ka Kristohanon, kinunlan niya makangkon siya sa pag-isa, may ara sa union sa kay Kristo, subong nga tumuluo kay kinanglanon dinhi. Ha, hindi ka magsiling nga Kristohanon ka o kung kay magsiling kita Christians, those who are professing and nag-profess sila nga sumulunod sila ni Kristo, mga Kristohano na. Nga, it will be the same as the union with the existence between God and Christ. Subong man ang existence sang pag-isa sang sa tunga sang Diyos kag ni Kristo. Nga sini nga, kung ato basahin mo kuturan sa libro sang naunang Juan 2:6, bilang taon na ton. Naunang Juan 2:6, ano ginabasang sang teksto? Naunang Juan 2:6. Nagsiling din mo kuturan, tingnan. Naunang 2:6, nagsiling. Ang nagasiling nga siya ara sa Dios, kinanglan magkabuhi pariyos kay Hesus Kristo. So number one nga, matalupang dana itong mauturan, kung ara kita kay Kristo, ang aton kabuhi, iya ni Hesus, kangay ni Hesus Kristo. Pareho kay Hesus Kristo. Siling nga, kag ini siya nagpahayag, nagpakita sang imong pagkamaminatudon sa kay Kristo nga sa imo bugos nga kabuhi, subong Kristohanon ang imo nga kabuhi imbolbado sa kay Kristo. Makutura na, hindi kay naging Kristohanon nang kita kon ara kita sa simbahan ang aton nga kabuhi, magsiling kita Kristohanon, nagapadayon ini kag adlaw-adlaw siling pa. Siling sang libro sang Juan, libro sang Juan Kapitulo 12, versikulo 26. Juan 12, 26. Nagasugit sa aton. Silingin na. Ang bisan sino nga gusto mag-alagad sa akon, kinanlan magsunod sa akon, para kung diin ako, dito man ang akon sulugoon. Ano ganyan mo kataan? Kung diin ang aton si Kristo, dito man ang iyang nga mga sumulunod, ang tawo nga nagaalagad sa akon, padunggan sang akon amay. So, kung nagaalagad kita sa kagini Jesus, ang amay may kabahin man diri. Kaya nga amay siya, amo ang magatag sang kadungganan sa imo o kung sa akon nga nagasunod sa kay Ginong Jesus. Makita na ito mga kuturan, ang involvement sa teksto ha. Nagsugid siya, nanungod kay Ginong Hesus, nagsugid man siya, nanungod sa amay. Ha? So, wala siya gali nagasumpakilay, wala naglain, kay iuupdanay sila. Subo mo ang kuturan, kung natong basahon, sa libro sang Kulusas, Kulusas, Kapitulo 2, versikulo 6, ganagasugid sa aton. 2:6 nga nagsiling, tungod nga gingkilala na ninyo si Kristo Hesus bilang Ginoo, dapat magkabuhi kamo sa iya. Kay nagsiling kita nga Kristohanon kita, kilalan aton kabuhi ayon sa kabubuton sang Dios. Ang aton kabuhi manging kaupod na ni Kristo. Sino ang aton ehemplo? Na? Sino bala ang aton ehemplo? Kung magsiling kita Kristohanon kita, sino gid ang dapat naton sundon kay maging Kristohanon kita? Abi basahon naton. Sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 21. Ano siling sang teksto? Siling Andre 2:21. Ang pag-antos ni Kristo para sa aton, amo ang halimbawa nga dapat tasundon. Kag amo ini ang katuyuan kun nga gintawag kita para masunod ta ang kabuhi ni Kristo. So sino galing aton sundon? Kay Kristo kabuhi. Wala kita sang dapat nga iban nga tawo nga sundon. Take note ba ko turo na? Hindi sa aton leader, hindi sa aton nga pastor, hindi sa aton nga mga gingkilala nga church leader, hindi sa pari, kundi si Kristo. Tandaan naton, si Kristo ang dapat natusundon, wala nasang iban. Ano pagkita siling, kung anong involved kung nagasunod sa kay Ginoong Hesus? Kung natong basahon sa Mateo chapter 16, Mateo chapter 16, Mateo 16, verse 24 to 26. Ato basahon, nagsiling siya. 24 to 26. Nagsiling siya. Mateo 16, verse 24 to 26. Nagsiling. Dayo nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod. Kung may tao nga gusto magsunod sa akon, hindi niya dapat pasulabihon ang iya kaugalingon. Kag dapat handa siya sa pag-atubang sa kamatayon sa iya pagsunod sa akon. Makuturan ha? Ano gani ko no? Kung buot kita magsunod kay Kristo, dapat nga handa kita sa pag-atubang sa kamatayon. Trials, mga pagtilaw sa iya sa pagsunod sa ako sila. Kay ang bisan sino nga luyag maluwas, magluwas ang iyang kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga maghalat sa iyang kabuhi tungod sa akon, makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ano gid bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan? No, what good will it be for to someone to gain the whole world? Na what profit a man? No, kami ang uturan. Ano ang mangkon niya? So ano sila nga? Pero mawala ang iya kabuhi. Wala gid. Kay wala gid sing butang nga sarang niya mahatag para sa pagpabalik niya ang iya kabuhi. Ano sila nga makuturan? Wala gid sang bisan ano nga butang nga mapabalik niya ang kabuhi. Bisan ano pangandom naton nga maangko naton ang kalibutan, anong mapuslan sang tawo handumon niya ang kalibutan, pero masikway niya o kumadula niya ang iyang nga kabuhi. Wala makuturan. Ano pagid silingya? Siling pagid makuturan sa pagtuon naton. Ha? Siling kumbasaw naton sa libro pagid sang Marcos. Marcos, Kapitulo 10, 21. Nagisiling. Gintulok siya ni Jesus nga by paghigugma kaginsilingan. Isa pa kabutang ang kulang sa imo. Pauli ka, kag ibaligya ang imo pagkabutang kag ang kwarta. Ipanagtag mo sa imol ang sa sining paagi, makaangkon ka sang manggad sa langit, dayo nagbalik ka kag magsunod sa akon. Makuturan, abo ng istorya sang manggaranon, nga bata, pabatanon yung manggaranon, no? The rich young ruler, bala? Siling niya Ginoo, paano ako makaangkon sang kabuhi? Oh, kabuhi nga walay katapusan? Para mangkon akon. Damo na ginamba si Kristo, nagdeklara siya, nya ti ang tanan na sunod ko na, bantay sa kasuguan na sunod ko na, ti simple mang Hudiyo sila mo. Oh, nabantayan niya na. Si Kristo mo kuturat, tandaan tayo, nagdako siya sa panimalay sang Hudiyo. So ang kinaiya sa mga Hudiyo, ang mga practices sa Hudiyo, ang mga practices ni Ginoong Jesus. So wala sa naglain. Okay? Siya silinga. Gani, nagsiling si Ginoong Jesus, nagsabat siya kay Jesus, manunodlo, initanan, gintuman ko, halin sang pagkabata pa ko. Apang si Ginoong Jesus, nagsiling siya, ano gani? Sa nakita sa Ginoong Jesus, amo na ginabalan. Jesus look at him and love him. One thing you lack, ano na kulang siya? He said, lakat kag ibaligya ang tanan nimong pagabutang kag ihatag ini sa mga imol o sa pigado, kay niyan maangko nimo ang manggad sang langit. Ha, makuturan, amo na ginigilamba niya. Kung magsunod kita, isikway naton ang aton bugos nga kabuhi. Ha, makuturan, ang siling sa iba, ti hindi ba lang ang manggad magamit na sa bulaton? Yes, magamit kayo sa bulaton. Pero ang Diyos nagatag sa imo sa instruction, gamiton mo na para sa bulaton niya inang manggad, hindi mo pagtaguon. Kaya nakita ni Ginoong Jesus, nabasahan ni Ginoong Jesus nga ining rich young ruler, ining manggaranon, ang lamaharon nga manggaranon, dalok. Makutura na. So hindi pwede sa ginarian sa langit ang dalok nga tawo. So ano yung siling pagini? Ha? Paano? Na? Ano ang siling diri? Paano ang ambal ni Kristo ang pag-response ang mga karniro niya sa iya pagpanawag? In John 10:27, ato lang tawon, siling niya John 10:27, ano siling ni Kristo? Siling niya, ang akon, mga karniro, nagapamati sa akon. Kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Hoy mga kotoran, kung gi-consider nimo nga ikaw iya ni Kristo, gi-consider nimo inang kabuhi nga imong angkon iya sang Dios, dapat magasunod kita sa iya. Ano pagsunod mong kuturan? Kay nakaibalo kita sa iya tingog. Ha? Nakaibalo kita sa tingog. Kay nakabalo kita sa tingog, ang dapat daton pagasundon, ang tingog sa aton nga agalon. Ang aton nga Diyos. Ang aton nga, ang gikilala naton nga Hesu Kristo, Jesus Christ. Aton makaturan sundon. Di may madamo sumbong ang mga arguments. No? May badamo sa buong arguments nga nagapahayag, wala na na. Ginwala na na ni Kristo. Bag-una. Pero, makuturan, ano gani ang gini-example ni Ginoong Hesus sa aton, makuturan? Kung ato ng taon, ano gani gini-example ni Ginoong Hesus nga nagamba siya, nga wala siya sang iya, di ba lang, makuturan? Ha? Ano gani ni Ginoong Kristo? Nga, ano gani ginagambal ni Kristo? Sini nga, I have kept my Father's commandment. Oh, si Kristo nagambal, siya nagbantay sa mga palatukuran sang iya amay. So mga kuturan, kung si Kristo nagbantay sa palatukuran sang amay, nagsunod siya sini, kita man nga mga katawhan, dapat magsunod man sa pamaagi nga ginimo ni Ginoong Hesus. Si Jesus nangin matutom sa pagbantay sa kabubuton sa amay. Pero nagagwa mo kuturan sa aton subong panag-on. It seems nga ang amay kag ang anak by contradiction. No? Amo gitay nakita ko balang kuturan. Do may contradiction ang amay kag anak. Nga ang nakita ko ang kuturan may contradiction kay masini ibad wala na na yari na kita subong sa kay Kristo bag-una kita nga kasuguan. So, meaning, mga kuturan, si Kristo may bagong kasuguan, si Linong Jesus. Wala siya sang iya, kundi ang iya sang amay, amo ang iya nga ginasunod. So, ang gawa, mga kuturan, nga daw may gawa diri, nga daw may ginhatag si Kristo nga bago. Kag nagkatag na komplikasyon kay siling niya, siling sang balaang sulatan, siling niya, ang aton niya Diyos, siling niya, I do not change. Ang aton nga Diyos wala nagabaylo. Kaya ang aton nga Diyos wala nagabaylo, meaning, kung anong instruction niya before, amo man ang instruction niya sa aton subong panagon. Kung anong ginambay ang ipamulong niya dito, amo man ang ginapamulong niya sa aton subong. Kung anong ginadmilian sa unang panagon, amo man ang ginadmilian sa mga aton. Buot kita sa langit. Pero ang aton ginahimo, hindi pwede sa langit. Now, makuturan ato na, ataga na tundutang emphasis, ha? Kay, sa pagsunod kay Kristo, sa si Kristo ari di sa duta, nanging kinabatasan niya pag, sa pagsulod sa mga sinagoga, sa sinagoga, sa adlaw niya ng puway. Discussion sa iba naman eh. Nati, brother eh, nagsulod lang niya, why ba't siya nagsimba? Makuturan, kung nagsulod ka sa simbahan, nag-ano ka? Sini si Iban rasunan. Nga ti bala ko pares bla sa ang pulis, ni kakadto sa kuan, miningali ang pulis, daga mo ni. Makuturan, ipanggid na to niya ang aton Diyos sa aton nga makitid nga pagpangunahuna. Habi lang taon ito makuturan, makitid nga pangunahuna. Ang aton nga Diyos nagambal sa mga butang. Sini nga, sa ari di si Kristo sa duta, nagkabuhi siya sa Hudiyo nga panimalay. Nalimantara ang mga kuturan ha, si ang tatay ya, si Jose, sa dutanon nga tatay, no? Dutanon nga tatay ha, may kuya rin siling Diyos nga tatay ha, dutanon nga tatay, dutanon nga nanay si Maria, si Jose kag si Maria nagabantay sang adlaw nga nagpuway. Kamusta man ang Kristo, ang Jesus Christ, nagasunod man ay han, mga kuturan, nangin kinabatasan ni Kristo sa pagsunod sa adlaw ng puway. So the way, the truth, we will follow kung ano ginambal. Mga kuturan, ang mga Hudiyo wala nagkakaon sa mga maigko nga mga sapat o kung sa mga maigko nga kalanon. No, tandaan nato na. So, sa aton niya subong, pwede na. Si Kristo wala nagkaon, kita'y makaon. si Kristo wala nagainom sa makahulubog limnon. Ni Brother Ray, si Kristo wala nag-ubragimo sang dito sa gana, nag-ubra sa sang pinakamanami, word na gigamit sa English, the best ever wine. No? Pinakamanami, pinakamaayong bino nga ginhimo. Makuturan, sa balaang sulatan, duha ka klase ang bino. May ara nga siya nga fermented, meaning nakaagi proseso, kangay sang ginimo, gininom ni Noah, nahubog siya, kagtungod nahubog siya, nakita sa isang bata, hublas, ara sa kuyanan, gingkadlawan siya sa iya bata nga si Ham, no? Kag si Ham, gincursed ni Noah. No? Gingkas ni Noah. So, di nato nagkita makuturan nga may makahulubog. May teksto gasugid makuturan. Ang bino is a maker. Strong drink and raging. Ang bisan sino nga nagainom sini, hindi maalam. So, makuturan, bino, lain naman itong klase bino. Ano ito ya? Fermented. Kaagi fermentation. Pero ang ginobra ni Ginoong Hesus, bino, ilim nun, nga fresh. Kung nag-inom ka makuturan sang fresh juice, mahubog ka haw. Hindi man, no? Kaya ko ga-juice-juice mga kami sa balay, wala mo kong maubog, mag-inom ko na kung pila kabaso yung inom ko, wala mo kong batyag. Pero kung fermented makuturan, sa una nang inumin, nakatilaw-tilaw mo ko sang tuba, sang bata pa ko, ining tuba nga kaagi dito nga gin-process dito sa babaw, nag-expose sa oxygen, nag-expose sa bacteria, after following day, ginkuha sa mananggiti, gindala sa idalom, tapos nag-inom ko sa isa lang una kabaso, na batsyagan ko nagdamol akong guya. Na, nagamatamat pa matsyagong ako ng mga panit sa ulo, mga ulo ko matsyagong palang damol. Sa first ko inom, nagpalangluya akong lawas. That is fermented, mga kuturan. So, kasugid rin, si Kristo wala na nagkaon. Wala na sa naginom. No? Wala sa nagimo sa mga kalautan. Halipagin, mga kuturan, di si Kristo naglapas adlaw inagpuway. Mga kuturan, si Kristo wala naglapas adlaw inagpuway. Sino nagambala? Ang mga Parisiyo ang nagambal. Si Kristo wala naglapas. Kaya kung si Kristo naglapas sa kasuguan, meaning hindi siya pwede mabanhaw. Butanta na, mga kuturan, sa punauna naton, kahit ang may sala, hindi isa pwede. Siguro si Lucifer number one gin mag-akusar sa iya. Kay may sala siya, paano siya nga nabanhaw. Hindi mo lang kuturan, yung basahon na to sa libro sang Hebrew, pag banhaw sang ni Ginoong Hesus, nag-agaway pa si Ginoong Hesus kay si Lucifer, ng taong tablamang kuturan sa kay Moses. Anong claims ang Yawa? Niya, nakasala na siya. Parehos pa sa ako, nakasala man ko. No, si Satanas, ano na, nakasalaman. Si Moses, nakasalaman. Pero si rin ni Ginoong Hesus, ang akong dugo, takos sa pagluwas iya. So, ang bala, ang sulatan, nagasugid, mga kuturan sa aton. The way, the truth, sundo na ito ng kabuhi ni Ginoong Hesus. No? Ang amay, kaganganak, wala ni mga kuturan yan, nagapaindis-indis. Wala nagisapakilay kung anong instructions ang amay. Dito nabasa natin sa Old Testament, among manay ang ginasunod sa anak tiri sa Diyos. Kag amo man ang isunod sa mga itutunan. Na? Kara makuturan siling sang Lucas 14:33 nga naga siling 14:33. Makuturan ang pagsunod sa kay Ginoong Hesus nagakinanlan sang sakripisyo sa aton nga bahin. Wala sang middle ground. Wala sang tunga-tunga, hindi pwede nga dili lang ko sa uno, sa ula, hindi lang ko sa punta, hindi man pwede tunga-tunga lang ko kay siling sang wala ang kasulatan makutura, no? Wala sa middle ground. Luke 14:33. Nga naging siling. Gani, binag-binagon man ninyo anay ang inyo pagsunod sa akon. Kay kun indi ninyo pagbayaan ang tanan nga inyo ginapasulabi diri sa kalibutan, indi man kamo takos nga mangin akon sumulunod. Nakaturan ha? Katag sa malaang selatan, hindi man kamutakos nga akon sumulunod, kun hindi naton pagabayaan ang mga darling naton, kling naton namit ni kagangka ang kasulhay sa aton kabuhi, hindi naton maangkon ang kabuhi nga walay katapusan. Makuturan mag-aampo kita. Pasalamatan nato na Ginoo tungod sa iyang gugma. Salamat sa imong gugma o Diyos. Salamat sa imong pagidait. Salamat sa mensahe nga amon natun-an sa sininga tinion. Nagahingyo ako Diyos nga ikaw magpakamayo sa ining imong mga katawhan nga padayon nagatuon sa imong bilidong nga pulong pinagi sa waragwagan sang Key 5 News FM. Salamat o Diyos sa imong pagidait, pagpakabayo, pakamayo ay ning waragwagan o pod sa amon CEO, Doc Ramil o kag sa tanan niya nga staff. Ini tanang giniyo na mga baton ang imong pagpakamayo, ginampo naman ini sa ngalan ni Jesus ang personal na luwas. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

pagtuo. Nagamukha sa aton sang Dios noon nga balay, sang bahandi sang gahum kagkaalam kagani, pagi sa mga instrumento nga daga. Ginabatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya, grasya. Ining buhi nga pagtuo, amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton may baluan nga si Jesus aton gid. Nga ang iya espiritu, nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo, nga may kalulo kag ugma, daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman. Daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton, mga kuturan, nga mapukaw sa aton gikan sa unod-dun na kaligon. Ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga, importante katama mga kuturan, makabiyanan nga aton maintindihan, ang aton nga aton relasyon, ang aton kaangtanan sa Ginoo, nga aman, kay importante katama. Hambal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapumunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga, kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno, nga pag-iusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo, paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon. Kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo. Taposon taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumulog sa banal na nublukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay't gabay. Marami salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagbalain mo nakikinig sa radyo, pagbalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM, Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan, si Euro Camilo at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala at kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Horten. Ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
2: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihon, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Mullen at ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. At ngayon, narito ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Dumaguete ABC President, nagsampa ng kaso laban sa kapwa kapitan.
3: Reputations manggod was sa damaging to my person.
2: Sirang linya ng tubig, nagmistulang fountain sa Bacolod. Incoming DLSU student, nahulog sa 10th palapag. Grade 5 student, nasawi sa Tuboso. Minor de edad, nalunod patay sa hinigaran.
4: Kung ginalapakan sang biktima, is medyo madalom, kag medyo nadala sa sang balod.
2: Lalaki, binaril dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
5: Ngagin, ano mo na da? Yan, no kaiso kagi daw. Pagwa na mo na, tiniroy na yun.
2: Vlogger at kalivin partner nito, nakuha ng shabu, kalabuso.
6: Hindi ko na-deserve yung
2: at mapabilib ka. Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin.
7: Nakuman niya bulig nga damog na bakalsakon.
2: Ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamamahayan sa buong Negros Island Region sa mundo ng social media. Isang pahayag lamang ay maaaring mabilis kumalat at makaapikto sa pangalan at reputasyon ng isang tao. Sa pagkakataong ito, nauwi sa legal na proseso ang umano'y alitan ng dalawang barangay official. Narito ang report ni K5 James Banduquillo ng K5 News FM Dumaguete.
8: Dalawang punong barangay sa lungsod ng Dumaguete, patuloy ang alitan kahit tapos na ang halalan. Hindi pa rin na magkaunawaan ang dalawang punong barangay na kilalang supporter ng mga Sagarbarya at Rimulyo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawa hanggang sa humantong sa sampahan na ng kaso. Ang dating magkakampi ay magkasanggana sa politika. Matapos na tumakbong kongresista ang dating alkalde ng Dumaguete na si Ipe Rimulyo, kung saan na kilalang sulid supporter nito si Kapitan Isagani Bana laban naman na sa kanyang dating Vice Mayor na si Maisa Sagarbarya na ngayon na ay nanalong kongresista sa ikalawang distrito ng Negros Oriental na nasa kanyang habig naman na si Dumaguete City EBC President Binchutan na. Matapos ang eleksyon noong taong 2025 at natalo ang mag-amang Rimulyo laban sa mag-asawang Sagarbarya, hindi rito natatapos ang alitan ng dalawang partido. Mula eleksyon hanggang sa matapos, patuloy na binabatikos ng mga supporters ng dating mayor ng Dumaguete, kabilang dito si Kapitan Isagani Bana, ang mga Sagarbarya at pinagbibintangang magnanakaw sa kaban ng bayan na. Bagamat walang direktang opinyon na ang dalawang pamilyang Sagarbarya at Rimulyo, sa patuloy na alitan ng kanilang supporters, hindi pa rin maikaila ng mga tao sa lungsod ng Dumaguete na ang kanilang paniniwala ay ang pag-aaway ng dalawa ay dahil lamang sa politika. Mas lalong uminit ang alitan ng dalawang partido matapos na mahuli ang isang barangay kapitan na nakilala sa pangalang ina ng masangkot ito sa ilegal na drugas at kilala rin kaalyado ng natalong kandidato pagkakongresista na si Atty. Ipe Rimulyo. Ilang araw matapos na mahuli ang naturang kapitan na dito na mas uminit pa ang alitan ng dalawang kapwa barangay captain na ng pasaringan na ni Kapitan Isagani Bana sa kanyang radio program si EBC President Binchutan na siya umano ang nasa likod ng pagkahuli ng kanilang kasamahan na di umano'y sangkot sa ilegal na droga at nakuhanan pa ito ng 19 na pakiting hinihinalang shabu. Nang marinig ni EBC President Binchutan na ang pasaring ni Kapitan Isagani, hindi ito natuwa at nasaktan di umano siya. Kaya nagsampa siya ng kasong kriminal laban kay Kapitan Banak. Ayon kay Tan, matapos ang aligasyon ay naapektuhan ang kanyang pag-iisip at ang kanyang trabaho araw-araw.
3: This is regarding sa iyang mga pronouncement through live Facebook interview niya, no? Iyang gialigar nga ako kung may nagpadakop ng certain barangay kapitan. So, di lang ko mag-go to the details kay nasangat naman na such imputations mga godwas sa damaging to my person and risky po kaayo ang mga pronouncement. And in fact, na-affected ang akong day-to-day nga pangunahuna o akong mga liok-liok.
8: Nang makausap naman ng K5 News FM Dumaguete si Kapitan Isagani Bana ng Barangay Hunob, tumangging magpa-recorded interview ang naturang kapitan at mariin itinanggi ang sinabi ni Kapitan Binchutan. Ayon kay Kapitan Bana na hindi niya driktang sinabi na si Kapitan na Binchutan na ang nagpahuli sa sangkot na kapitan na sa isang illegal na gawain. At ang kanyang sinabi lamang ay ayon lamang sa kanyang mga narinig na mga sabi-sabi sa paligid na nang di umano'y nakakaalam ng totoong mga pangyayari. Gayunpaman, handa namang humarap sa korte si Kapitan Isagani sa takdang panahon upang harapin ang naturang reklamo. Sa kabila ng kinahaharap na kontrobersyal ng dalawang punong barangay, patuloy na nananawagan na si EBC President Binchutan sa kanyang kapwa-kapitan na sa buong lungsod ng Dumaguete na magtrabaho para sa taong bayan. Na.
3: Well, of course, ato mga barangay kapitan, we continue to do our work. No? Labi na nang naihugon-hugon karon nga barangay postponement na po sa elections. But I look forward nga may nayon ning elections because the people really wanted this to happen. And
8: sa naturang nga alitan mga kaki-five, nananawagan naman ang taong bayan sa lungsod ng Dumaguete na kalimutan na muna ang politika at dapat ay nakatutok sila sa pagbibigay ng serbisyo sa lahat, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si kaki-five, James Ditribayo Bandukilio.
2: Tutukan sa aming pagbabalik. Sirang linya ng tubig, nagbistulang fountain sa Bacolod. Incoming DLSU student, nahulog sa 10th palapa. Grade 5 student, nasawi sa Tuboso. Minor di edad, nalunod patay sa hinigaran.
4: Kung ginalapakan sang biktima, is medyo madalom, kag dumidyo nadala sa sang balod.
2: Lalaki, binaril dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
5: Ngagin, ano muna da? Yan, no kay, sugagi daw. Pagwa na muna itong tiniro, yun ayun.
2: Vlogger at kalivin partner nito, nakuha ng shabu, kalabuso.
6: Hindi po ni Dister,
2: at mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
7: Nakuman niya bulig nga damo ka bakal sa akin.
2: Tuloy ang ating investigasyon dito lang sa K5 NIR. Negros Investigative Reports. Yeah.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ayon ako subong sa menopausal stage, ako nga mood, galain-lain, dinami ako pamatsyag, namatumba ko, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulik sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Das ba ang imong blood sugar? Mag DTX 500, mga kahigalaan. Relax anay, mag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Nakatutok pa rin kayo sa K5NIR, Negros Investigative Report. Mahigit isang taon na, tiniis ng mga residente ang problemang ito habang patuloy namang nasasayang ang tubig sa gitna ng kalsada. Sa halip na maging supply para sa kabahayan, nagmistulang fountain ang tubig dahil sa sirang linya. Narito ang report ni K5 Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod. Para sa mata ng K5!

0: Inahahalin tulad sa isang fountain ang tubig na bumubulwak galing sa nasirang linya ng tubig sa gitna mismo ng daan dito sa Patria Village, Barangay Villamonte, Bacolod City. Mga residente nagre-reklamo na dahil isang taon na daw nila itong pinoproblema.
1: Tahimik, maayos at tila walang tao. Ito ang lugar ng Jovan Street, Patria Village, Barangay Villamonte, Bacolod City. Pero sa gitna ng nakakabinging katahimikan nito, rinig na rinig ang tunog na ito. Hindi ito galing sa anumang uri ng insekto o hayop, kundi ito ay nanggagaling sa sirang linya ng tubig na ito. Nagmistulang fountain sa gitna ng daan ang malakas na pressure na bumubulwak na tubig galing sa sirang linya ng tubig. Ayon sa ilang mga residente sa lugar, halos isang taon na nagsimulang mabutas ang tubo ng tubig dito at kamakailan lang nang lumaki ang butas dito na nagresulta sa halos 10 talampak ang taas ng bulwak ng tubig paitaas.
2: Dugay na nagas ang una gamay lang. So, bungling gatoan naman na nilas sa June 18, pero wala na sila nagbalik. So, nagdako na gigani na nagdako.
1: Madulas na nga ang daanan, pahirapan pa kung dumaan dito para lamang hindi mabasa. Nagsisilbi na rin itong free car wash sa mga sasakyang dumadaan dito. Agad nating ipinaabot sa kinauukulan ang problema ng mga residente sa lugar. Matapos ang ilang mga araw, binalikan natin ang fountain sa daan at sa ating pagbalik.
0: Mga K5, muli natin binalikan ang lugar na ito dito sa Patria Village, Barangay Villamonte, Bacolod City, matapos na naayos na ang nagmistulang fountain na tubig na nanggagaling sa nasirang tubo dito sa lugar.
1: Naayos na ang tubo at sa ngayon ay tuyo na rin ang daanan.

0: Mananatiling magsusubaybay ang K5 News FM Bacolod sa anumang mga problema at susubukan naming iparating ito sa mga kinauukulan nang sa ganoon ay magawan na agarang solusyon. Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villena, K5 News FM.
1: Sa ating pagpapapatuloy, sa murang edad, marami pa sanang pangarap si Queenie na nais niyang abutin. Ngunit, isang trahedya ang biglang nagwakas ng kaniyang paglalakbay. Narito ang report ni K5 Donde Glodobe ng K5 News FM, Bayawan.
2: Ayon sa talaan ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd, may tinatayang aabot sa 26 hanggang 28 million ang mga mag-aaral sa taunang pag-aaral 2026-2027 at 394,000 na estudyante naman sa Commission on Higher Education ngayong taon. Ang lahat ng mga mag-aaral na iyan ay dala ang bawat pangarap ng kanilang pamilya na umaasang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ang paaralan ay tinuturing pangalawang tahanan ng mga estudyante na siyang magproprotekta at maglalayo mula sa panganib at magbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. Paano kung ang paaralan na iyong pinagkakatiwalaan ay siyang maghahatid sa'yo sa huling hantungan? Gaya ng mga nasawi dahil sa paaralan tulad ni Rene Bater Bunya na mula sa Talacugon, Agusan del Sur na nasawi sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles basketball team sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo 8 nitong taon lang at ang mga shooting incident sa silid paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban City at sa Ateneo de Zamboanga University nitong bago lang at mga stabbing incident sa loob mismo ng paaralan sa iba't ibang dako ng bansa. Nitong buwan lang, nakakapanghinayang na balita ang umugong dito mismo sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental na di umano may isang estudyante mula Bayawan ang nasawi sa loob mismo ng De La Salle University sa Maynila. Sa pananaliksik ng K5 News FM Bayawan, nakita nito ang kumpirmasyon mula sa nabanggit na universidad hinggil sa insidente. Ayon sa ulat, ang nasawi ay walang iba kundi si Queenie Merle Villanueva, 18 taong gulang mula Barangay Villarreal, Bayawan City at alumna sa Bayawan National High School, Senior High School sa Strand na Humanities and Social Sciences. Ating alamin mga ka-K5 at alalahanin ang mga huling araw ni Queenie dito sa Bayawan City bago pa man ito lumipad patungong Kalakhang, Maynila upang mag-aral ng kolehiyo. Ayon sa mga nakapanayam ng news team na mga kaibigan ni Queenie na tumangging magpakilala at humarap sa kamera, siya ay mabait, matalino, determinado at may pangarap sa buhay. Sa katunayan, si Queenie Merle Villanueva ay isa sa mga manlalaro mula sa Negros Island Region sa Palarong Pambansa 2026 noong Mayo na ginanap sa Prosperidad, Agusan del Sur sa Mindanao. Siya ay nabibilang sa secondary basketball girls na naglaro sa Palaro Tuagsur sa ilalim ng Team Negros Island Region. Mula sa palarong pambansa, nag-insayo, nagdisiplina sa sarili at nagpakatatag hanggang makapasok sa De La Salle Lady Archers, ang opisyal na kupunan ng kababaihan sa basketball ng De La Salle University. Mula Bayawan City, tumungo si Queenie Merle Villanueva sa Kalakhang, Maynila upang opisyal na mabilang sa kupunan at makapag-enroll sa De La Salle University. Makalipas ang ilang araw na pananatili ni Queenie sa female athlete sa dormitory sa nasabing universidad sa F. Reyes Street, Barangay 714, Malate, Manila. Araw ng Huwebes, Agosto 13, dakong alas 12 ng tanghali, ayon sa salaysay ng isang concerned citizen, may nakita siyang tao sa may ikasampung palapag ng gusali ng Enrique Razon Sports Complex ng De La Salle University. Dahil sa kaniyang nasaksihan, ang concerned citizen di umano agad itong tumawag sa mga security personnel upang ipagbigay alam na may tao sa kinasulok-sulukan ng ikasampung palapag ng gusali. Agad namang rumesponde ang mga security personnel ng De La Salle University paakyat sa naturang palapag upang iligtas si Queenie. dagdag pa nito na pagdating nila sa kinaroroonan ni Queenie, nakita nila ito na gumulong na sa pinakagilid ng gusali at nahulog mula sa 10th palapag ng gusali pababa. Ayon sa mga nakasaksi, nakatihaya si Queenie nang mahulog hanggang baba. Pagbagsak sa katawan ni Queenie, ayon sa mga kuhang larawan, wasak ang ulo nito at bumaha ang dugo mula sa kanyang natamong mga sugat sa ulo dahil sa taas ng kanyang pagkahulog. Dagdaga pa nito na maaaring sa lakas ng impact nito ang naging rason sa kanyang agarang pagkasawi. Hanggang ngayon, blanco pa rin ang publiko kung ano ang tunay na dahilan sa pagkahulog ng estudyante. Noong Agosto 16, pansamantalang nakaburol ang katawan ni Queenie sa Sampaloc Room, Maynila Memorial Park, Sucat, Paranaque bago ito dinala sa Bayawan City. Kamakailan lang, nag-post sa social media ang kapatid ng biktima na si King William Jr. Villanueva. Ihinto na ang pagpalaganap ng espekulasyon at hindi kumpirmadong impormasyon ukol sa mga nangyayari at tiniyak na nakipag-ugnayan na sila sa De La Salle University. Natanggap niya umano ang mga mensahe at tinanggap niya ang pag-alala, suporta at pag-intindi. Nakikiusap din siya na respetuhin ang kanilang pribasiya at sa lahat ng kinauukulan nito at hayaan na ang proseso ang gumalaw nito. Dagdag pa niya na tigilan na ang pagtatanong sa kanilang magulang na kung ano ang nangyari kay Queenie dahil kung ano ang nangyari, sobrang sakit na ito para sa kanila. Agosto 26, Miyerkules, dakong alas 8 ng umaga, dinala si Queenie sa kanyang alma mater, ang Bayawan National High School, Senior High School, para sa public viewing kung saan alalahanin ang kanyang mga huling araw sa naturang paaralan, kung saan nabuo at lumago ang kanyang talento at abilidad na gumawa si Queenie ng mga alaala kasama ang kanyang kaklase, guro, teammates at kaibigan. Dakong alas 2:30 ng hapon, ginanap ang Requiem Mass para kay Queenie sa Santo Tomas de Villanueva Parish, Bayuan. At pagkatapos ng misa, inihimlay si Queenie sa kanyang huling hantungan sa Bayuan Memorial Park. Ayon sa pamilya na ipinagpasa Diyos na lang nila ang lahat habang naghihintay sa resulta ng otopsiya.
3: Ako si Dondig Lodovi para sa K5NIR Negros Investigative Report.
1: Sana mabigyan ng masusing investigasyon ang kasong ito. Tutuka sa ating pagbabalik.
4: Grade 5 student nasawi sa tuboso. Minor di edad, nalunod patay sa hinigaran.
5: Kung ginalapakan sang biktima, is medyo madalom, kag medyo nadala sa sang balod.
4: Lalaki, binaril dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
6: Gagin, ano muna da? Yan, no, kaiso gagin daw. Pagwa na muna itong tiniro, yun na yun.
4: Vlogger at kalivin partner nito, nakuha ng shabu, kalabuso.
7: Hindi ko na deserve yun.
4: At mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
8: Nakuman niya bulig nga damo ka bakal sa akin.
1: Lahat ng yan, iimbestigahan na dito lamang sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals. The pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica T3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, isang buhay na naman ng isang bata ang tuluyang nawala habang maraming katanungan ang naiwan sa kanyang pamilya. Narito ang report ni ka-K5 John Bersanas ng K5 News FM San Carlos.
4: Nangingisay at nangingitim ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ganito kung ilarawan ng pamilya ng isang grade 5 student na si Avaya ang kanyang kinahinatnan bago pa man ito buwian ang buhay nitong nakaraang Martes ng hapon, Agosto 18 nitong taon.
5: Urot gid sir, oy. Dirigid urot itanan. Una pa magiging nahabilin siya rin dunggan o nga nalagom kayo.
4: Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maisalba ang buhay nito, pero parang sadyang pinagkaitan talaga sila ng pagkakataon. Ano kaya ang nangyari kay Avaya? Totoo kaya ang pinaniwalaan ng kanyang pamilya na posible di umano na kinulam ito sa pamamagitan ng paglason?
5: Kung giluan gid siya sir, bisag unsaon kay wala gid jay duha ka man nanambal among gikuanan ani. Giluan gid siya.
6: Wa sa pagtanda.
4: Nitong nakaraang Agosto 17, araw ng Linggo, inanyayahan pa raw ng kanyang lola si Avaya na isama ito papuntang simbahan. Pero tumanggi di umano ang bata sa kadahilan ng masama raw ang kanyang pakiramdam.
5: Anong Domingo yung anak ko nga, Bi? Maligo ka masimbata. Anak siya nga, dili ko maligo, sakit akong tiyan. Wala na ko. Dingin siya nga, asking ko nga, dili. Ayaw na lang kaligo, pangaplas din ha.
4: Pagsapit ng alauna ng hapon, gumising si Avaya na umiiyak dahil sumasakit daw ang kanyang ulo.
5: Ang mata siguro na sa mga alauna, gahilak siya. Ano mo na, Jin? Gahilak ko na si Bia. Siya nga, sakit ko na yung ulo ma. Anak mo gina siya, basta mulaban na yung ulo. O gina siya, kuhan kayo, himi kayo, madalit kayo muhilak.
4: Hindi na raw pinilit ni Aling Josephine ang bata. Hinayaan na lang niya ito sa kung ano ang gusto niyang kainin at pagkatapos ay saka na niya ito pinainom ng gamot. Pero paglipas ng ilang oras, hindi pa rin daw humupa ang karamdaman ni Avaya. Dahil dito, doon na nagsimulang kinabahan at nagtaka si Aling Josephine.
5: Hindi na niya. Muto ako siyang ipainom ang parastamol. Karon kay gahigda siya diha. Paghigda niya, di niingon siya. Ako di pa abot sa 4 hours na pon. Kung napos siyang ipausang painom. Nga lang, medyo ko nga. Kanang wala medyo alibyo niya.
4: Pagsapit ng Linggo ng gabi, ay lalo pang nadagdagan ang pangamba ng lola ni Avaya. Kapansin-pansin daw kasi ang pagwawala ng bata dahil mas lalo pa raw tumindi ang pananakit ng kanyang ulo. Wala naman daw itong lagnat. Hindi rin mainit ang buong katawan. Kaya para hindi na sila malito, isinugod na lang nila sa Tabo Supermarket Care Facility this oras ng gabi si Avaya.
5: Anong gabi eh? Nadugay, muraging agahad siya. Siyempre, gibakon ginako na yun. Baka yun, siyempre ko masalamuokan. Ito, ginagin ko. Karon siya kang kuan hingguha niya kanang insukam siya tong magdinuguan.
4: Doon sa primary care facility, pansamantala raw na binigyan ang paunang luna si Avaya. Noong gabing iyon ay hindi pa rin mapakali si Aling Josephine. Noong nalaman niya na alas 8 pa kinabukasan ng umaga darating ang doktor, Saka siya nagpasya. Nadalhin na lang muna sa albularyo ang kanyang apo dahil natatakot na siya sa kalagayan ng bata.
5: Karon po ka, butuan mo dito sa sentro, ipainom rin po ko sa kabuk para si Tamol. Nayana siya nga, galing ma'am, ang doktor ba ba diri ba, ugma pas buntag, alas utso. Pagkabuntag, yung anak ko nga, ipabisaya na lang ako sa siruano. Ipainom siya uglana, kanang nakasuka gid siya siruano.
4: Matindi raw ang isinuka ni Evaya na kulay itim na likido. Ayon daw sa manggagamot, nilason ang bata at siyam na araw na ang nakalipas simula nang lasunin ito.
5: Suka siya dahil bago ka ng petin laina, gid nga ko ano yung pagkabahuag yun. Nalipay ko ba kay kanang nakatulog siya, nakatulog yung pahuway.
4: Lunes ng gabi, tuloy-tuloy pa rin daw ang panghihilo ng bata at parang walang pinagbago. Kinamagahan itong Martes, Agosto 18, ganun pa rin ang kalagayan ni Avea. Hanggang sa pagsapit ng hapon, nagkagulo ang buong bahay ni na Aling Josephine. Si Avea kasi bigla na lang nawala ng malay at halos hindi na makahinga. Muling isinugod ni na Aling Josephine doon sa Toboso Primary Care Facility si Avea, pero hindi na ito umabot ng buhay. Sa kabila nito, ano naman kaya ang dahilan ng pagkamatay ni Avea? Ayon sa aming pananaliksik, lagnat daw di umano at di may paliwanag na karamdaman ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Kaya lang, matatandaang hindi kailanman na subaybayan ng doktor ang sitwasyon ng bata dahil nauna nang inamin na Aling Josephine na doon na nila ito ipinagamot sa albularyo. Gayunpaman, ay naniniwala ang lola ni Avea na nilason nga ito base sa mga nakikita niyang indikasyon sa katawan ng bata.
5: Giluan gid siya sir bisag unsaon kay wala gid siya duha ka man nanambal among gikuanan ani. Giluan gid siya.
4: Nakakabigla raw kasi ang pangyayari at hindi ka pa rin paniwala na ganun kabilis binawian ang buhay ang kanyang apo para sa isang ordinaryong lagnat.
5: Kanang singot siya kay diri kanang pinakasingot gid mo pilit gidagko kay ba niya ang buhok sigir gid ka basa. Di matingala man kasi nga diri naman hasta sa dughan. Ang kainit. Paubos bugnaw naman kayo.
4: Ang nakakasakit pa nito ay kilala niyang mabait at masunuring bata si Avea. Maging ang guro nito ay labis rin ang paghihinagpis sa kanyang sinapit.
6: Ang advisor ni Avea, so si Avea, usa ka responsable nga bata, mapuslan gid nimo siya sa kuan sa sulod sa eskwelahan.
4: Maging doon nga daw mismo sa kanilang bahay, ganun din kasi pag si Avea. Ayon sa kanyang lola, hindi na ito nagpapautos at kusa na itong kumikilos sa mga gawain.
5: Ay, abin mo sir, muna gibi, abin mo sa kakaroon, muna wala ito ko biya kadawat, kaya yun anin siya. Kaya ni kulay gikan sa eskwilaan, mang limpyo, muaw, ayun siya rin.
4: Dedikado rin daw sa kanyang pag-aaral si Avea. Kaya hindi mapigil ang mapaluha ang kanyang advisor dahil sa nangyari.
6: Grabe, dyan akong hilak. At bisa gahasta gahapon, kami tanan sa ako ang mga, estudyante, gisugutan na mo sa Avea, parte dyan akong hilaka kay murag nasayangan dito ka sa bata nga ingunana ba, buutan nga pagkabata.
4: Kung tutusin nga naman, nakakapanlumo ang sinapit ng grade 5 pupil na si Avea. Mahirap lang ang pamumuhay ng mga nag-aalaga sa kanya. At tulad ng ilan, nangarap din sana ng magandang kinabukasan para sa kanilang pinakamamahal na apo. Ang lalo pang nakakasakit ito ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na makamit sana ng bata ang kanyang mga mithiin sa darating na panahon. Higit sa lahat, wala man lang pwedeng mapanagot sa nangyari na hindi pa lubos na makatotohanan kung tunay nga ba ang hinala ng kanyang mga nagmamahal o di kaya ay baka naman may mas siyentipiko pang mga kadahilanan ukol sa kanyang pag-asawi. At kung sakali man natutungang nilaso ng bata, ay mahirap din itong ipaglaban lalo na't walang pisikal na ebidensya na pwedeng gamitin upang panagutin ang nararapat na managot.
7: Ako si K-5 Jong Barsalas para sa K-5 NIR, Negros Investigative Reports.
3: Para sa ating karagdagang balita, isang 7 taong gulang ang nalunod sa baybay ng Hinigaran. Ano ang nangyayari? Ito ang dalang kwento ni K-5 Jerilo na Luis ng K-5 News FM, Kabankalan.
8: Si Sinubukan pang i-CPR ng isang off-duty na pulis ang 7 taong gulang na babae matapos na nalunod sa may bayan ng Barangay Gargato sa bayan ng Hinigrana. Ngunit idineklara rin itong dead on arrival sa ospital. Kinilala ang biktima na si Marian Maribong, residente ng Remedyosville, Barangay Gargato, Hinigrana, Negros Occidental. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, pumunta sa dagat ang biktima kasama ang 2 kapatid at 2 ring kapitbahay na pawang mga minor de edad para maligo. Habang naliligo ang biktima sa dagat, napansin ng mga kasama nito na biglang nawala ang biktima. Dumaan ang ilang minuto at hindi pa rin nila nakita ang biktima, kaya naman umingi na sila ng saklolo. Agad namang hinanap ang biktima at natagpuan itong nakalubog sa tubig at wala nang malay. Dumating rin sa lugar ang isang off-duty na pulis na si Police Corporal Ace Pilayo at ginawa ang CPR sa biktima sa pag-asang mailigtas ito. Agad namang dinala sa Hinigrana Medical Clinic ang minor de edad, ngunit sa kasamaang palad, idineklara itong dead on arrival. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na may posibilidad na tinangay ng alon ng biktima papunta sa malalim na parte ng dagat, kaya ito nalunod.
9: Sa aton nga investigation, ang minor nga 7 years old nagkagaday ni sila sa tupad balay nila, at the same time isa nila ka siblings. Nagkanto sila sa isa ka resort sa Hinigaran, and then nagpaligo. So happen ang dito ginalapakan sang biktima is medyo madalom kag medyo nadala sa sang balod, that's why nga na lumos. Yara kita sang pulis nga na-assign diri sa Hinigaran Municipal Police Station, so nag-contact sir sang first aid kag CPR. However, ang dula na sang wala na sa sang ginhawa. So, puro gindala sa inagaw sa aton DRMO diri sa Hinigaran Medical Clinic. Unfortunately, sir, na bawian sa sang kabuhi.
8: Para sa K5 NIR, Negros Investigative Report, ako si Jerry Lung Mungkal na Luis, K5 News FM.
3: Nakikiramay ang K5 News FM sa mga pamilyang nawalan. Tutukan sa aming pagbabalik. Lalaki binaril dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
10: Gagin ano mo na da? Yan no kay sugagi daw. Pagwa na mo na tiniro ay dayon.
3: Vlogger at Kelvin partner nito nakuha ng shabu, kalabuso.
11: Hindi ko ni-deserve yun.
3: At mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalanin!
12: Nakuman niya bulig nga damo na makalasakon.
3: Alamin ang buong kwento sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports. Okay.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica Z3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica Z3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica Z3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, sa simpleng usapin ng paglilinis ng damo, nauwi sa isang karahasang maaaring magkaroon ng mas mabigat na epekto sa dalawang pamilya. Narito ang report ni K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
4: Isang lalaki sa bayan ng Mursa, Negros Occidental ay binaril na kanyang kapitbahay habang nagtatabas ng damo sa gilid ng daan. Suspitsado, tumakas pa at pumunta sa mataas na bahagi ng lugar pero nahuli pa rin ng kapulisan.
5: Noong Agosto 20, taong kasalukuyan, pasado alas 7 ng umaga, gumagapas ng damo si alias Manuel sa gilid ng daan sa Porok Jimilina, Barangay Amayco, bayan ng Mursa sa Negros Occidental. Ito ay para bumalik sa kanyang negosyo na barbecue para masuportahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak nang bigla siyang hinamon ng kanyang kapitbahay na si alias Manuel dahil sa aligasyon na ito ay lumagpas at naabot ang bakuran ng suspitsado. Sa interview ng K5 News FM Bacolod sa kapatid ng biktima at batay rin sa mga impormasyon sa kanyang kamag-anak, dahil sa mainit na palitan ng salita ng dalawa, lumabas ang suspect sa kanyang bahay at kaagad na pinuntahan ang biktima at binaril ng dalawang beses.
6: Gawa ng ang suspect kag ginambal sa nga gin ano muna da. Yan, no, kaiso kagi daw. Pagwa na muna, tiniroy na yun.
5: Sa pagpaputok ng baril ng suspitsado, natamaan sa gilid ang biktima at tumagos sa ibabang bahagi ng katawan nito. Bigla itong natumba sa kanyang tinatayuan at nahulog sa kanal.
6: Ang pagtiro niya, siyempre sa tungkol sa impact ng 45, na tumba. So nag-action ng masalida, tinuod nga sa impact ng 45 ng kabaskog, pag-abot o pumungko hasta nga nadagdag sa skalog.
5: Pagkatapos dito, bumalik ang suspect sa kanyang bahay at ilang minuto ang makalipas, siya ay tumakas at pumunta sa ibabaw na bahagi ng Barangay Amayco. Kaagad na dinala ng mga kamag-anak si Marasing sa Barangay Hall para ipag-abot sa ospital, pero sa huli, ito ay binawian ang buhay dahil sa seryosong sugat na natamo sa katawan. Naglunsad ng hot pursuit operation ng Mursa PNP na pinangunahan ni Deputy Chief of Police, Police Lieutenant William Abilyar, at nahuli ang suspect sa ibabaw na bahagi ng Barangay Amayco pasado alas 12 ng tanghali sa parehas na araw.
7: Naka-receive kami information sa crime scene, naganda kami investigation dito sa operation after sang natabo. After sinasang natabo, ang suspect na nalagyo pa. Pabotogin pangita, patunamon sa area together sa mga intel ta.
5: Hindi nanlaban pa ang suspect nang mahuli siya ng kapulisan at na-recover sa kanya ang caliber 45. Sinabi rin ng suspect na wala siyang pagsisisi sa kanyang nagawang krimen na napatay niya ang kanyang kapitbahay na si alias Marasing dahil napuno na ito Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, lumalabas na non-conflict ang isa sa mga motibo sa pagpatay sa biktima. Naninindigan ang kapatid ng biktima na kanilang lupa ang tinatayuan ng bahay ng suspitsado at kanila pang minana sa kanilang ama at hindi ito binenta.
6: Amo na yung alam sa kluwa.
8: Okay, kung gabaya doon ay garindo lang.
6: Amo na yung alam niya sa kluwa. Kay kluwa, luder ni mo, amo na yung alam sa kluwa.
5: Nagsampa ng kasong murder ang pamilya ng biktima laban sa suspitsado. Panawagan naman ni Kapitan Glenda Carba ng Barangay Amayco na dapat pag-usapan ang anumang problema o kaya dalhin sa barangay para hindi na ito humantong pa sa anumang krimen.
9: Ang ginapangayo ko lang, alay, gaya niyang mga bata. Kay para mag-intindihan. Wala kay may mga pamilya man sila, may mga kabataan man. Paintindihon lang sila, tani ya.
5: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
3: Sa ibang balita, isang vlogger at live-in partner ang nabaybast at nakuhaan ng hinihinalang shabu, kalabuso. Ito ang balitang dala ni ka-K5 Berto Gakit ng K5 News FM, Bacolod.
10: Isang vlogger kasama ang kanyang live-in partner parehong tinaguri ang Notorious the Pusher. Timbog sila sa isang bypass operation ng PDEA nitong Agosto 25 sa Purok Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City. Pero ang pamilya iginiit na inosente ang kanilang pamilya. Alas 12:00 ng hapon, pinangunahan ng PDEA kasama ang PNP Drug Enforcement Group at Bacolod City Police Station 2 ang operasyon. Nadakip sina alias Julia, 35 anyos, isang vlogger, residente ng Purok Magtiayon sa Barangay 10, alias Christian, 32 anyos, walang trabaho at residente din sa lugar. Sa inventory nakuha ang mga sumusunod, 13 na mga sachet na hinihinalang shabu, timbang 50 gramos, tinatayang nagkakalaga ito ng 340,000 pesos, isang improvised tutor na may shabu, bypass money, 2 cellphone, 8 bankbook, 5 ATM card at isang itim na shoulder bag. Ayon sa PDEA, matagal na nila binabantayan ang dalawa dahil sa umano'y pagtutulak ng droga sa lugar. Pero tumanggi ang pamilya ni Julia. Una, giit nila, wala raw kinalaman ng vlogger sa droga. Pangalawa, tulungera raw ito sa barangay. Sa video habang nag-inventory, narinig ang pagmamakaawa ni Julia. Sabi niya, natutulog daw sila ng pasukin ng PDEA at ang mas mabigat na aligasyon, sinira daw ng mga operatiba ang lahat ng mga CCTV sa loob ng kanyang bahay. Pero mariing itinanggi ito ng operatiba ng PDEA. Sa inilabas ng statement ng PDEA NAR, ang salitang notorious ay hindi basta-basta ibig sabihin, hindi ito ordinaryong nagtutulak lang ng droga, paulit-ulit at matagal na sa operasyon. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PDEA ang dalawa, naharap sila sa kaso sa ilalim ng Section 5 o Sale, Section 11, Possession, at Section 12, Possession of Paraphernalia ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero hindi sinasara ng otoridad ang posibilidad. Iniimbestigaran pa rin ang mga aligasyon ng harassment, ang mga CCTV na biglang hindi gumana, ang mga mismong daloy ng bypass operation. Giit ng PDEA, lehitimo ang operasyon. May mga monitoring. Tuloy-tuloy ang kampanya kontra illegal na droga sa Negros Island Region. Giit ng pamilya, may mali, may inaaping inosente, may karahasan. Sa laban kontra droga, sino ang dapat paniwalaan? Ang ulat ng mga operatiba o hinaing ng pamilyang naiwan? Isang tanong na dapat masagot para sa hustisya, para sa katotohanan.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Ginami ako pamatsyag, namatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulik sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akon tiyan. Sugod ko pag inaw sa sang klinika, DTX 500, kag MITC, ang bukol sa akon tiyan nadula. Una mo islamat sa klinika, DTX 500, kag MITC.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa ating pagpapatuloy, kumuha tayo ng inspirasyon sa isang negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Kilalanin siya sa kwento ni K5 Troy Basa sa Believer!
6: Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. 16 na taong gulang estudyante sa Bacolod nagnenegosyo para makapagtapos ng kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya.
7: Sa edad na 16 na taong gulang, natutuhan na ng isang estudyante sa Bacolod City na magnegosyo pang makatulong sa kanyang magulang at pag-aaral. Ito si Leo Mihai, grade 10 student ng Negros Occidental High School. Ayon kay Leo, apat silang magkakapatid at siya ang bunso. Dahil may sakit ng kanyang ina, kumakayod ito sa pagtitinda ng kanyang produktong musubi at ubi cheese stick upang may panggastos sa kanyang pag-aaral.
8: Mali na damage siyang kidney, sir. Mali na kagawa ay dialysis, sir. Sayang nga sakit, i-dialysis. Walang side-to-side dahil sa parang balot sa doon.
7: Araw-araw, gumigising si Leo ng alas 5 ng madaling araw upang mamalengke. At simula naman alas 11 ng umaga, naglalatag na siya ng kanyang paninda. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, nagliligpit na siya upang pumasok naman sa eskwela hanggang alas 8 ng gabi.
8: Mabaligya ako. Tapos pagkahapon, maskwila ako din. Pagka alas 4 sa hapon. 11 ko mag-start. Tapos pagka alas 4 sa hapon, masulod ako din siya.
7: Suportado ang mga guro at kaibigan ni Leo sa kanyang negosyo. Pangarap ngayon ni Leo na makapagtapos ng kanyang pag-aaral upang patuloy na makatulong sa kanyang pamilya. Ngayon, aktibo din si Leo sa pag-post online ng kanyang negosyo at patuloy naman na tumataas ang kanyang followers. Patuloy lang sa buhay. Ito ang mensahe ni Leo sa mga kabataan na kagaya niyang isinasabay ang pag-aaral at pagtitinda.
8: Dayon lang ito, kasi kanan nung struggle sa ito niya buhay, padayon lang ito para makatapos pila.
6: Para sa Biliba, ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa K5NIR Negros Investigative Report.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Anumang mga krimen, katiwalian at problema.

problema atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Ueng at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Mudan at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Gani ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. 101.5 K5.

Look panay na sa K5 Hugot Love Lines. Opod si Bumagranada. 7 to 9, duwa kita ka oras magalinok panay mga ka K5. Opdan si Bumagranada. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your hugot love song, yung mga hugot greetings dira. Kung sa diin madumduman ni Leslie Along, ang unang lalaki nga nagtiro sa iya. Nagtiro sang kanami turn. Sa aton mga ka-KSS, K5 solid supporters, taxi drivers, e-bike drivers, mga uyabay dira nga date-date sa kilid sang dalan. Ambalon si Nubyon, isa kalupok. Salawat ka live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Updan si Bumagranada. Sa K5 Hugot Love Lines. Ang aton nga Facebook page, K5-Hugot Love Lines 101.5 FM Bacolod. Ang aton nga Facebook account, amo ng K5 Bacolod. Dara ka mo sense yung mga hugot love song, yung mga hugot greetings, dara. Mga request nyo, mga kanta, mga shout out, dara aga live kita. Facebook account, K5 Bacolod. Kamusta ng Team Lupok, ang Boom Granada Angels,

Isa ka lupo kay Ma'am Rimya Sernicola. Kamusta ka na, Mads? Kamusta ang petchay ni Ma'am Rems? Isa ka lupo ka guwapo watching here in Kuwait. Isa ka lupo ka dira sa Kuwait. Kamusta na si Ma'am Rems Sernicola? Naka-join subong si Ma'am Rems ba? Hindi goro busy ay. Isa ka lupo sa aton mga OFW. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your hugot love song, yung request ng mga kanta. Isa ka lupo kay Elizabeth. Si Elizabeth Sangsagay. Sir Boom, please play Buksan Mo. Perting request mo, Mads.

Isa kalupok kay Leslie Along. Si Leslie Along, kapangita niya siya boyfriend. Isa kalupok ka kay Leslie Along. Leslie Arribla subong si Ethan James. Gusto mo siya ma-istorya? Ari si Ethan James among sa tupad ko. Sa mga uyab-dara nga gusto makita boyfriend. Si Leslie Along kapangita ni boyfriend eh. Isa kalupo kay Zandra Dizon Haro. Good evening idol. Bumagranada. Buksan mo, papasukin si Boom Granada. Isa kalupok kay Mami Bings Delphine. Kamusta na si Mami Bings Delphine? Isa kalupok dira sa barangay Mansilingan. Sa aton dira Team Lupok, sa aton dira nga Boom Granada Angels. Dira sa barangay Mansilingan, KSS ha. Isa kalupok dira sa inyo. Isa

0: Isa ka po kay Gina Porano. Kamusta na si Ma'am Gina Porano? Kamusta ka na, ma'am? Kamusta ng puso ni Ma'am Gina? Okay pa, all right. Sa mga girls dira nga gusto ma istorya si Ethan James, ha? Pwede gid. Si Leslie Alonga pangita ni boyfriend, eh gusto niya ko no taga K5. Gusto mo gid malukpan sang taga K5 ga? Sin Otto si Kalbo. Isa ka po kay Erlyn Grace Frias Vasquez. Good evening, Sir Boom. Listening from Barangay Zone 4, Pulupandan. Isa ka po dara sa Pulupandan. Pa-request po, honey, my love, so sweet. Perte ba? Sige ah. I-play na ni Boom Granada.
1: Isa ka po!
0: Isa ka po kay Francis Cordova. Sir Francis, isa ka po dara sa imo sa Sipalay. Good evening, Sir Boom, sa Kalupok. Ah. Salamat gida kay Leo Barbershop. Dara sa Sipalay City.
1: Sa Kalupok!
0: Mga kumpari, ito ng mga barbero. Sa Kalupok sa inyo. Boom Granada, idol ka ni Lola Beth. Salamat kay Lola Beth. Dara sa Sagay.
1: Sa Kalupok!
0: Muna yung request ni Lola Beth, oh, buksan mo.
1: Sa Kalupok!
0: Papasukin ko na si Boom Granada. Kay Gina Porano dira sa Sunshine Valley sa Kalupok. Updan si Boom Granada hasta 9 PM. Duwa kita ka oras magalinok panay. Linok panay kita sa inyong mga hugot love song. Yung mga request dira ang kanta. Don't forget to comment below. Below sang aton yung live. Ka K5 Bacolod. Kaupod si Boom G Boporte. Belenials Kamads. Leonardo Sevilla, Sir Boom, pa-request paminsan-minsan. Kung kaysa madumduman ta magid ang mga tao nga ginpalangga ta. Pero wala kita ginbalikan sa pagpalangga. Tanabla si Numat Lizelo kay nagpuli na sa Bacolod. Wala yagigin PM si Boom G. Wala gida Mads sa Kalupok, Mads. Sige lang Mads, ah, okay lang na Mads. Importante, inahibaluan ko nga palangga man ko ni Ma'am JGM Salvador. Congratulations kay Ma'am JGM Salvador. Kagwapas ang iyang apo. Sa Kalupok dira sa Kabangkalan.
2: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lives.

E sa kalupok kay Numat Lizel, kulbaan kagid Mads Malukpan ni Boom Granada Mads. Kay Ma'am JGM Salvador Dira sa Singapore, sa kalupok. Kay kumpare ta Aldemir Alparo Dira sa Barangay Estefania. E sa kalupok kay Vilma Chavez. Kamusta na si Ma'am Vilma Chavez? Si Leslie Along, sa kalupok dira sa Inubaan, sana all Boom, sana all guwapo. Ari di subong si Ethan James Armento, Leslie, di ba crush mo ni Sam? Isa kalupok kay Vilma Chavez, dira sa Barangay Estefania. Isa

0: Pakishare sang live. Para makadaog ko no sang isa ka karton sang DTX coffee mixer. Amalon si Mrs. pagbugtaw sa aga bala, mga kumpare tadara, timplan si Mrs. ang DTX coffee mix. Sa gab, eh, karon malukpan si Mrs. kaya naka-extend food supplement for men si kumpare ta. Ipagbugtaw sa aga, dapat naka-DTX coffee mix na si Mrs. Din mabakal sa pinakalapit nga mga butika sa inyong mga lugar. Or kay Boom Granada, IPM si Boom Granada, bala, pangitaan yung Boom Granada. Kay free delivery na iya. Basta pag-abot sa inyo balay, pamahawan nyo ko ha. Isa kalupo kay Kumparita Leonardo. Good evening, Sir Boom. Isa kalupo kay Leslie. Ah. Pwerte, damo ka idol si Momads. Si Leslie Along, daan magtubang daw si ano ni siya? Daw si Marian Rivera. Magside view daw si Pokwang. Isa kalupok lang dira sa mga boys nga gusto makita uyab.
1: Isa kalupok!
0: Comment below bing inyong mga cellphone number dira. Kay hatag ta kay Leslie Along. Si Leslie Along, daan uhaw na kuno. Uhaw na sa lupok. Hindi pwede si Boom Granada. Ya, kay ano na kuya, may partner na kuya Leslie Along.

Isa kalupok mayang gabi, Sir Buma. Isa kalupok sa akon, asawang si Maria Jocelyn Cabaluna. Hidlaw man ta sa inyo ba? Sana all ba? Mailan niya may gina kupuan kung mag-ulan-ulan. Tiyempo dan sa buong gulpi lang ga-ulan. Kaya mailan kung may mga partner kami yan, kay may hakson kami dayon. Paano na lang kami yan itan? Isa kalupok ka kay Rudyard Cabaluna. Ay si Itan, gali may partner na ni... Kay Erlyn Grace, good evening Sir Boom, listening from Barangay Zone 4, Pulo Pandan, isa kalupok dara sa Pulo Pandan, sa mga ka-team lupok ta dara, KSS dara, K5 Solid Supporters, dara sa Barangay Zone 4, Pulo Pandan. Isa kalupok kay Jasmine, si Jasmine Sangkabangkalan, Sir Boom, please play Tameme. Pwerte, gusto ya ako makanta, pero hari gawa para sa imong tameme ga, ha?

0: Granada.
1: Hugh Granada.
0: Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Isa kalo po kay Melisa La Chica Gador. Good evening, Sir Boom. Watching live from Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Isa kalo po dira si Mumads. Anong imong panyapon? Ginaagdaya si Boom Granada. Salamat gid dira sa Oringaw, Kabangkalan. Marisa Lape, good evening, Sir Boom. Watching live diri sa Casa Mira Granada. Isa kalupok dira sa inyo, Lape family. Dira sa Granada. Si Leslie Along, perte ka ga. Si Boom Granada, gidi mo. Lagid ka halong, malukpanta ka. Hindi kagid ka obra, isa ka semana. Jonimay Riteta, good evening, Boom, pa-request multo. Perting request mo, Mads. Sige, pangitaon na ni Boom Granada. The live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dara ka mo sense ang iyong mga hugot love song, hugot greetings. Gusto ka mo makita cute sa sininga gabi? I-search nyo ba lang ka K5 Bacolod? Sir Boom, please play Mr. DJ. Si Bea sang DSB, Don Salvador Benedicto, kay Ludico Jackie na Pomasino, sang klinika, isa kalupok si Moludza.

0: Maylina Joy Sidayon. Good evening, Boom Granada. Isa kalupog sa akong grupo. Si Marivic Teodoro. Isa kalupog si mo, ma'am. Si Rodrigo Teodoro. Melissa La Chica Gador. Si Saray Sindico. Si Ma'am Emeline Cordova. Si June Budol. Isa kalupog, sir. Isa kalupog dira sa Kabangkalan City. Kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Salamat, Ma'am Orlene. Ito'y para sa kanya. Kay Ludi ko, Jackie Nimbomasino. Lods, isa kalupog si mo, Lods. Kamusta na, Lods? Kamusta ang lumpia mo dira? Mayo pang lumpia, ginaputos todo. Isa kalupog kay Ma'am Gina Porano. Sa ibang dira bala, na hindi makita ni Boom Granada, inyong mga hugot greetings dira. Kay Kadasig magsaka sa aton mga comments. Da parehos lang inakuwit-kuwit ni Mr. Kuwit-kuwit ni Mr. ang imo nga pet chai ga. Basaka da yung kalimutaw. Kay mo mga comments, hindi ko madakpan. Isend nyo bala ka 20 para mabasa dai ni Boom Granada. Hindi ka mo mag PM kay Boom, ha? Don't PM PM ga. Kay buwas ko pa na mabasahan sa gabi. Sa live lang ka mo comment. Ka K5 Bacolod nyo Facebook account. Kay Sir Kenneth Chongko, may gabi, Boom Granada. Sa team K5 News FM Bacolod, isa kalupok sa imodera, sir. May long dira nga pagpamati. Magbugta buwas aga, templahan si Mrs. Ha? DTX Coffee Mix. Inyo kabataan, paimno nyo sang MyTC. Kayang tiyempo, subong ga ulan, ga init. Te, para layo sa masakit, mag MyTC. Isa
1: kalupok!
2: Boom Granada!
1: Boom Granada!

puputukan kita. Kahit sino ka pa, putukan ka ni Boom Granada. Isa mo, yab, dara, paki, paki PM sa inyong mga cellphone number. Dara kayo mega pangita, di ano, pangita, di uyab nga SG, nga security guard. Sa kalupok lang dira sa mga SG, ah. Dira sa Santa Clara Subdivision. Ay kumparita, Dadboy Mendoza. Ay kumparita, Dila China. SG Dila China, sa kalupok.

putukan kita. Isa ka po kay Ma'am Christine De La Cruz, tagadiin ang De La Cruz family. Si Ma'am Indang Hilado Saraja, Sir Boom Galantaw kami sa imo live. Sang ako na bana si Jonathan Sarada, si Kumparita Jonathan, isa ka po sir. Amustang Betchokoy? Kung wala na po, isang Betchokoy. Amalon si Mrs. Bakli ko ga extend ga. Para tatlo kalupok. Pati ha, kubla, tumarablas ang extend kay tatlo ginakalupok ya. 3 days pa na. Wala untat ang lupok. Isa kalupok ha, ikong parita Jonathan Sarada, dara sa GK Sumaga. Sa Zumag dara, no? Sumaga. Isa kalupok sa inyo, Sarada Familia. Kay Tito Eric Tanarefe is watching live. Isa kalupok. Si Leslie Along Tohoga join sa live. Gusto yako nung magka-boyfriend taga K5. Perte kaga. Isa kalupok kay Letesha. Sir Boom, please play Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Letesha Sang Escalante. I'm 45 years old, single. Bopert. De, si Boom Granada, ano palang 29. Pwede pa na mads.

0: Isa ka po kay Comparita Romar Durana. Good evening nga sir. Bumagranada. Watching live in Hinigarana. Isa ka po dira sa Hinigarana.
1: K5 Hugot Love Nights.

0: isang alupo!
1: Pa-shout out kay Nicole, Kevin, Cody, kay John Paul Durana. Isang kalupok dira sa Hinigarana. Mga kabataan mo ni Sir Romar Durana. Sir Boom, isang kalupok sa Sarad Familia. Sa Bakagay Talizay. Isang kalupok dira sa inyo.
0: Isang kalupok!
1: Bakagay Talizay. Aring song para sa kilala ko dira sa Gwa.
2: Hindi ko naisip na ako'y iiwanan mo.
1: Gwa Balay.

Isa kalupok kay Emelina Magallanes. Good evening from Dangkalan, Iloga. Salamat, Dangkalan, Iloga. Kay Marlon Condi, isa kalupok. Dari Sir Boom Granada sa Sagay City. Gapamati kami dari. Salamat, ah. Condi family. Sagay, isa kalupok.

0: Isa ka po kay Tita Julie Henavea Lumugdang. Maya request ang DJ ng aking radyo.
1: Isa ka po!
0: Kay Leslie Along. Ari di si Ethan, Leslie. Gusto mo siya matalk live on air? Si Myrna Hambre-Hambre, good evening, Sir Boom Granada. Shoutout lang lihog kay Jasmine. Si Jeanette Rose Nia. Mangaw, Elizabeth Sancho. Kay Ma'am MK Tabukon. K5 Gid Kamiya. Salamat ah.
1: Isa ka lupo.
0: Dara sa Kabangkalan City.
1: Isa ka lupo.
0: Biskan ano mo pa kapalangga si sa katawo. Kung cheater, wala ganiya, ano no, wala ganiya, perde ka gandara yan.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugo.

0: Ang putukan mo pa. Isa kalupok ay Tuto Michael. Good evening, Sir Boom. Kamusta na si Kumparita Tuto Michael?
1: Isa kalupok!
0: Si Michael Aguilion. Pwerte niya siya. Siya niyang una nga nagdaog sa foro. Bilang daog ni Tuto Michael.

Ang putukan mo pa. E sa kalupok dara kay Ludi ko, Shanin Hilapon ah. Namusta ka na Lods? Regards lang ko dara kay Barbie ah. Salamat gid sa pag-watching live. E sa kalupok dara kay Norma sang Sagay. Damo kita listeners no, dara sa Sagay. Salamat gid. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Sir Boom Idol, taka. 49 years old na ko, Sir Boom. Di si Boom Granada, 28 pa lang. Ma-28 pa lang sa October 7. Pero goods na, ma'am, ah. Actually, wala man ko kapila edad. Importante, malokpa ni Boom Granada.

0: isa ka lupo!
1: Kay Amari Gabriel dra sa BCPO, Sir Clifford, bataday, good evening, sir.
0: Isa ka lupo!
1: Wala ka man kapakita, sakon ka. Para ko daragina sa tubang sang BCPO. Ano ang tawag dra? Farmers? Amo na no, farmer? Para to ginasibong granada. Siguro nagpuli ka sa Victoria's.

0: Isa ka po kay Jimwell Brian Monorilla. Sir Boom, pa shout out kay Jason Vargas nga wala uyab. Gamay gorbitso ko ni komparita Jason Vargas ang mula wala uyab. Malon si ano blase komparita Jason, mag-inom siya sa Extend Food Supplement for Men.
1: Isa ka po.
0: Ay may bisita ko. Guwapa.

Isa kalupog kay Paharo, isa kalupog Sir Buma from Kabangkalan City. Isa kalupog sa homes sa Barangay 9. Tabakog family, isa kalupog dara sa inyo. Kay Mami Beans Delphine, kay Sir Marvin Laod, dara sa may resorts Negrense. Sir, salamat. Ginsera. Hindi mo pagsugid kung sinong upod ni Boom Granada. Actually, listener niya siya sa K5 Radyo Bandera. Pagali, kilala si Boom Granada. Salamat dira sa kay Sir Marvin Laod. Kamusta na, sir?

Isa ka po kay Amari Gabriel dara sa Victoria, Subo. Kay Sir Clifford Bataday. Kay Ma'am Juji Montepio Bataday. Isa ka po lang, sir. Very good ya si Boom Granada, sir, no? Kay Mercy Martisano, isa kalupok sa imo, mama. Sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters, isa kalupok sa inyo dira sa Barangay Mansilingan. Si Bea, request ni Bea Magdalena. Sir Boom, please play. I'm Bea, I am 24 years old. Pwede na nga, manokpan ka.

Isa kalupok, nagtabo-tabo ka naman to, sir. Boom! Ako na lang makagto si Mo Station. Hindi di magkagto. Sir Clifford, batadayo. Si Amari Gabriel makagto. Direk ko nung buha sa station. Hindi lang di makagto, blaga. Matabuay lang kita ya sa gwa. Nahuya ko na daan yung nakagtuan ko dari. Isa kalupok lang dara sa BCPO ah. Sa mga aludi ko dara, isa kalupok sa inyo dara. Especially kay Amari Gabriel. Ma'am Joji, kagtuan niya ko nubuas sa istasyon. Wala ko buwas na kalib ko bibuas. Mga ano lang, mga kagto ka dari Saturday morning lang. Kaya rin dari sa Boom Granada. Pero Monday to Friday, wala dari sa Boom Granada.

Isa ka po kay kumparita James Bornales Goles dira sa Himamayla, no? Kumparita nga damo uyab. Pero biskan isa, wala sa may napakita kay Boom Granada. Kay Ma'am Mercy Martisano, mayong gabi iya, Sir Boom Granada. Salamat kay Mercy Martisano. Si Jenny Valentino Garfield, oh, isa kalupok si mo, Jenny. May boyfriend na si Jenny. Ay kung wala pa pangitaan ni Boom Granada. Si Remya, Ma'am Rems, pa-request, Sir Boom, ibang-iba ka na. Isa kalupok, ha. Salamat gid kay Ma'am Remya, Sir Nicola. Ma'am Jojie Montepio Bataday. Si Amari Gabriel makagto, di ko na si estasyon. Ang problema, balaga, kung Monday to Friday, wala ko diri. Saturday night lang ko diri, ha. Wala. Oo, kagto ka diri Saturday morning, ha. Kay Monday to Friday, wala na diri si Boom Granada. Baliga program lang kuya kung gabiga mo lang na. Ang ini nga kanta para sa kilala ko nga taga Takoling, ah. Isa kalubog!

0: Isa ka lupo kay Ging, Ging Lee. Hello, Sir Boom, makagtukuda sa Lunas Station. Maklaim ko ka price ko nga t-shirt. Sige ma'am, kagto lang diri sa istasyon. Amalom lang guard, maklaim ka sang t-shirt. Ikaw nagdaog sa forum, ma'am, no? Isa ka lupo lang diri si mo, ma'am Ging.
1: Isa ka lupo!
0: Si Marvin Laod, si Emelina Magallanes, isa kalupok, si Dudes Lablador, si Ma'am Mercy Martisano, si Ana Rosa Mones,
1: isa kalupok,
0: isa pa lamang ang pinutukan ni Boom Granada.

0: Isa kalupok sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers dira sa mga ga-date-date dira sa kilid sang dalan. Hamalon si Nubiohon, idolong nakapule. Isa kalupok kay Leonardo Relos. Sir Leonardo Relos. Napa-shoutout niya si Leslie Along.
1: Isa kalupok!
0: Kay Ma'am Mercy Martisano, salamat gid Ma'am Mercy. Ah.
1: Isa kalupok!
0: Sa live lang na-cute si Boom Granada, sa personal, hindi ma'am. Select the best lovers. Iisa pa lamang ang ada putokan ni Boom Granada. Shout out sa mga friends si Jane Reyes, si Angela, si Christina, si Apol, kag si Jeffrey.
1: Sa
0: kalupok dara sa inyo, napa-shout out ka mo ni Ma'am Ana Rosa Mones. Si Ma'am Indang Hilado Sarab, good evening. Iisa pa lamang ang naintuan ni Sir Boom Granada. Muna iya Ma'am Remser Nicola.
1: Isa kalupok!
0: Importante, ano aga palangga kita bisang ginainto kita nila. Tanawa bala si James Bornales kaya sa subong lagit uyab. Kay Kachu, sibi kay James Bornales. Gusto niya sa uyab yang edad 16, 17, 18. Tiyawan ka na ako pangita kung barita James Bornales. Importante, bala may buho. Si Lucina Mendez Revellame, good evening Sir Boom Granada. Isa ka po, Great Advance Happy 62. Birthday. Greet mo akong sister si Malu Mendez, Rowena Planida. Di wala kita da ito ko galitsyon. Happy happy birthday sa imo ma'am. Advance happy birthday kay ma'am Malu Mendez. Pag si Rowena Planida. Sino ni may birthday? Kay duwa man ni ka pangalan. Bali pakton-pakton ko lang. Joke lang ma'am. I love you.
2: Sa aking mga mata.
3: Granada!
4: Boom! Granada!
3: Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isa ka po kay Lizette sang Himamaylan. Sir Boom, please play. Maawa ka naman. Baliw na puso. Lizette, ang ining song para sa imo.
3: K5 Hugot Love Lines.

0: Si Zilia Escamos, isa ka lupok dara sa Sagay. Nagpuli ka na dari sa Sagay ga. Hindi ka mo maghalin sa live ha. Magabalik ka si Boom Granada. Standby.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, kaysa nagligad, sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang Ayos sa Mabaho.

0: at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
6: let's go with the flow.
12: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magulo.

0: Boom! Granada! Isa ka lupo kay Helen, may gabi ya Sir Buma. Lokpanta si Helen ah. Gamonitor sila subong dira sa Purok 4, Barangay Gihulngana. Isa ka lupo dira sa inyo Ma'am Helen.
1: Isa ka lupo!
0: Si Drowa Jennifer, isa ka lupo sa tanan nga family Gumban sa nga Hacienda Luigoy, Barangay Granada. Sala na all. May hasyenda si Kumarit Jennifer. Kay tita, ano, tita... Nalipat ko, wow. Kay kumpari, Bumbong Tikar. Kay tita Jingle Tikar. Adugay, nabinula katilaw si Bum Granada sang imo nga okra, tita Jingle. Hindi sa kakalimtan kung man ang pangalan mo. Kay tita Jingle Tikar, kay Sir Bumbong Tikar. Dara sa Barangay Granada, isa kalupok, ha? Sana Olga Steady Pulso si kumparta Rumar Doran. Salamat din kumpari ko Rumar Doran. Tagala Carlota ni si kumpari ko Rumar Doran eh.

0: Si Boom Granada? O kung si Banahon mo? Isa kalupok kay Ma'am Gina Purano dira sa Barangay Estefania. Si Ma'am Myrna Hambre-Hambre. Isa kalupok sa imo, Ma'am. Si Dudes Lablador. Good evening, Sir Boom Gamnator. Kami live sa imo. Shoutout ko si Eliha. Si Faye. Kag si Fer de la Cruz. Tama ba?
1: Isa kalupok!
0: Si Jovelyn Lablador. I love you. Ay, thank you. Galiabi ko, love you. Salamat kay Dudes Lablador.
1: Isa kalupok!
0: Salamat kay Zilia Velchez Escamos. Nakapuli na ko, idol. Di Mayo, ikari ka na subong sa sagay. Baka updanay na ka mo sang imong BFF derha. Si Ma'am JGM Salvador, ga-monitor lang ko dire. Salamat. Isa kalupok sa ato ng mga KSS dera sa Sumag. Pwede gid ka mo ka-request ang inyong mga hugot love song sa sining gabi. Inyong mga shout out dera sa ato nga Facebook Live. Ka K5 Bacolod. I-search nyo na. O ka K5 Bacolod. Para kita ka mo cute. Cute sa sining gabi. Si Leslie Along gin-post niyang iyang cellphone number pero nagsaka. Leslie, one code akop. I-comment below at ang mga cellphone number sa mga boys dira nga luyag makatilaw sang taga makatilaw sang tagipusoon sang taga Hinigaran. Ah, Hinubaan gali. Ang Hinigaran gali ya. Si Sir Anonia o si Sir Rumarduran gali ya. Sa kalupok ng dira sa inyo ah. Sir Boom, palukpiman ko sang hugot love song. Sana kahit minsan mamahalin rin ako ng taga Bacolod. Si Charmaine sang Ibi Magalona.

0: Isa ka po sa tanan nga KSS member, K5 Solid supporters, ang phase 1, phase 2. Barangay Paraiso, sila ni Florinda, Bori, Ana, Caparon, Lourdes Jopita, Fatima Jopita, kay Roselda Reyes. Isa ka po dara sa inyo sa Barangay Granada. Si Ma'am Ana Rosa Mones, taga-diinig ganit si Ma'am Ana Rosa Mones man. Pasinsyahan nyo na si Boom Granada, kahit kung gaidad, kakalipat naman. Kabalon si Mrs. Ha? Mga mister tira bala, no? Dapat na mga mister taya si Mrs. kung sanday, ano na, day off na ni Mrs. Pagbugtaw ni Mrs., dapat sa lamesa may DTX coffee mix na na dayon. Amo na lang adlaw, dapat nga makapahuway si Mrs. Dapat mga kabataan, kamu nini inday tuto. Kamu dapat buwas mang laba. Tapos mang laba, masimba. Si Ma'am JGM Salvador, ka-cute-cute sang imo apo, ma'am. Ah, salamat, Ged. Bata palipaton. Ay, syempre, bala, ma'am, kadamo ginapaminsar ni Boom Granada. Kadamo ga palangga kay Boom Granada. Palipat-lipat effect lang eh.
1: Isa na lubog.
0: Kadamo bisang mga gapalangga kay Boom Granada, kung kis aga kalimtan kung mga pangalan nila. Pero sa tsura hindi. Si Julius Alisan Arnado, kamusta ka na, sir?
1: Isa na lubog.
0: Palokpay ko, sir Boom. Arat da yun, ah.
1: Isa na lubog.
0: Paring idol kuya si Sir Leonardo Sevilla. Oh, Sir Boom nami, my Christmas party, ta Team Lupok. May ara, ah. Basta loyal lang sa aton nga GC. Tabod live na kay Tita Julie Novella Lumugdang. Di ko makasala ka, ginakik ya ka din sa GC. Di dapat love-love yung aton nga muse. Si Julie Novella Lumugdang.
1: Isa ka lupok!
0: Si Alejandro, isa ka lupok, ah.
1: Isa ka lupok!
0: Sir Boom, please play B, Sir Boom. Bo, may gahibi-ibi pa na emoticons. Si Diana, kung sakaling ikay ay lalayo, Sir Boom, para ina sa akon nga crush, nga taga Mansilingana, sa Hermel and the Homes,

0: isa kalupok. Isa kalupok kay Ma'am Angie Baksin. Anong request ni Ma'am Angie nga sonata man? Nag-PM siya kay Itza, no? Wala man gina-play ni Sir Boom ang gina-request ko. Sa March na lang ako ma-live ulit. Kaysa December, mabakasyon ako sa Manila. Sir Itza, 2027, pa ako babalik sa Victoria City. Wala ko nakitang imo request nga kanta, Ma'am, pero diri sa K5, bakulod gagwao. Ang imong nag-PM ka, B. Hindi ka mo mag-PM kay Boom Granada. Dapat ano, comment ka mo sa aton nga live para malukpan ka mo dayon ni Boom G. Mga millennials na dara bala. Dapat sa ano ka mo comment sa aton nga live, ha? Sa K5 Bacolo, dara ka mo comment.
1: Isa ka lupo!
0: Don't PM-PM, miga. Salamat gid kay Ma'am Angie Baksid. Pangitaon, i-backread ni Boom Granada. Abudlay, nabla magsunggod ang aton mga senior citizens. Isa ka lupo, dara sa Manaol, sa Talisay. Si Alejandro Villahermosa Jr. Good evening, Sir Boom. Isa ka lupog sa family Villahermosa. Always monitor from Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota City. Kanami, dara bala sa Barangay Yubo, La Carlota City. Maging kagtuan ko dara sa una, pagpuli ko yung tagaan niya ko. Bisaya nga manok. Kay Tita Wilma Manzanares Cubia. Isa ka lupog sa imo, Tita. Agree sa damo ka-follower. Kay Ma'am JGM Salvador, salamat gid ha. Si Angel Valderrama, aring crush ko ho. Nakita ako ni sa dibo ni Pinky. Wala igig ko sa pag, tapos pagpuli ko gin PM-PM niya ko. Dara bala sa nakakita ay Boom Granada bala. Sa paka niyo ko sa personal. E kung di nakapuli, naku dara, paka mo ma PM-PM. PM sa hi cute. Perte. Dapat makita niyo si Boom Granada personal sa pakada yun. Sir Boom, good evening pa. Shout out sa tita ko, si Dolores Macabani. Always good ni siya ga pamati si mo, Sir Boom. Salamat na dara sa Manaol, dara sa Talisay City. Sir Boom, i-play bi ang Kisap Mata. Kay masaot-saot ako diri kag magiling-giling. Si Kiana sang Barangay 29.

kay Nong Noel gali. Si Nong Noel ang ako nga barbero dira sa Burgos Market. Sa Kalupok dira sa Barangay 20. Ah. Si Julius Alisan Arnado, salamat gid sir. Joke lang na Angel Valderrama. Ah. Daw kadasig si mo ma magwa balay. Magwa sa inyo balay. Lucina Mendez Revellame, good evening Sir Boom Granada. Greet mo daw si Cecilia, Celia Morio, si Nida, si M. Tolido. Taga-diinis sila ma'am. Sa mga senior, tadara bala. Pero si Ma'am Celia, ya, kag si Nida, kag si M, hindi pa ni senior. Bataon pa niya mga 54. Pwede pa ni malukpa ni Boom Granada. I-add nyo ko bala sa Facebook account ka K5. Boom Granada ang account lang ah. Kaya nga ka K5. Lain na gagamit, hindi na si Boom G. Admin ang gagamit. Hindi dapat Boom Granada. Ang akong profile, naka-stripe ko blue. Kasi syempre, favorite kong stripe. Si Leslie Along, kapangita boyfriend. Leslie, imong number, i-comment sa live. Kaya kabudlay, magpangita. Padiri sa ada akon nga, ano ho, nga inbox. Kadamu-damu, gasin sa message, Leslie. Hindi man makita, dahil ni Boom Granada. Sa ano ka comment sa aton nga live? Sa mga late tuners, dira bala? Nataan yung ka-K5 bakulod. Spell ko pa, K-A-K-F-I-V-E B-A-C-A-L-O-D. Okay, goods na ha? Sa mga lalaki, dira nga wala uyab. Sa mga babae, dira nga wala boyfriend. Join sa live. Eh, palokpan, taka mo subong damo. Dibla, ano, gwapa, nga ga-standby. Gusto niyong mga macho? Ha, may ga-standby man, ah. Para subong sa technical room. Si VT Itan. Sa isa ka... Delikado na i-mention ang ginambal mo yan, sir. Ni Budlay na, sir. Sir Boom, i-play B, please. Tatsulok ni Bamboo. Si Rosemary ni Gali, ah. Sang punta tay, tay puwerte si Rosemary. Matatsulok ni Bamboo. Ari Rosemary, oh. Ataw na dira, kanta na. Boom Granada!

0: Marisa Kalupong.
1: Si Marisa Lape, pa-request ko, no? Akon ba nang si Roger Lape, Sir Boom Wonderful Tonight? Background music nyo na, Before Look Panay. Si Ma'am Lucina Mendez Revellame, Garisa Tupad Balay, Gapamati Sila, Ginaabangan Ka. Hala, hindi na pwede. Malukpan Idol, kanila 65 years old. Kag 68 namian sila sa imo. Magpamati, pagkatapos imo program, matulog na sila. Ay, salamat yun, dam. Sa inyo, dara, ma'am. Salamat yun sa pag-love kay Boom Granada. Love you too. May lang makita na kita, tagaanta ka mo sang extend. BTX Coffee Mix. BTX lang, di na mag-extend. Good line na yung mga senior, mag-extend pa. Karon si Mister, manguhit na tag-alauna sang kaagahon. BTX Coffee Mix lang. Ha, maka-time si Boom G, si Boom Granada, malibot-libot, diri sa Takoling. Mga hatag kita yung BTX Coffee Mix, ah. Sa mga seniors lang.

kagwapa ni Guro kay Ma'am Ana Rosa Mones ang hubinon pa mo. Sila-sila ni Julie Nobel Mugdang. May dagay. Uy, si Ma'am May, gali condolence Ma'am May, ha? Sa imong sister, no? Si Ma'am Indang Hilado Sarad, no? Naka si Ma'am Indang, ano ni eh? Dari na, ano, nakuha, nabighani ang kanyang ganda ni Sir... Si Kumpare, Kubla. Kaya pangalan ni Banahon, lipat naman ko, ha? Imagine na, bala, Shane ka mo kabilog. Hindi ko gaya ma-memorize na inyo mga pangalan. Tapos mga banaho nyo pa. Basta dala sa GK, ah. Isa kalupok kay Jasmine, Kayla, si Elizabeth, si Queenie, si Josh. Dara sa Ceres liner ko no. Napamati sila before sila ko no magkagto. Biyahe pa going Cebu City. Sa kalupok ka halong sa pagbiyahe. Ang Ceres, anong number ka Ceres, sir?

si Ma'am Tita Ariola Hisona, yung gabi Sir Bunga, kay Maylin Joy Sidayon, si Irish, kagwapa kay Irish ba? Isa kalupok si Mugam. Po shout out si Evelyn, nga nagapamati si Musubong Sir Boom, watching from Sipalay. Abi ko brown out dira, nagsiga na ha? Si Mami Je, may follower ko dira si Mami Je, ang balik kay ina brown out, pero Subong Goro nagbalik na ino. Di wala siya ka-join sa aton nga live, Tita Julie. Remove na ne. Joke lang ah. Si Sipalay City, salamat ah kay Evelyn. Salamat si mo Evelyn kagay Irish sa Sipalay City. Chamba na tani ang para pagali sa seniors. Gani, manula gidra ka mo rito kay Boom Granada. Gapaton ko edad, pero hindi lang senior. Ay, ang inang, okay pa man. Pero ang senior, yawa na si Boom G. Mga nasa 50, pwede pa na ah. Hindi lang senior, kay yawan man ta na. Pero palangga, kubla mga senior citizens. Especially sa kilala ni Tita Julie Novella Mugdang. Nga arat na subong sa Palawan. Nagpa-senior-senior siya Tita Julie.

paano ng puso ni Boom Granada. Si kumpare ko, Dad Boy Mendoza, dera sa La Carlota. Mga SG ta, mga security guards, diri sa Bacolod City, Negros Occidental, sa Diin Mal Malambutan ni Boom Granada. Sa kalupok sa aton mga SG ng mga gwapohon. Pero pinakagwapo ko nung SG, si Dad Boy Mendoza. Ara lang sa gym, pero sa takoling si Ma'am Ana Rosa Monester Boom. Ay tuod ka, pero may kudrablaga ba ka sa gymber store? Para kada ma'am, ti wala mo magina sa pak si Boom Granada. Kadlo kagit pangayuan pandi muna. May mga ano sila, may mga bread, may mga tinapay na dala sila. Ay, may da si Boom G, wala mo ikugin sa pak. Kami ako isang pandi muna, ano. Isaw, saw sa DTX Coffee Mix. Mga mamoon. Tapos may aram lang tiga-tiga, na bilang tinapay, na bilang pamatsyagan mo, makalakas ang unto mo. Pero namit. Arang namit ko na sa tig-a eh. Isa kalupok kay Mary Rose Desena Gregorio. Isa kalupok para sa akon. May boyfriend ka na ga? Guwapa kay Mary Rose, no? I-add si Boom Granada sa Facebook. Akon single. Ngitaan yung Boom Granada. Tapos ang primary photo, naka-stripe, stripe blue. Idol kagid bala sa mga senior citizens sa Purok Gonzaga, Sir Boom Granada. Di man ka-time si Boom G. Magalagaw da si Boom Granada. Dara sa Purok Gonzaga, Sir Boom. Maying gabi, idol, Sir Boom Granada. Damo uyab, wala ka panghatag. Damo ko din mga senior nga uyab, gusto mo? Tagaanta ka senior, hindi ka man. Ay, gusto mo, this is size, this is shitty, get. Tsagan ko si imo, do kasarang pa ng imo nga tuhod. Si Iris, Sir Boom, shout out kay Evelyn. Si Evelyn, sang si Palay, sa kalupok. Don Heart and Sheer Idol, guwapo, Sir Boom. Aring number ni Leslie Along, oh, sa mga boys dera bala, na gusto makauyab. Tagahinubaan ang yung cellphone number. Ano ningin mo number, gaman 0516, dugin into mo man si Boom Granada. Ang yung cellphone number, 0516941, hindi niya ga. Hangari kita sa Pilipinas, ang aton nga cellphone number, +639-0919-098210, amo na iya. Pero ang 05169, doon di man yung telepono, no ga? Amo na gurugin na into ka kalalaki, wala ka gina seryoso, kaya ginatagaan mo sulit-sulit nga numero. Kay kumpare ta Lolo. O si Lolo. Sang si Lolo yung pangalan eh. Si Lolo 4. Sang DSB. Iniibig kita, Sir Boom, please play. Para na kay Lolo ko ah. Si Daniel Nigali. Sang DSB. Sa kalupok dara sa inyo.

0: Sir Boom, anong himbuon ko kung hindi na ako palangga sang boyfriend ko? Ngita iban nga boys ah. Ari si Joy Magbanwa. Sir Boom, good eve. Pa-shout out kay Joy kag kay Emil Magbanwa from Bago City. Sa kalupok dara sa inyo sa Bago City. Din ka mo sa Bago. Joy and Emil.
1: Isa kalupok!
0: Shout out to On Guard on Duty. Si SG Raymond Suyum nga gamay ang bitso ko eh. Uy, ano ini? Si Dela China nga damo uyab. Pero single mom ang type. Wala ga panghatag si Raymond. Sir Boom Granada. Ikabalo ka naman niya kay kumpalta Raymond. Yang kung makapabakulod pamatsyagan mo sortero. Pero kunara sa balay tanan nga ulubrahon ubrahon. Amugin na ah. Basta hindi loyal kay misis. Langgaan yung mga misis nyo ah. Isa kalupok lang ka, sir. Good line na maglabay ko karon sa Santa Clara, sa guard house. Basi mabatotahan naman ko to. Hari na si Boom Granada, bato taon to ni Bala. Hunto, ganin si kumparita dad boy Mendoza, ginahimuan ko ni Sala. Sir Raymond. Si Emeline Cordova, Ma'am Emeline, isa kalupok sa imo. Musta nang lokpa na ni Mister? Tanawa bala si Tita Julie ni Velo Mugdango. Kay every Saturday, ah. Wala gini siya ga-ubraya. May day off na ni Mister. Yan bala sa akong dapat ya, Sir Boom, every Saturday night, ya. Malukpan, gigo yan ni kumpare mo. Guwapa, gyapon ang kilala. Ay, gali ka, Tita Julie. Mayo pa kay Biskan Lola na friend pa ka mo gyapon sa Facebook. Gin-block ya ko na bala, tapos gin... Gin-unblock ang buot sa iya ina. Importante, cute man yapon si Boom Granada. Joke lang. Sir Boom, please play Ikaw Sana. Si Jet Nigalia. Sang Barangay 27. Si Jet, sang Barangay 27. Kilala mo, Tita Julie? Para ina sa lalaki nga... Abi ko, ako na, pero hindi pagali. Ano yung jet o para sa imo?
1: Isa kalupok!

Gapati, gigubla sa ini nga kanta. Joke lang. Inabala, amo ni hambal sa ako ni kumpari ko, Dadboy Mendoza. Bila Sir Boom, nga akong diin may ara na ko sang pamilya. Ara, dara ko pa yan nakita si Leslie Alonghaw.

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok kay Joy Gonzalez Magallanes. Sir Boom, pa shoutout to my hobby Armando Magallanes. While nagahiray-hiray na, sana all gahiray-hiray na. Kamusta na si kumpare ko Armando? Si Algen Yabla, mayang gabi, guwapo. Boom, ari ka ga? Late ka na ga? Si Grace Claro Costorio Bacauco, mayang gabi, Sir Boom, pa-request, please. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, amo na. From Barangay Alanghila na. Sige, yung tao ni Boom Granada. Binangkal, Sir, binangkal, gali, amo na, gali. Si Leslie Along, na pa-shout out niya, si Maria. Sir, gatanaw kami subong ni Mister na duwa gwapo kagali. Sir, amal ni Joy Magbanwa. Uy, Boom Granada, nagid na. Joke lang. Sino pangalan ni Mister mo, how? Wala mo mangin butang kung sino pangalan ni Mister mo, Joy Magbanwa. Tagadiin ng Magbanwa family. Nakamonitor na ko di sa Tutong 4, late sa live, pero sa radyo nakamonitor. Late ka man sa t-shirt, eh. Dan Hart and Share, Sir Guapo, salamat gina akong pari dad boy. Si Chard Hunko, po shoutout sa mga taga Sagay City. Sa kalupok dira sa Sagay. Nya punta Boom, sudan ko tortang hipon. Amit na isaw-saw sa langgaw. Tapos dukot nga dukot na manok. Dukot nga kanon. Shoutout sa akon apog panghimo sa Changi. Kag si Mamaya si Aisha. Si Nathan kag si Mamaya R. Isang putok. Ano ni Ma'am Arlene or Ariana? Nagsakang comment bi kabudlay dakpon. So tell kagid Sir Boom, tuod man na. Crush mo si ano, Leslie Along. Sir Boom, isa kalupok, nagpuli to, makwa to, isa kalupok. Nagpuli si kumpare ko gali, dad boy. Nagpuli si kumpare ko, dad boy, kag magpalupo kay Mrs. Panami, blas sa mga kabataan ni Sir Dad Boy. Ka mga tutom. Ang iyang laki, ang iyang bayi. See you soon, tuto kag inday ah. Para ini sa kilala ko nga taga home site, ga mamatian mo todo ga ha.

0: si Darren Valderrama Parcon Moreno. Sir Boom, ikaw gito ang kasabay ko sa jeep. Nagsakay ka sa Libertad. Wala ko ga commute, ma'am. Pero sang sanon nga tuig aw. Kay mga 2 years na ko wala ga commute. 2 years na or yeah. Base sang una, ma'am eh. Kung cute ako na, pero kung hindi, tindi ako eh. Joke lang.
1: Isa ka lupo!
0: Tonto ni Sir Boom, that boy damo na di uyab Santa Clara, mga single mom. Ano mo ginatpagtira ni kumpari ta that boy? Mga single mom ang ged.
1: Isa ka lupo!
0: Mapuli ka na kuno Sir Boom Granada. Kwa ka. Hindi lang isa, kundi duwang kwaon ni Boom Granada. Ay!

Sa mga single, daraari lang si Boom Granada. Ah. PM is the king. Para malukpan da yon sang kana midterm. Si kumpare ta Kaloy, harong gano. Griva Idol Boom, ah. Request ko. Nagtutulog ba ang Diyos? Velmapi Boys, shout out sa family Nerves, Henovea, Heronggano, sa barangay Kambugsa, Banuas ang Hinigaran, na isa kalupok dara mga kumpare ko. Isa kalupok!

0: Isa Kalupo!
1: Isa Kalupo kay Lolita Go. Good evening, Sir Boom Garanada. Isa Kalupo kay Myla Magkumot. Good evening, Sir Boom. Please greet sa kay Ala Magkumot. Kay Rosalie Tiyoy Nani. Si Tagoy Gapamati Gila, Sir. Salamat sa family Magkumot.

Hindi mo man ko palangga, pero arigyapon si Boom Granada, magapalupok sa imo. Si Neneng Juanilio, good evening, Sir Boom. Sir, please request kusong Ako'y Naparya. Wala na bang chance? May hara chance kay Boom Granada. Kundi kamunila palangga o, nari pa si Boom G. Si Boom Granada, mahanda magpalangga sa inyo. Ano mang edad nyo, ano mang estado sa kabuhi nyo. Palanggaon ka mo ni Boom Granada, isang matuod-tuod. Diba, Ma'am Lolita Gobang Hanoy? Sir Boom, please add sa imong playlist. Kayo na pala ng best friend ko. Kanami, nablasang ako, nablang kanta-kanta. Bali lang bala next Saturday, kay play ta na. Sir Boom, favorite ko gid ang song na gina-play mo. Bakit nga ba mahal kita? Oo, favorite ko mana, Ma'am. Basta ang advice ni Boom Granada, ha? Kung magpalangga ka mo, hindi ka mo magbase sa edad, sa estado, sa kabuhi. Importante, kapalanggaanay ka mo sa matuduod. Si Joy Magbanwa, sir, pa-request team song namo ni Mister. Kahit maputi ng buhok ko. Salamat, sir, daw. Panam ko nang takasera. Na-play na nagaina ni Boom Granada, ma'am. Panam ko nan mo si Boom Granada, ha?

0: kailan lang.
1: Madamo gid nga salamat sa ato ng mga ka K5, KSS, sa Team Lupok, sa Boom Granada Angels, sa pag-upod kay Boom Granada. Mga ka K5, madamo man nga salamat sa ato nga CEO, Boss Doc Ramiloy, sa paghatag opportunity nga makapungko dari, makaprograma dari, kag makambal sa sini nga mikropono. Sa technical side, ka K5,

0: madali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manap.

0: Aming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
2: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod, bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
2: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
6: Usually, pag pangluya, kisa, problema sa mata,
2: ay, damo na.
6: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa sa RGP, bisan gani ang Parkinson, kag Alzheimer's disease, are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
2: Ay, do mga balatian, adoksang mga tigula nga tao, wow?
6: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pagayong guba ang ano?
2: Ang lawas.
6: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitin sa oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permitin sa oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Since sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
2: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nag-resulta sa aging.
6: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan. Piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
2: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
6: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
5: My family history bala kamo usang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500.
7: Ito masul sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa
7: akin? Gapangalay sa akong tudlo sa mga kamot din sa ang kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
7: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
2: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kag adlaw.
6: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero iniya makakusa ng itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita dito X500, inom tamay iti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
9: baklan
6: sa imo nga baklan mo ya ditix. Amang,
9: hindi chocolate.
6: Misis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabala na to nga isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
10: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
6: Biktima no?
10: Aha. So sunod sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
11: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
6: Naglupok na.
11: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
6: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
11: O kampiyon.
6: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta dibla sa isil.
11: Correct.
6: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
0: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
13: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative. Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
9: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Sir Boy, anong mayo sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
18: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
6: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
10: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
17: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
6: Uwa.
17: Beauty?
10: Mampabeauty.
6: Gindugangan ang ingredients.
17: Ibang ingredients. Nga beauty. Kay kakulang, abi kung santon lang, no?
18: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
6: ang skin, na beauty,
18: beauty
6: kang buwan. DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
17: Clinica Dio Fresh.
6: Clinica Dio Fresh. Para preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
17: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO, kaya taknaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
6: Hindi ka mahuya ang nabaho ka ilok.
18: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
6: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
17: Stevia sweetener.
6: Oh, the healthiest coffee in the world.
18: Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
6: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
18: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon, protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular, free radicals kag virus, bacteria and even fungi.
6: Sa mga nabudlayan, magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
18: Butang.
6: Sigurado, inom na nimo. Bastante nami pangwan ang imo nga batsagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
17: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil,
6: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment. Nga,
18: kada ka.
6: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
10: Bantayan nyo kay upgrade nga liniment.
6: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
17: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
18: Healthy circulation. Kay ang Extend, may maca, kag-crabawaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimo sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
6: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
17: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
18: Nasabat na.
6: Ginapangita ka. Ginapangita na.
17: Ginapangita.
6: Budlay ng ginakadlokan.
18: Mag-extend food supplement. O, kampiyon.
17: Monster manoy. Monster manoy.
18: Feeling young. performing young, kasi extend.
6: Feeling young, performing young.
2: Alright.
6: Wow, grabe.
16: Informasyon sa ikaayong...
2: Ako ka naging engineer.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
16: Talk ni Doc.
18: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH na medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na sabong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. So, kung adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
6: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
18: Hindi siya kapadamo.
6: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
18: Kung makasulod
6: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
18: Kaya gap.
6: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
18: Oo, oh, kiway ka na tumar D3
6: Bayo. O kayo'y nalipatan mo yung tumar D3 Bayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
18: Patay ka po.
6: So, amo na kapirmi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inomgi ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
18: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang nami gid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
6: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
18: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D3 Bayo, ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay. Ginapagwa niya. Ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubos sipon kagilanat, ga-klinika D3 Bayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang klinika D3 Bayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
16: D3
19: Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
19: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
19: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
25: Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
32: San Jose Antique.
33: Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan.
34: Fronting Quezon Mall.
35: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
36: Kulasi. National Highway.
37: Kilid sang LBC.
38: Clinica de Alternativo Medicina.
39: Kabangkalan Branch. Located at ACM Building.
40: Texas Street. Corner Bread Box.
41: Kabangkalan Public Market.
42: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
43: Sagay City.
44: Radyo Bandera Compound.
45: Likod sang Pag-ibig Office.
46: And
47: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
48: Bacolod City.
49: Ernai Street.
50: Fronting Paglaom Sports Complex.
2: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
6: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
2: Mm-hmm.
6: Masave mo yung kwarta.
2: Gusto.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang-adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
18: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
10: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
6: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
2: binder
6: imo tiyan.
18: Oo, oh, tungod na. Because your sensors, lapit si imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
6: Sa mga gusto nga gamay, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
10: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumod yun na padamo niyang leptin, hormone.
2: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
10: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan natin ina, kung nakaklinika Dietri Bayo ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sa imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sa imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio kabangod loaded inis ang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
18: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butik.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 1.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: News.
1: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pino.

0: taon.
1: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by DTX 500.
0: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
7: K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: And Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500!
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
5: Kira tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Informasyon sa ikayong gawas.
7: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C.
0: Uh-huh.
7: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
0: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan, ano kagwapo mo, kagagwapa. Kung baho imo ilo, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalo, mas turn off ka sa baboy.
0: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang pares.
8: Siyempre,
0: Clinica
8: Diofresh. Diofresh.
0: Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
8: ako, sir,
0: hours.
8: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kaya natapos ligo.
0: Ah, swipe.
8: Swipe ka na yun.
0: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
0: Doble.
8: Ka BI.
0: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix.
8: Oh.
0: Ang kape nga gahugas sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
8: Sir boy,
0: mo.
8: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
0: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga...
8: Pero samtang wala pa na, amunahin mo nyo, ang inyong DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
0: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
0: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX premium coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ginabubod, engineer.
0: Lain niya ginabubod. Ha? Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo silula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo silula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo silula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
1: bastante sang antioxidants,
2: panghontra sa mga halit nga free radicals.
1: Likawan ang baratian.
2: Mag DTX 500 ka.
1: DTX 500.
6: DTX 500.
10: Si Erin Grace paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
1: DTX 500
2: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Arjen at kanto sila kisa nagligad sakit kaya katama kaya ang basang tiyo ko tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
2: mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roas Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
5: Klinika Daltaran.

0: Evo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
4: Anditri Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. It's good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
5: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
4: Oo.
5: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
4: Oo, sa state.
3: Dumayo.
5: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
3: Ayos to.
5: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon,
3: among papatay si mo.
5: Damo gakapatay tungod lang sa akwa sa infection. Ti diri nakabulig ang ditribayo tungod kay ang ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya bini mo tapos na ang infection, may hubag pa na
4: nanili.
5: May inflammation pa nang katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
4: Correct.
5: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gituwag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO Sir Boy.
4: Kampiyon.
6: So of the night na Sir Boy si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga silulabla Sir Boy.
4: Ila pang pintahan. X.
6: Tapos si killer T cells amo ni ang
4: nagahimos sang
6: nagapintahan, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga silula. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cell sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula Sir Boy nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation Sir Boy sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
4: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontras ang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
5: Correct.
4: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
5: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
4: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amo na na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells, ginapadamo ni D3Bio to its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
5: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubag na yan, Sir Boy.
4: Hubagit.
5: Kaso lang, kay palainom ka D3Bio, ang D3Bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
4: Correct, sir.
5: It's the cytokine storm.
4: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
5: The inflammation.
4: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na ba lang, may problema ka na hindi
5: madudula. May mga doctor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
4: Correct. O, ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
5: Hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
3: Inflammatory stage.
5: May ara inflammatory ko ana, marker.
4: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
5: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na dahil.
4: Dipinsa ka na.
5: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3Bio.
7: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: May DC,
10: para sa libre nga check-up, bisitahalan
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio. Dr. Mil?
5: Ang D3Bio, hindi bot pahango kapag inom mo sa D3Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Mm-hmm. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato na baluan, nga ang ditribayo is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this ditribayo, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
6: Mm-hmm. So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kaya, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
5: Correct.
6: Oh, so, ginamoisturize gila isang ditribayo. No?
5: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
6: Oh, teng ditribayo ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
5: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
6: Why? Lubi lang.
5: Lubi lang ginausang ibutang sa no.
6: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga rasa ditribayo sir JP ang aton nga scalp kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid Sir JP nga nagaak bilang moisturizer no sa mga nagadry ang skin mayara kamo sang kaspa duwa ka o kon tatlo ka soft gel Sir JP buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo nga buhok pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa Sir JP
3: kun ayon ang imong kaspa naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man ditribayo kung tatlo kay duksam, apat ah. Isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin. Kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si imo guya kung nag-ditribayo ka si imo facer boy.
11: Campion. Klaw, ay gilit sa natawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi ito. Kas! Kamusta ka ng kas? Anyway.
3: Ito, BI kas.
11: Ang ditribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
5: Mm-hmm.
11: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
5: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
11: Ditribayo. Oh,
5: eh,
11: campion.
5: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inom mga
3: namiskin ko.
5: Wala ko gagwapo, wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala nami time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian.

0: TTI ko. Salamat sa My TC Efektibo.
1: My TC! Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabasa sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalangluya. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Pampagana sa pagkaon.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 5 News
1: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Baba sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Jazz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: O galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:10 na sang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
1: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw, Agosto 30, 2026. Live kitang mabatian sa bilog na radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region. Live man kita anywhere in the world, pinagi sa mong official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Sa ito naman ng mga pangulong dinalan. Sa balita lokal, Bacolod City katatlo sa pinakamadasig magtubo nga syudad sa Pilipinas. Sa balita national, estudyante na sapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sing Seca Universidad sa Makati. Sa balita international, nagkaladula sa flash flood sa Nepal kag China, yara na sa masobra 3,000. Sa balita sports, sa Bacolod noon nga kabahin sa Philippine Women's National Baseball Team ginpanginbulahan sang syudad. Tag sa ito naman balitang entertainment, Edu Manzano ginpamatud-an nga age doesn't matter sa pag-arte. Philippine Standard Time, alas 6:02 na sang aga. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa balita lokal, Bacolod City, katatlo sa pinakamadasig magtubo nga syudad sa Pilipinas. Yara karon sa rank 3 ang syudad sa Bacolod sa kapin 33 ka mga syudad sa bugos nga Pilipinas nga may pinakamadasig magtubo sa highly urbanized city. Base ini sa 2025 Provincial Product Account sa Philippine Statistics Authority, kung sariin, nagtubo sang 6.8% ang ekonomiya sang syudad, nga mas mataas hindi lamang sa Visayas kundi sa bugos nga pungsod. Samtang nagapakita naman ang ining resulta sa padayon nga pagdako sa economic activity, negosyo, investments, kag oportunidad sa syudad. Sa piyak nga bahin, nagapanguna ang General Santos City nga may 8%, ginsudan sang Cagayan de Oro City nga may 7.4%, kag ikatatlo ang Bacolod City. Sa dugang pa nga balita, kung balitang lokal, intimate video sa minor de edad, ginpahog ngay palapdas ang nobyo, suspect arestado. Aristadong isa ka 18 anyos nga lalaki sa gimpatigayon ng entrapment operation bangun sa ginaligar sexual exploitation kag harassment sini sa iya 17 anyos nga nobya sa San Jose de Buena Vista, Antique. Naibaluan yung ginaligar na mahug ang lalaki nga ipalaptang mga intimate image kag video sa biktima. Base sa investigasyon nga ginaligar, gin-groom kag ginmanipula sang suspect nga si alias Robert ang minor de edad nga biktima nga isa ka kon sa isa ka romantic relationship. Sang ninang magkarelasyon, nagpangayo sang permiso ang suspect nga record ang ilang intimate encounter. Gamit naman ang cellphone sa biktima kung sariin, ginpahanugutan ini sa pagpati nga ini ang magapabilin nga pribado. Apang sa Agosto 16, 2026, minagluntad nga pagbinaisay si duha nga gintunaan sa pagpamahog sang sospek.

0: Peka, ngay pakita sining nasambit nga video sa iban nga tawo. Dugang pag naligar nagkaangkon man ang suspects ang hindi otorisado nga access sa iCloud account sa biktima nga posible. Mabuksan sining mga intimate recordings nga nagkatago diriya. Nagreklamong biktima sa kapulisan kaupod kaupod ang iya guardian gigilayon nga nagpatigayon sa operasyon ng mga operatiba sang Antique Provincial Cyber Response Team sang PNP Anti-Cybercrime Group kag tigayon nga nadakpan ang suspect. Sa karon yara ng suspect sa kustorya sang kapulisan kay magapangatubang sang mga reklamo. Sa katapusan nga balita lokal, Visayan spotted deer nagabot na sa Banwa sang Murcia. Nagabot nang ikalima kag pinakadako nga lalaki nga Visayan spotted deer sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Banwa naman sang Murcia kahapon nga adlaw Sabado Agosto 29. Makita sa video nga ginpost ni Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II ang pagpagwa sang nasambit nga usa matapos ini nga nakaabot sa lugar. Nagpasalamat naman ang katapos ang Negros Occidental Provincial Government nga ginapangunahan ni Governor Bong Lacson sa tanan nga stakeholders ang among conservation project lakip ng DENR, Talara kag Team PGNOA.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 may powerful compounds nga maka-prevent sang liver damage. Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City. Sa pinakauna nga balita national, estudyante na sapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang isa ka universidad sa Makati. Ginaimbestigaran na sa mga otoridad ang kamatayon sang isa ka estudyante nga nadiskubrihan nga wala na sang kabuhi sa sulod o kun sa sulod mismo sang campus sa University of Makati. Nadiskubrihan ang bangkay sang tinalikdan nga Biyernes Agosto 28. Sunod sa pamunuan sang universidad na pahibalo na ang pamilya sang estudyante angot sa insidente. Gipalayag man sa universidad nga handa maghatag sang suporta kag psychological first aid ang mga guidance counselors, trained faculty members, kag staff para sa University of Makati community members nga nagakinahanglan sang bulig. Ginhingyo sa mga opisyal sang universidad ang kunang publiko nga likawan ang pagpalaptas ang wala ka maturan nga mga detalye kung impormasyon angot sa insidente kalakip na mga spekulasyon sa social media. Samtang presyo sang gatong may rollback basis sa apat kaadlaw nga trading. Matapos ang asud-asud nga price hike, posible nga mabuhina na ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Basis sa resulta sang apat kaadlaw nga trading sa Mean of Plat Singapore ukon kag foreign exchange average, posible nga mabuhinan ang presyo sang diesel sa tubtubag 4 pesos kada litro samtang 75 centimos naman kada litro ang mabuhi ukon mabuhin sa presyo sang gasolina. Lunes nga adlaw ginaanunsyo sa Department of Energy kon DOE kung pila ang ginapahunugutan nga estimated price adjustments para sa presyo sang produktong petrolyo. Martes naman nga adlaw ginaumpisahan ang implementasyon sang price increase o kon price rollback sa mga nagkalain-lain nga gas stations sa bilog nga Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, la Pilipinas nalakip sa gintumod nga lugar sa mga travelers ngayara sa Nepal sang nagluntad ang flash floods. Ginpalayag sang Nepal Tourism Board nga mayara sang 644 ka mga travelers sa pungsod Nepal sang nagluntad ang flash floods sa border sang Nepal kag China sa diin 127 diri ang lunsay nga Nepalese nationals. Nakuha ang nasambit nga mga datos gikan sa mga trekking and travel companies matapos ang insidente. Ang Nepal ang isa sa mga ginakadtuan sa mga turista nga luyag magsaka sa mga matagas nga mga kabukiran kalakip na sa Mount Everest. Nga ginhingal na naman bilang pinakamataas nga lugar sa bilog nga kalibutan. Base sa record nga ginrelease sang Nepal Tourism Board, may 32 ka mga pungsod kung lugar sa bugos nga kalibutan nga ginhalinan sang 517 ka mga travelers nga yara sa Nepal kag isa diri ang Pilipinas.
1: Balita International.
2: International.
0: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa aton balita international, nagkaladula sa flash flood sa Nepal kag China, yara na sa mas sobra 3,000. Padayon sa gihapon ang search and rescue operation sa Nepal kag China para sa linibo ka mga nagkaladula. Matapos ang pagragasa sa baha kag akunlutak na naglamon sa pila ka mga komunidad sa Himalayan region. Base sa pinakauli nga datos, yara sa masobra 3,000 pa ka mga persona ang nagkaladula samtang masobra 630 naman ka mga bangkay ang narecover. May baluan nga may pila ka mga report nga ang pila ka mga biktima ang ginanod patubtob sa India. Samtang nabulubanta, magakinahanglan ang Nepal sang $4 billion, tubtob $5 billion para sa rehabilitasyon. Kagliwat nga pagpatindog sa mga lugar nga apektado sang kalamidad.
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtinlo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kag sa aton balitang sports, sa bakulod noon nga kabahin sa Philippine Women's National Baseball Team ginpanginbulahan sang syudad. Ginpanginbulahan sang syudad sa Bacolod si Chastin Hover anang ETCS 2 kag Domingo Lacson National High School softball standout nga subong kabahin na sang Philippine Women's National Baseball Team. Madumduman nga si Hover ang kabahin sa maragtason nga kadalagaan sang Pilipinas batok Cuba. Sa score nga 6-0 sa 2026 sa WSC Women Baseball World Cup sa Tainan, Taiwan. Naibaluan nga antes na angko ni Hover ang nasambit niya kadalagan, madamo na ni siya na pauli ng mga medalya para sa Bacolod. Iniamong sa palarong pambansa kung sa diin siya ang gold medalist sang 2016 kag 2017, batang Pinoy National Champion sang 2016, Asia Pacific Champion sa Singapore sang 2017, silver medalist sa Senior League World Series sa Delaware, USA. Sa karon, padayon nga nagapamayagpag si Hover sa international stage, bit-bit ang pangalan. Hindi lamang sang syudad, kundi pati sang bugos nga Pilipinas.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang balitang entertainment ang ginadulong sa inyo sa DDX Beauty Soap. Kag para naman sa aton balitang entertainment, Edu Manzano ginpamatud-an nga age doesn't matter sa pag-arte. Ginpamatud-an sang aktor kag host nga si Edu Manzano nga hindi upang ang edad sa patag sang pag-arte. Si Edu ang ginakabig bilang si Eddie Garcia sa ukon sa iya henerasyon sa showbiz. Sa edad nga 70, nagapabilin ining in-demand kag versatile bilang aktor kung sa diin. Pwede ini mangin bida, kontrabida, drama kag comedy. Kilalaman si Edu bilang game show host, beauty pageant host, kag host sa mga corporate events. Sa subong, tatlo ka mga programa sa telebisyon ang yaginabidahan na nalakip diri si Ricardo Jacinto sa Sigabo, Mario Pinagbala sa A Secret in Prague kag Matthew Buenaventura sa Call My Manager. Good morning mga ka-K5, no? Happy Sunday. Good morning sa aton dira nga mga listener, no? Nga nga pamati subong sa aton sining mga nga radio, and of course, no, madamo man nga salamat sa aton sining mga live viewers, no. Good morning sa inyo tanan. And good morning man dira ha sa tanan nga nagapanghimos subong kay para magkadto sa simbahan kiti man Sunday. Sunday, ano giniya, family day, no? So halong kita mga K5 sa tanan dira nga nagahimo subong, no? Sa nagaluto sa ngila sini nga mga pamahaw. Nami giniyang Sunday, kaya siyempre kung Sunday, ya, upod mo giniyang imo dira nga mga pamilya. Kaya ti pagkatapos ang simba ka K5, no? Lagaw-lagaw sa mall, lagaw-lagaw sa park. Best time giniyang ihatag ang time para sa inyo nga mga pamilya, siyempre. Kahit Sunday, kasama mo ni ang adlaw nga wala sa trabaho, wala sa klase ng mga estudyante.

0: Good morning, Mandra Galiha, sa aton dira nga mga listeners sa may Libertad Public Market, kag dira sa may Central Market. Good morning sa inyo tanan. And good morning man dira no sa mga vendors dira kag sa mga manugbakal sa may Burgos Market. Well, today is August 30, nabati ko ng August 29 to 30. Amo ni siya ang exam or board exam para sa mga nursing students, no? Graduate ng mga nursing. So, good luck sa aton dira nga mga friends nga ta syempre grabe gid pila kadlaw nga pagtuon, pila kadlaw nga pagpulaw, no, para lang preparahan ang ining adlaw. Good luck sa inyo tanan ha, dira sa mga friends ko and of course sa mga listeners ang K5 nga nagakuha subong sang exam sa aton sininga 2026 sa Philippine Nurses Licensure Examination, mukurang PNLE. So, nag-start ini siya kagapon, no, August 29 hasta subong August 30. Di for sure, kalabanan sa mga nagkuha ni sang exam. Kag sa makuha pa lang sang exam, kulang sa tulog, no? Kag ti siyempre, kapoy sa pagtuon, adlaw-adlaw. And actually, meron ko ganyan yung friend nga nagkuha man sang exam. And then, do adlaw-adlaw, yun, di mo na siya ma-istorya sa messenger. Kay ti, do focus na gid sa iya sa iya nga pagtuon. So good luck sa inyo tanan ha, nang kabay pa nga 100% no nga makapasar tanan. Wala na sang take 2 ano. Nang first take pasar dayon. Kakanami pagit sa ngalan ko kay Pepita no, kay si Troy Lorenzi basa na ko gili subong. Gusto lo lubratan ha. Once again, good morning sa aton mga K5, no, ng Happy Sunday lang dira sa inyo. And siyempre, hindi nyo man pagkalipatan ha, nga mag-inom sa aton sining mga pa ng D3 Bio, DTX500, kaga Mighty Sea. Sampat gini sa mga estudyante, ho, nga, pero may nagapulaw subong itungod sa board exam. Parisan yung gitina sa Mighty Sea, guys. And siyempre, ito talaga kapi-kapi na malang kamo, no, kay para pampabugtaw kung kaagahon nga magtuon. Pwede rin na ta sa DTX Coffee Mix, no? Kahit sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras sa Pilipinas, alas 6:18 na sang aga. Magabalik kita pagkatapos sini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula, kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adoatlaw. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, VitaC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Giri giri giri bong. Good morning, good morning, good morning, good morning mga K-5. Well, nagabalik na naman ang inyo pamahaw kong Domingo. Wow. Pamahaw nga puno sang chika kag pamahaw nga wala diri wala dito. Ako si K-5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, boom, granada.
0: Wow, good morning, Sir Bo.
1: Good morning, Troy. Happy Sunday morning.
0: Happy Sunday morning. Kamusta ang imo sini nga isa ka semana?
1: Very good, energetic.
0: Wow.
1: Kita ko man gina. Ano ang nakita mo kay na?
0: Ando ka pag sexy mo nga pagsulod,
1: ando
0: ka
1: dapat
0: ando ka preska, do naka
1: nakapalupok,
0: nakapuntos.
1: Oh, nakapuntos, syempre, boom granada. Nakapuntos ko kapon.
0: Grabe, kagin monitor, nakablagapon.
1: So, no,
0: wala kagin nagbabay sa akon, ha?
1: Di wala ka man nag-PM sa akon.
0: Ay, PM, gali. Amo
1: na galing. PM me so that I know that you're listening to me.
0: Amo na nagaling sa buong ang protocol.
1: Oo. Hindi ko be aware, nga may kapamati, kay boom granada. Mga plastic friends ko out there.
0: Or basta hindi ka lang aware, nga may kapamati, nga pamatanon.
1: Oo, yeah. Correct.
0: Ganun dapat ang kalaban na now.
1: Mga senior citizens, no? Ang mga palagang album granada, mga seniors, ara ang edad sa 54, 58.
0: Well, tiduwalan ta subong, kaya nga, tondari nga, Frenny, ang isa sa tondari nga, taga-dugsing, kunaga. Naano na to siya?
1: Ga-problema siya.
0: Kung
1: today, manggit, or tomorrow. Hindi siya magpati sa amo ni Sir McCoy. So, ginamalan siya namon, kung today, libreon mo kami ice cream, ita, dibina. Eh, balda naman karoon nga 100 pesos eh.
0: Ate, sadya na karoon kung karoon be, ate.
1: Subo nga ni today.
0: Sure na again?
1: Yes. Wala ka pa bala sa alig sa akon ng mga sources.
0: Sources. Ate, makangiti tayo ng matiwasay.
1: Pero ano na how?
0: Amot, secret. Diba? Ang newsroom, nagirit-girit lang sila, kabalula sila.
1: Ganyan.
0: Baka naman.
1: Baka naman, oh.
0: Well, Sir Boom, shoutout na rin nato ng aton sininga mga listeners sa buong sa aton nga live. Good morning kay Ma'am Junie Mayritita. Good morning kay Ma'am Gina Borja. And kay Tita Bings Delphine. Good morning kay Sir Romy Pasigado. Good morning. Ang balya din gali si Ma'am Energy Carla. Musta landa kay Ethan, ah.
1: Wow! Diba? Ethan James!
0: Wala subong si Tita mo Carla, so wala subong sang dulungan nga mabungol.
1: Ang inyo lang ni mga tiyo.
0: Oo, mga... Uy, grabe ka mga tiyo sa ako.
1: Ayoko lang gali.
0: Bata po kayo, sir.
1: Di bata pa man ko. Di ba maglailayong tsura tanga dua?
0: Ginbataan.
1: How? Di mo sure.
0: Ay, de. Oh,
1: di mo sure. How old are you?
0: Ha?
1: Pilang edad mo?
0: 20. Basta 20 plus, ah.
1: Pila, exact.
0: 22.
1: Ah, 22? Yeah. Wow, malang ako. Pila 27.
0: Ka na? Ito, oh. Mabi ko mga 42.
1: Wow, wow. Amo nito ka, 42? Amusta na lang yun si Ethan?
0: Wow. Lahing ka dyan, basta may nagapalangga na si Sir Boom. Kaya doon nga, ando ka fresh, eh, Sir Boom.
1: Toon?
0: Oo.
1: Daman bala sa mga friends ko man.
0: Wow.
1: Kabaya siya akong correct yun na Boom nga ginbayaan mo kilala ta.
0: Ay.
1: Kaysang kamo. Di ba, mabala sa akong kaging ko before?
0: Oo. Gawin na ba ako sa iba? Pagsugod mo wala, Sir Boom, doon nagkaginga.
1: Di ba, ano? Di ba?
0: So, Boom, yeah,
1: fresh. Si Cyro, sa akong.
0: Wow, halin mo sa...
1: Hindi, balik ni Cyro sa akong. Ang balit, Troy, kuno, Boom, paano, subong siya.
0: Sabi ko siya nagambal, kaging ka.
1: Coming from you.
0: Ah, okay.
1: So, ambako, I need to refresh.
0: Diba? Well, at least, yan na ginambal ko, gidya eh. Kaya siya pa para aware ka, so Boom, fresh ka na.
1: Yes, di ba, no? Gita, nagtatak ito pala sa akong, Troy.
0: Ito,
1: oo, ambako, paano, kung yung maging balik nga, Boom, granada.
0: Dahil mo na dapat na mga gagawa sa baba, yung paminsaran nyo,
1: at least, ano bala, ng... positive, no?
0: Correct, correct.
1: Hindi tanan ginahambal bi ano mo negative.
0: Mm-hmm.
1: So kumaga, depende na sa tao i-adapt mo no.
0: Ay dapat ang paghambal mo ya iduwara man sa lugar ano.
1: Dapat maghambal ka friends di ka mo ha.
0: Oo,
1: hindi ka maghambal hindi ka mo friends kay basi
0: matapungulan
1: ya. Magjumbagan ka dira.
0: Aray bilang ni posipos ni gisa di ba kumo magka friend gid
1: na malimo sa yan. Pero ay ka bala sa katawo nga actually ano man ka mo go up the night makadto pero hindi ka mo black close.
0: Tagi na mo.
1: Sa simo.
0: Ang akong nangakig eh.
1: Ah, diba?
0: Pero... akong ginambalan, bala mo, Diyos
1: Christ. Ay, oh yeah, oo. Oh,
0: oo, ginambalan niya ako.
1: Si Manilay, ito no?
0: So, kila.
1: Diba, si Manilay?
0: Eh, sure.
1: Kag si Maninoy.
0: Oo, oo, oo.
1: Ang wala ka shower?
0: Ano, ang kapay mo nung lamang kumulatan diba? Ni Ao, tapos...
1: Wala lamang wala ka shower?
0: Ah?
1: Ang wala ka shower? Diba ginambalan niya ka?
0: Sekretong malukit.
1: Diba? Anyway, no, before ka mo bala mag-judge sa isig kapareho niyo, look at yourself before.
0: Correct.
1: No, tanawin yung inyong tsura,
0: mm-hmm.
1: Ang inyong kapasidad before niyo i-judge ang inyo isig ka pareho.
0: Correct. No? Kasi syempre, hindi ba tatanan perfecto? Mm-hmm. Maka-judge ka man yung
1: ano. Mga flows. Di ba? Mayroon kita mga, kumbaga, may mga kakititing na mga imperfection.
0: Mm-hmm. hindi mo na perfect sa kalibutan, diba? Ano, bisan gamay, may ara ka ginaya sa kapaslawan, kumbaga.
1: Look at you today. Mm. Taroy mo nose, may katong-tong.
0: Grabe!
1: Dude! Nakita ko na,
0: walong himalo!
1: Nakita ko na pag, ano mo, pag selfie mo sa, ano, sa Bacolod Public Plaza.
0: Grabe.
1: Well, anyway, good morning, dara sa Bacolod Public Plaza, nagasigabong ang K5, wow. Dara, no? Ang gabligat, bingka, ang gapangnail cutter, dara.
0: Yes,
1: ang mga chicks, dara, naka-tune in sila, no? Sa ato ng mga taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay, dara, nga, ready na to go to church, no? Sa mga kumpare, dara, timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix.
0: Yes,
1: kung nalukpan, gabi si Mrs., naka-extend si kumpare, dapat pupuntaw sa sininga aga, naka-DTX Coffee Mix.
0: Para pagsik, Japon.
1: Kag syempre, ang inyo, dara, ng mga dugo, mga blood sugar, nyo, dara, pa hindi magtaas, no? Ugta sa tupad balay nyo ng mga chismosa. Mag-inom sa DTX 500.
0: Correct.
1: Anyo kabataan, pa-inom man sa Mighty C. Kayong siyempo, subong blatroy, ga-ulan, ga-init. Te, para layo ka sa masakit. Dapat mag-Mighty C. Parisan ina sa D3 Bayo. Amo naton Power Trio. Mm-hmm. DTX 500, Mighty C, kag... Ano ba?
0: Extend.
1: DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo.
0: Correct. Reserve boom ng, siyempre...
1: Natulalakaw?
0: Ng DTX Coffee Mix man, kay... Ang title, tasubo ka na ganit. Ang title, natawala mo na siyang Pamahaw Kong Domingo.
1: Pamahaw Kong Domingo, kaupod si Isa Kalupok.
0: Oo, kag si Troy, kag si K5 Carla. So, pamahaw nyo diya, hindi iya literal nga pamahaw nga pagkaon, kundi pamahaw nga chika-chika, no? Pamahaw,
1: wala dito.
0: Oh, correct?
1: Pamahaw kung sa Domingo. K5.
0: Oh, wow!
1: Pamahaw sa K5. Uh-huh.
0: Oh. Speaking of Public Plaza, K5 Boom, may ginara ka sa last gini mo nga mini-documentary about sa mga maniniyot, no? Sa mga nagalabay sa plaza, ha, supportahan nato na nga dira nga mga photographers, no, nga nagalibot dira.
1: Amo na sila yung wala pa yung nag-uso mga cellphone, mga Android, no, mga high-tech na mga kamera ang gamit, plus bong Sir McCoy. Oh,
0: ara na sila yan. Oh, no?
1: Ara na iya sila dira.
0: Correct.
1: So una, dumduman ko na, Troy, kung may ara, may graduation sa amon school, may mga events.
0: Sila
1: ara
0: na
1: sila. Oh. Then after 1 week, ara na sila sa Guasang Gate.
0: Nakapilit yung tsura, di ba?
1: So kung wala ka money, duman ikaw, ikaw ka.
0: Di ba?
1: Tapos, nami sila yak. Ibig sabihin mag 1 year na, ara, pagyapan
0: na
1: yung mulitrato.
0: Pero sa buong K5, bumula na na, no? Like example, after graduation, bala yan nakapaslak na tanan ng... Do, laka na lang yun, no?
1: Sure. Hindi ko sure. Kaya wala na ako kakalito sa mga schools. Mm.
0: So, uso subong niya, after graduation, kakadto sila dayon sa mga photo booth, mga mamu na balahaw. Mm.
1: Pero gusto ko na bala Troy Gapon, ibalik ang ina nga ginapa-develop ang mga pictures. Kay hindi ta sure eh, dok. One time, bimadula ang mga pictures ta sa Facebook, madula bing Facebook, so wala ang kitahawid.
0: Correct.
1: So, amun ang gusto ko yan,
0: Namigin siya kung may hard copy, di ba?
1: Kapa-develop, pabla Gapon, until now, Troy.
0: Ay, Troy.
1: Mga importante, mga events sa amun life, no? Sa mga family, gathering, mga amun na, ginapa-develop na Gapon, kay hindi kita ka hibalo, Troy. One day madula ang technology
0: magbisyo na
1: ano bala ang aton nga Facebook, di ba? Plan gay nga dula ng Facebook. So paano ang aton nga thousands of photos there?
0: Wow.
1: Diba, sabi sugod kita Facebook sa 2018 or no.
0: Tiyo so yasa una ya kita bumiya ang photo album na balahaw, no?
1: Diba? May mga wedding, di ba?
0: Bisa niya dinumaan na yung picture, yara pa yan Japan niya, di ba? Wala pa tayo Facebook sa una. Iusugin na yung, kumbaga, mapaglumaan man ng panahon, kapagdanan man ng panahon, aragyapon.
1: Doko bala, paglumaan yan na, pero babalik at babalik pa rin siya.
0: Pinaglumaan na, pero doka bago Japon ang...
1: Office lock? You know what, Troy? Diyan, nabla Troy nga, di ba before, doon nag-amo ka na, bala, kung sa flower, doon nalaya ka.
0: Mm.
1: Tapos sa bumula, Troy, ga-PM siya sa akong Japon.
0: Ay, to what? Doon
1: siya, kung oo mo na.
0: Pero kung nakita, yung nagurungin mo nga, ano, nga...
1: Spotlight
0: na... Kung baga doon ka, amo ka na sa kuna, so mong mas ano ka nagin.
1: So, muna gari, no, hindi nyo pagbulagan ang mga taong miskan, isa nagpalangga. Anyway, balikan ta nga ito, ano ang topic ni Sinya gabi? Mga maniniyot
0: sa plaza.
1: Sa may plaza, no? So, dapat, ano ta na sila, supportahan.
0: Ito, uy, bala kay Five Boom. Kay...
1: So, tagpilang, for example, may magpa-picture ka na kay solo, pilang ilang sukot.
0: Actually, may ara ko to, di ba nga na-interview kay Five Boom, si Tatay Federico, ng, ano siya, ng 50 pesos, duwa naka-copy. Isa ka-shot. Then, tikong kung gusto mo yan.
1: Pero may ara, close up ka.
0: Oo, may ara sa ano. Then, siya na matudlo, eh, kung din kadampi, picturean, doka mo na ba? Siyempre, kabalo naman sila sa mga areas na sa plaza. Kaso, subong galing, doka iwat na ginsang ilang kita, dira kay Five Boom.
1: Tungod sa mga cellphones.
0: Kaya may ara na mga cellphones.
1: So, sa subong, sa isa ka-adlaw, makapilaman siya, Troy? Kapitik.
0: Doka goods na gani kuno kay 5 buong kumakaisa lang sa Kapitik.
1: So si 50 pesos?
0: Oo. Oh. Huh? Kumbaga doka mo na rin ang ginapambugas-bugas niya. Kiti si Tatay Federico kay 5 buong wala na rin siya sang ano, sang pamilya, wala na siya bata, no, wala naman iya nga asawa. So muna kaluoy lang sa mga photographers dira naton nga ginalabyan-labyan nang bala kay 5 buong. So namin kita ning suportahan naton. Kiti syempre kumbaga bala sa aton nga pagpa-picture sa ila ang makita da nila. Pangkaunan nila sa subong adlaw, no? So pagka next day naman ti, may problema naman sila kung ano naman ang kaunan nila eh.
1: So amo na eh makabulig man ba lang sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang aton nga mga maniniyot, no?
0: Correct.
1: Maniniyot, mga photographer dira sa hindi lang sa syudad sa Bacolod. Kundi sa bilog nga Negros, Pilipinas, no? Kung sa diin man sila nahamtang subong, no? Suportahan ta sila. Bay lang try kay one day biskan may ara kita, maka time kita. Makabulig kita sila, makapapictures kita dira. Biskan ito makapapictures, ano?
0: Nagpapicture ako bila, sir, boom, na minami akong kuha.
1: Kinabayad ka?
0: Ito, eh. Kinakuha mo na? Nakuha ko nara to sa locker ko, oh.
1: Anong
0: kabilog?
1: Oo. Sige lang, mabisita ko dira, sir, ah. One of this day, updon ko si...
0: Sino naman updon mo?
1: Si, basta lang, ah. Good morning, Anay. Anyway, no, kay SG Nestor Dandoy. Gamonitor sila subong Troy dira sa Concentrex Guard House, no? Kay Sir Nestor Antonio Dandoy, good morning. Kay Mami Lili Inting Balinas, good morning Sir Boom Granada. Blessed Sunday, good morning. Dara sa may Escalante, ha, good morning. Sa tanan-tanan yung mga market, Burgos Market, Libertad Market, Central Market, good morning.
0: Sir Boom, ng ano gali subong ng August 29 to 30 ang board exam sa mga nursing. So good luck sa so, ila, no?
1: Good luck sa inyo mga ma'am kag sir, no?
0: Hindi na yaka kay 5 Boom lahog-lahog. Di syempre, nang pulaw na yakag, ti, kulang kis asa, no, eh, no, sa oras, sa manbalakag financial, hang. Kabay pa nga, 100%, no, nga makapasar tanan.
1: Makapasar na sila, Troy.
0: Aha.
1: So, good luck sa inyo, mga ma'am kag sir.
0: Manifesta na.
1: Oo. Syempre, no, sa atong dira ng mga ka-K5, and, ano, ah, pangamuyo, gid. Kay Ma'am Merlita Malvas, good morning. Kay Milagros Tobilonia, good morning, man. Kag kay Angie Aloy, good morning. Kay Mami Bings Dolphin, kay Tita Julie Henovel Humugdang, kay Gina Borja, good morning sa imo.
0: Sir Boom, though medyo ano ka man, knowledgeable ka man ko sa istorya nga pagpalangga. Wow. Kay daw feel ko doon agyan mo gid tanan-tanan. Meron ko sa pamakot sa imo ah.
1: Ano?
0: I mean, pilitan sila nga duha pero feel ko da mo gid kuya sang may mabalaan sa imo sa mga love life.
1: Wala ko kagina, love life, Troy.
0: Wow.
1: Ang bala ni,
0: ang pansag
1: na nila sa akon.
0: Pero nga, dubati ko, do ka, ano ko na sa imo.
1: Okay, sige.
0: Tayo, kita mo na.
1: Hatag mo nga, ano, nga
0: so, topic. So, pamangkot, ang topic na subong adlaw.
1: Hindi lang ako ma-advise. Hindi nga, ito mga K5, pwede man ka ma-advise. Join us, no?
0: Correct, pwede ka mag-comment.
1: No? Sa K5 News FM, Negros Island. Drop your... Who got there?
0: Wow. Again, mga... ha, sa arat na subong nag-live sa K5 News FM, Negros Island. Ang balita, no? Are you sure about that? Kambalya, Sir Boom. May doble si Itay. Kaya gusto nyo ba na magkatag-advise sa pagpalangga? In love ba lang subong si Itay kay K5 Boom?
1: Kay...
0: Roro?
1: Kasi no? Sino si Roro?
0: Hindi na kay Basi. Ano yung tanakaroon?
1: Ah, basi...
0: Tokpan yung tanakaroon.
1: Ganyan, budlad ang si Itay mga kigyaga. Off-mic.
0: Off-mic na yan, no? Ginakakasit on air.
1: Good morning, anay kay Ma'am. Oh, hello, Rizal. Good morning si Ma'am dira sa BM, dira sa Barangay Takuling. Good morning, ah.
0: Gito mo, kay Gito, kay Boom.
1: Ako?
0: Oo.
1: Get off mo, tan?
0: Nanuna, nakadali lang.
1: Sige, ha. SM, oh, gapang off si Tan Mike.
0: So, before ka na ma-stress kay Five Boom, ang pamangkot ko sa imo, amo ni ho. About sa love life nga ni, pamangkot, okay lang kuno bala sa imo, nga, ang imo, sini nga girlfriend, o kuno imo nga jowa. I-jowaon man sang ex mo.
1: Ay, hindi eh.
0: Gaw!
1: Ang akong girlfriend.
0: I mean, ang juwaon gali sang best friend mo, ang ex mo.
1: Ah, big okay.
0: Gets mo?
1: May girlfriend ako before.
0: Ex mo na subong.
1: So ex ko na subong, juwaon ni Zyro.
0: Oo, friend mo si Zyro, wow.
1: Kung sa opisina, friend kami kung sa gawa. Uyu. Uyu.
0: So ano mo sa batda? Kung juwaon, binigay 5-0 ang imo nga ano. Nga ex.
1: Friend kami ni Zyro?
0: Oo, friend kami. BFF, gig kami ni Zyro, yeah.
1: Best friend.
0: Oo, nanagi kami ang permis sa hirap at ginhawa.
1: So, may girlfriend ako. Nagulagay na kami sa girlfriend ko, sa uyab ko.
0: Oo.
1: Tapos, uyabo ni Zyro?
0: Oo, ex muna.
1: Oo, ex ko ng ako. Ex na gani! Gets ko, ah! For me, ano? Okay lang.
0: Aha.
1: Uh-huh. Okay lang.
0: Nga.
1: Ex ko naman na.
0: Uh-huh.
1: Kumbaga wala naman kami ano, contact.
0: Mhm.
1: Kumbaga, eh okay lang Troy, wala naman ba okay lang.
0: Okay lang.
1: Oh, tapos ng lahat.
0: Sa pulbi ko na hindi binangin manami ang inyo nga pagbulagay. Oo, no ka mo na balahaw.
1: Kung hindi nami, i-clear ko na yung situation.
0: Mm-hmm.
1: I-clear ko anay.
0: Okay.
1: Before santanan-tana no. Kagun maging okay na. Okay man.
0: Okay lang Troy. What if BT nagdayunay sila bisang best friend mo like si Desiro? Pero mayra ka pa sang gamay nga pagtingin dito sa ex mo.
1: Kabud live. Kabod lang na sa sitwasyon mo, Troy man. Kabod lang. Hindi ko kahambal, subong. Wala naman yung buko kay Zyro. No?
0: Do.
1: It's either ginagaw ni Zyro sa akon.
0: Or madulong panulukan mo siya.
1: Nga ang amon niya relasyon, naglabo.
0: Uh-huh.
1: Gulpin na naglabo ang relasyon na amon mo. Mm. Naging ex ko na siya dayon.
0: Uh-huh.
1: Tapos ginsalo ni Zyro.
0: Uh-huh. Nga buka reality niyaw.
1: Diba? Hindi ko kahambal, subong Zyro sa sitwasyon na. Pero kung maging matuod-tuod lang, amot lang.
0: Doon lang ako, meron ka nung mahimo mo.
1: Kabod, live mag, ano, kita mag-advise sa mga bagay-bagay nga wala ta na agyan.
0: Dapat magyan, kid?
1: Magyan, tagid ya eh. Para sa akin, it is okay ah.
0: Do, galo mo naman, ginamata mo subong ha.
1: Yes or no.
0: Lagyan mo na.
1: Wala eh. Wala kay ka tilaw, uyab.
0: Wow, ikaw pa, boom granada.
1: Isa kalupoko. Anyway, ano ah. Kung ano malanggoro kung kay kabudlay bisa imo wala kami wala klarong amon pagbulagay tapos naging sila ni Zyro no
0: tapos naglabo na kamo ni Zyro do ano na hindi na okay
1: so meaning na ginagaw ni Zyro sa akin
0: amo na tiki ang pag ano be what if be ang pag inchende sang friend mo is bulag na gig kamo ya sang ex mo so muna nga
1: pero kami duha sang ex ko ya may ara ya hindi nga pag-unawaan.
0: Oo.
1: No, wala kami isang kaklaro nga nagbulagay kami to kamo na. Tapos one day kibot ko sila na ni Zyro sa ako niya best friend. Oo. So before naguro Troy,
0: pero mo lang yan kasi.
1: Kabudlay.
0: Hot seat.
1: Oh, no hot seat.
0: Siguro
1: before
0: naguro
1: story out ko na yung ako niya ex-girlfriend. Iklaroon kung tanan kung gusto niya pa bala ang amo niya relasyon or kung hindi na.
0: Okay.
1: Kaya wala amang giklaro kung ang final decision nara siya. So respect ko ang ilang duwa nga pagpalanggaanay.
0: Okay.
1: Kag ako na lang ang malikaw sa ila. Uh-oh. One day
0: The
1: pain of love, Troy, will never stop.
0: Wow naman. Oy, what if bino ng ano? Kasi syempre hindi okay ang pagbulagay niyo sang ex niyo. Tapos nakibot ka na lang nanghin sila na sang best friend mo.
1: God.
0: What if lang kay Five ma? Sang kamo to gali ya? May something man sa ila. Agay.
1: Oy, good thing si Bom Granada.
0: Agay, good thing.
1: Basta mo na tabo sa akin, yung kilala.
0: Ay, sa kilala mo, hindi sa imo.
1: Sama niya dua eh.
0: Ay. Ano sa akin naman yan?
1: Sa akin nagkabalik sa akin ng
0: diba?
1: Mga nakaraan.
0: May mga flashbacks, di ba?
1: Flashback na mga araw, gabi.
0: Mas ako niya kay Five Boom ha. Siguro respeto isang best friend mo sa imo. Nagsabi ko hindi nangin marami ang inyo yung pag-inupdanay isang ex mo to ya. Siguro may ara. Communication, gani. Dapat ang ano.
1: Ang managani istoryahon mo, i-clear mo ang imong ex-girlfriend. Ah. Ano blang aton nga, ano, mabulagan na gidbala sa akon. Kaya wala man
0: tapos
1: kita sang...
0: Tapos na man tabala.
1: Wala man kita sang... ano, sakto gid nga istoryahan. Ay, kung sige yung relasyon, tagulpe lang kita nagbulagay. Kagibol ko, ato ka na kay Zyro. Ano gid lang imo gusto? Hindi na ko si imo boom. Oh, it's okay.
0: Hindi na ko si imo boom. Dito na ko sa friend mo.
1: Fine, another
0: aray mo.
1: Girl.
0: Ay.
1: You're still young.
0: Marami pang iba.
1: Marami pang iba nakalain up. Kalon. Pariya, amo na. Suryahon niyo. Suryahon mong imong ex-girlfriend. Kag si best friend mo. Suryahon mo man in.
0: Uwa kag isa pa diba, no? Best friend mo nga ni. Tapos ti minup danay ka mo nga duha. Kapos lagi na nga istoryahan. No?
1: Pero nga, kasakit mo
0: nagulo. Ex ko pa.
1: Kasakit nga kadamo. Dara sa ang babae na.
0: Nga, ex ko pa.
1: For example, bigin na ginaupod-upod ko si Jana.
0: Oo.
1: Sa amon niya lagaw-lagaw. Jana! Jana, tapos
0: okay,
1: si Jana.
0: Tapos.
1: Jana, tapos ginakorsundahan, gali sa nga akong best friend. Amo na, nodo ka lang. No?
0: So, saan ka mo tugalo iyo? May pagtingin na sa... Una, wala nang iyong boses.
1: Ano naman, dula boses ko. Diba doon kalain, no? Nga, banding-banding, tagaliya, tol. Katapusan, galiya, tol. Type mo yung ako niya nga...
0: Uyab ko, tol.
1: Uyab tol. Tol. Diba, tol?
0: So, kagwapa, so uyab mo na lang.
1: Te, ano to, tol? Look pa.
0: Ito pala, tol. Giling ko para lang sa'yo.
1: Giling-giling ko para lang sa'yo.
0: Kamay kapoy si Imo, Sir Boom, ah.
1: Kakapoy.
0: Ang giling niya, kaya masama mo na yung mga topic, eh, no? Kaya ito ga-aktibo ng Imo, sininga...
1: mindset.
0: Mga kaduguan pagid.
1: Kutsaka, kunwari ko din sa ano, sa stage.
0: Before ka magpungko din sa programa, ta nakainom ka-extend.
1: Pagkita ko si Imo, pero mapatudaan mo ko na-extend bagid.
0: Hindi, ga-aktibo, gid, no?
1: Okay, dapat kuno make people happy.
0: Aha. Uh-huh.
1: Every time ara ka sa tubang sang
0: microphone, no?
1: Microphone, no?
0: Wow. Wow. So next time kung ara ka sa tubang sang mic,
1: give dapat your best to entertain. Bilang isa ka lupok, isa ka lupok.
0: Tamaliti ta Ginabor, hati wala na kamo ano pagidhaw, bali.
1: Hmm, unfriend mo ko gani.
0: Grabe. Ito lang gid wala na kamo, Sir Boom.
1: Sino ako?
0: Ang topic ta.
1: Ah, wala. Ati, wala naman kamu, ano, gidha.
0: Kung nagyan mo, gid ni Guro.
1: Wala naman, gid kamu. Abi ko, ako, yan
0: kami. Abali, Tita Julie, oh, nang ka-relate, gig kami na.
1: Oo, si Tita Julie, at Troy, yun ang what, Troy. Kanami na sa iyang letter, yung padala kay Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines. Bali, dumuha mo man na.
0: Okay.
1: Galing kay ang kumpari ato, ginagaw yung man ang iyang, amuha mo, gini sa ato yung story sa Bung E.
0: Nga,
1: bali,
0: si kumpari, may best friend. Okay.
1: Best friend niya, tapos ginadaldala yung mga sila nga boarding house.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kibot na lang sila nga ginangkas na to.
0: Ay,
1: ang uyab. Tapos subong ka puyo sa letro yung nga duwa.
0: Ay, okay.
1: Oo. Pero may bata na sila, ya.
0: Mm.
1: Si kumpare, wala sila bata, subong.
0: Ay.
1: Oo. Bali, si kumpare, for example, ako may bata kami sa uyab. Tapos ang uyab ko, subong, arat na simo. Pero may bata kami, ya.
0: Ati,
1: oo, ana, sakit dani. Tapos may video-video pa na.
0: Mm-hmm. Ate, sa iyo yung apart.
1: Duwa yung gakasana.
0: Ala, ate. Sakit niya sa part mo yan.
1: Sakit niya, syempre.
0: Ay, isa pa. Kaluoy man sa bata.
1: Oo, hindi ka kabalo. Gali kung anong mahimo mo kay kumpare. Diba ba? Si, ma-juduan mo sa... ma-lokpan mo sa sang...
0: Aray.
1: Tatlo ka lupok.
0: Inumol.
1: Inumol.
0: Abata, Julie, Sir Boom, respect na lang. Total, tapos naman ka mo. Move on, Sir Boom.
1: Gambal ka lang niya, Julie. Nga mag-move on. Wala ka kabalo kung ano kasakit. Sa Balatsyago ni Boom Granada.
0: Topic na lang ni Gagi.
1: Nag-jolly, good morning. Good, seryoso.
0: Nag-true to life. Ay, ano? Na ho.
1: Uy.
0: Gatika-tika na si Jose Marichan. Hello, lapit na bromance na, Sir Boom.
1: O, gani, no? Nang,
0: baka naman. Wala ka na.
1: Ano na, ma-prepare na tanis ang ato ng mga regalo sa ato ng mga ihado kang ihada.
0: Kay lamig naman ang simoy ng hangin. Gani,
1: Pasko na naman.
0: Ay. Masimang gabi din naman, eh, no?
1: Oo, kumakatay.
0: Masimang gabi ka.
1: Kay ato niyo sa Jojo know what naman.
0: Bula.
1: So mo na Troy nang gambal na sila yan. Wala nila na agyan mo. So mo na mga people gani out there, no? Hapos lang magambal sang for example may matabo sa aton. Kapos na sinyo magambal kay wala nyo na agyan. No, so move on, Boom Granada, move on, Troy Basa.
0: Tapos kran, pag Sir Boom, like example, ang ex mo blahaw, ti siyempre, best friend mo ya, best friend mo ginastoryahan mo ginaya sa tanan-tanan, yung kalatabo sa relasyon nyo. Tita, natong kakalainan sa ex mo, nastorya mo sa best friend mo.
1: Ay!
0: Tapos ang hindi, galing, nagdayunay man sila. No?
1: Bo, si Bom, gabay na, bicho ko, ino ka mo na.
0: Oo, no?
1: Diba?
0: Nang mare, ang ako, tubla nga, miga to, or migo, kutubla mare, oh. Nga, super, ano, gidya, bla, bla, bla, bla, bla. Tapos pag-abot, gali sa adlaw, nagdayunay man sila, galing.
1: Kaya, ano,
0: no? Nakalain na
1: yan. Tapos sinalibake ka noon sa, una sa akon. Ang bilis ako, namuka na, oh. Matapusan sila na duwa, subo.
0: Diba? Nagugyunay sila yung duwa. Tapos natanan mo itong agipang wakal sa ex mo to, ginsugid yaman.
1: Diba?
0: Na para siya hamok.
1: Oo, diba? Ang mga tao, yung mga diba? Tao, subong niya.
0: May kina, lagi ko na yan, guwapa sa storya niya, hamot sa storya niya. Tapos ikaw pang malain sa storya niya.
1: Correct. Tapos doon kita yung panoos, siya yung bida. Kung saan niloto pa, siya yung bago, ano, bukal-bukal.
0: Ano sa gani, si Jubilee.
1: Oo.
0: Bida ang saya.
1: Ay, harap mo na pa si,
0: ano?
1: Sisi.
0: Sisi. Diba? Marami na tayong nalalaman dito. Good morning kay Mama Leslie Along. Mabaya, good morning. Shout out Boom Granada. Sana all guapo.
1: Uy!
0: Sino Mama Core si Boom?
1: Do parehas mga midwa, ano? Cute. Guapo si Troy eh. Ano, ano man si Boom niya man, ah.
0: Guapo-guapo eh.
1: Kumbaga, si Troy ara sa ika-20. Si Boom ara lang sa ika-9.
0: Ginamba mo lang guapo kay gusto mo nga ibalik ko man sa imo.
1: Wala ah. Wala ko nagapuan sa self ko yun. Importante, meron kita good heart.
0: Break na nga ni, hindi, nakamusa isa kag isa, bali Ma'am Gina.
1: Si Mama Rilo Salinas Dolomente. Good morning, Sir Troy and Sir Bumag G. Wow, millennials ka ga, Boom G. Listening, watching live from Barangay Tadlong, Sagay City. Good morning, dara sa Sagay. Ano? Hindi, gimo nga pala. Dungaan mo na music. Amo nagaka-stop lang sa'yo. Igiling-giling.
0: Good morning kay Ma'am Minda Arliantino. Kay Ma'am Leslie Along. Kay Ma'am Rosie Magbanua. Good morning, Sir Zyro Van Alba. Ilagay monitor si Zyro.
1: Wow.
0: Nakabate ka lang sa ngalan mo, Zaydo. Feel ako budi. Pag sunod na ka ba sa newsroom, mayara naman na sa sang iyano sa aton. Ibuga.
1: Ibuga nga mga nabuyantang ngayon mo.
0: Ang bala mo na sa, wala, tumi na kamalong ako.
1: Gatekeeper na siya daan sa page.
0: Sina si Zyro.
1: So kung may mga buyan kami din hindi nami, wala to kamalong si ano daan, di ba? Good morning kay Mami Rosie dara sa Sagay, sa ato ng mga ka-K5 dara sa Sumag, sa GK Store. Good morning. Good morning kay Tita Rowena sa Ayungon, Negros Oriental. Yung kugrit. O dumama, manini, ano, ka-K5, Itan?
0: Wow! Ka-K5. Hi, Tita! Good morning!
1: Maupay nga aga
0: muna.
1: Sa Tacloban.
0: Ano yan? Na siya? Bisaya?
1: Hindi, Waray? Tacloban?
0: Maupay nga, ano?
1: Maupay nga aga.
0: Maupay nga aga, Tita!
1: Oo.
0: Awaray
1: na amo na mama ni Rufa Tan.
0: Ay,
1: maayong
0: buntag, Tita.
1: Tita Rufa, Tita Rufa.
0: Okay, nag-drop name sa Tito Itan.
1: Tito Itan, in love pangamon nga baby bubut.
0: In love kay ho?
1: Kay wala ko yung balta na.
0: Wala bang ko na.
1: Good line naman off mic si Bong Granada.
0: Gani, basimula, good na. O, dito di on air, gulo kayo.
1: Nami ka on sa Bong Talaba, Bong Granada, idol ta ka. Dalaan ta ka dala Talaba.
0: Ay wow. Ano sige, sige sir boom.
1: Wala ko account Talaba biga kun Domingo ga maayo in ano to tan.
0: Ano to dala account Talaba.
1: Wala. Maayo in di chindi ani longgo ha. Gakamo Talaba kun damo sinamak.
0: Ay okay.
1: So, pero kun may Talaba lang binga wala sinamak. Uh-huh. Kanami kaon sa bung Talaba si sino?
0: Si sino? Oh, tapos mas burusong si
1: tapos may ada milkfish nga din sugba.
0: Wow, milkfish. Ano ni sa Kabang Ross?
1: Kabang Ross milkfish. Bang Ross.
0: Ara na nagasinya-sinya sa sakit ay boom.
1: Tapos, dukot nga kanon, Troy. Tapos may ara kada soda. You know what is soda?
0: Yeah, soft drinks.
1: Oo, yeah. Then,
0: kaya para hindi ko nung mag-ID mo siya, ano mo na ako?
1: Oo, hindi ko nung mag-ano. Tapos may sinama. Counter, Troy. Motorola na lang ako ng tay-tay. Good morning sa tanan. Madamo gig nga salamat sa pag-join sa aton nga second portion. Amo ni Troy ang pamahaw sa K-Farm.
0: Pamahaw kong Domingo.
1: Akong Domingo.
0: Again, good morning ka K5, oras sa Pilipinas, lasay 53 na sang aga. Mga K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sang Sunday News Program sa Bungadlaw, Agosto 30, 2026. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kaupon si ka K5 Red Salgado. Sa pangalan sa Men and Women, sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa Hamon Chief Executive Officer, nga si Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, Bumagranada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negro sa K5, News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante, kay may macrophages ka, nga mag-contrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
5: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
4: special forces,
5: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
4: Correct.
5: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi ma-absorb kung wala si D3 Bio.
4: Correct.
5: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantunan niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way ta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3 Bio ka na nga daan.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mag-abot
4: ka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepat, syunta ka, hali. Damo ka pa, mahalitan ka ron. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal, nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga, gerebuild din nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses, kagbakteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga control si iya, amuni si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
5: ato
4: nawas.
5: The ninja of your immune system.
4: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
5: Imagine lang, ano ang kanami sa ano, D3 Bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakay kuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
4: Correct.
5: Te, ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
4: Correct.
5: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
1: Correct. Oh, D3 Bio ka na.
5: D3 Bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abinin mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
1: Pwede ka tapik ka
5: kung may ipasulod ka nga, second immune system.
1: Correct.
5: Ang imong D3 Bio.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag.

0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
0: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5, alas 7:08 na.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Oras ka kay 5, alas 7:09 na sang aga. Kag-welcome na naman sa ato sinigapag palayang sumugadlaw sa ato sinigang programa ka Foro de los Pueblos Sunday Edition.
8: Foro de los Pueblos.
6: Ka kay 5, sumugadlaw, Agosto 30, 2026. Sa panibag-o na naman nga adlaw para sa ato sinigang kaugalingon. And of course, kada Domingo, makaupod nyo naman sa liwat si ka kay 5, Red Salgado.
8: Foro de los
6: Isa ka oras sa katong sininga pag-updan ay balikan nato ng mga mainit nga balita sa nagligad ga semana diri sa Dad sa Bacolod kag bilog ga probinsya sa Negros Occidental.
8: Puro de los Pueblos.
6: Ya kay 5 ready nag inyo sininga kape. Ang kape ga makahatag sa aton sa maraming epekto sa aton sininga lawas. Wala na sang iban pa kundi ang aton sininga DTX Coffee Mix.
8: Puro de los Pueblos.
6: Sa aton sininga mga kabyanan nga nagapangita sa aton sininga Facebook Live. Kung gusto nyo gid makita ang aton sininga mga videos and of course aton sininga mga mainit nga mga balita sumugadlaw, kaya K5 pagitaon nyo lang ang K5 News FM Negros Island.
8: Puro de los Pueblos.
6: Dira ka K5 makita nyo ang aton sininga Facebook Live, makita nyo ang aton sininga mga mainit nga balita sumugadlaw.
8: Puro de los Pueblos.
6: Gani sa aton sininga mga vendors nga nagaplastar na sa ilasin ng mga baligyadra sa pampubliko kamer merkado naton subong adlaw, Mapa Libertad, Mapa Burgos, Mapa Central Market, Sumag, Barangay Estefania Public Market, maayong aga sa inyo tanan ka K5.
8: Puro de los Pueblo.
6: Isa man sa ato sila nga mga mainit ka balita subong adlaw ka K5, ha? Sige gidla mag-aaga. Agosto 30, aga pasang banwa, magin buno patay na diri sudad sa Bacolod.
8: Puro de los Pueblos.
6: Amo na karoon ang balita ka K5, gaaton sinigang paghihibaloon kay Mante Samtang hamuok ang tulog sa mga pumuluyo dira sa Barangay 3. May isa kalalaki agin buno ka K5, ha? Ginbuno kag nakaangkon gid sang pila sa iya sini nga dugaan nga ginatan-aw hinging kabangdanan sang iya sini nga kamatayon.
8: Puro de los Pueblos.
6: Ano bala sa likod sang ano bala ang rason kun nga ginbuno ining isa ka lalaki kay K5 nga residente sa siyudad iya sang Victorias karon kay K5 ha. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha naton daw padulong na kuno ining himata sini sa biktima. Kay ini siya ka K5 daw taga Victorias, ina pagahibaloon nato na sa kay ka K5 Wilson Villena.
8: Puro de los Pueblos.
6: So ginatawagan nato, kundi malabot sa cellphone kay K5 at ang try me sa messenger, agud to ti mapakita nato nining videos nga kung saan in ka K5 nining bangkay siyang lalaki. Ara gina, nagahurayad dira sa may dalan, kundi kita magsala, Halandon Street, Barangay 3, Siyudad Iyasang Bacolod.
8: Puro de los Pueblos.
6: Amo na karoon ng atong sinig na tinguan, agod mahatagan kita sa dugang informasyon nga aga pa sa banwa. Domingo ka K5, may isa na kanalaking ginbuno.
8: Puro de los Pueblos.
6: Ibaloon na ito na duga ka detalye sa kanya K5 Wilson Villena.
8: K5 News FM Live Report.
6: Ka K5 Wilson, bayong aga.
5: Bayong aga ka K5 Red, but masubo-subo dito nga aga, man isang pamilya tulong sa bahin sa nga Barangay Victoria. Sa may siyudad sa Victoria, kay Fevred Bangon, patay ni ang isa ka lalaki ng kay Fevred, no? Matapos yung aligar na yung buno sa isa ka suspensado kay Fevred sa bahay naman sa Halandon Street, Barangay 3, siyudad sa Bacolod, pasado las 4 kaina sa kagahon sa kay Fevred. So sa aton, sa tingang pagpangusisa sa pamilya, kasi ato dito ang abyan sini sa aton, sa tingang biktima, kag ang bata mismo. Sang biktima man. Sa pagpangusisa na ito sa abya sa biktima, inigaling si Juan Kefebred, si alias Nonoy, ari lang inisalisunan sa Bacolod, bangod ang iya pangabuian, ari B. Nagaburo balik na inisa sa Palapala sa may Sumag, and at the same time, nagapuro panaga mano sa may Barangay Sumag. Karon, kagab eh, abi sining alias Melchor na nagtulog ng iya sining abi. Ano siya liyok, danay man sila sa pagbaligya sa isda. Abi niya nagtulog na inay biktima sa sinisang kagaho, nakibot na lamang siya nga may nagpaibalo nga nabunan ini alias Nonoy si Fred. Igo sa dughan ang iyang nangkon sinisang biktima kada 50 anyos ini nga lalaki. Kad base sa ato ito kapagpakita gani kay Fred naga I don't know kung kutsilyo ato or ano klase ito siya nga kutsilyo nga nagaangot pa sa iya nga dughan. Hindi ko mamaras makasit layo-layo pero sa dughan ng iya sila nga igo kando may nagaangot pa sa iya nga dughan. Ang mga gamit niya kay Fred intact pa man ang back ang iya sila nga shoulder bag, iya sila nga cellphone, ang flashlight niya sa pampanagat, 400 pesos na kwarta, isa ka lighter at isa ka kaahin sigarilyo nga may isa magka stick na pula ang unod. Muna kag isa pa din ka-resibo kay Fred, no, ang nakuha sa iya. At sa atong pinapagpangusisa naman sa mga residente dito sa lugar kay Fred, siyempre given na nakatialas 4 sa kaagahon kay Fred kada daw iskinita ini ang ano ang matabuan sa insidente. Wala din sa nga may nakahibalo kung paano natabo ang insidente, kung may kumosyon pa lang na natabo o kung may pagminalisay pa lang na natabo at isang pagpambuno, ibot na lamang sila nga may naghahamyangon ng lalaka persona sa dalan kay K5 Red.
6: Pero din kay K5 Wilson, sorry, wala gid sila nga do may nabatian, bingin og silingitan, nagapangayo sa tabang, dara sa nga aga kay K5 Wilson?
5: Wala gito sa bracket niya. Mayroon ka niya daw at yung sanggay na sarado naman gani. Ito sa tubang. Mga tupad balay lang niya. Wala gito niya sa bracket. Wala gito ito sa may makuha. No, kung taano na tabo yung incidente. Kaya ito alas 4 ko no, kung kagaho. Natulog sila ko no. But dati, hindi. Tagit na hitaluan kung ano na tabo. So, ang suspect naman si Nicky Favred niya. Actually, may picture na ito nga din pakita. Kasi nakag ato man ito ang nautod sa ginaligar suspensado nga na-interview man sa kapulisan. Din try ta man siya nga istoryahon to kay kada sing siya maglakat nagpabalabag ini siya ka magatubang sa kadena ka maghatag siya sini paya pero nagatubang ini siya sa kapulisan na ginauyatan na subong nga picture ang kwan ang ato sini kapulisan po still on investigation pagyapon that's why hindi pa nila mahatag sa aton ang pangalan sini sa suspensado kay at large kaga nagkakandak sila sa karon sa hot pursuit operation kay Favred para madakpan inidayo ang suspensado. So, ito man ito kagina ang soko no, nagkandak man sinisang investigasyon kay Favred. That's why nakita na ito na layo ka una. Ganyan inabalan kay Favred o pagpangawat o ano ba lang ginatanaw sini. O galing na kay Tiara man ang gamit sa biktima. So ginahukas naman ang ina nga kwan, ang ina nga pagpananaw na posible kawatan ini o ginholda ini ang biktima. Pero duga pati sa mga informasyon nga nakuha nato nagpadulong ining biktima dira sa lugar agud may bisitahon sa tani nga abyan. Prote ama hindi masigurado kun amo gid man ang tuyo niya nga bisitahon dira kay Favred no kay
6: Pero ini pero ni kay kay Favred so di ba labay ara sa sangdo kumpare or abyan dira sa barangay 3 kay do ginaubrahan niya. Bali di ini siya nagatulog kada adlaw dito sa may Sibukaw Barangay Banago o dira siya nagatulog sa Barangay 3 iya Siniga Abyan.
5: So sumagi siya kay Favred nagatuli. Sumagi siya nagatiner ya hindi dira sa kwan galagaw-lagaw lang nata siya kada may ginabistahan siya ng amigo niya dira sa may Barangay 3. Puti inang hindi man gani ini kilala sang iya abyan man nga nagabaligya pala sang isda ni Favred. That's why hindi ka man makitaan kung diin ina o sino inang abyan iya sa may Barangay 3. But ang hambal man isang iya sining amigo man nga nagabaligya man sa isda upod niya sa sumag nga first time man ini sang inang migo niya nga magpatulong dira sa lugar. Pero kabalo siya ya nga nagkadto-kadto dira no tumalagsa ining biktima kag nagabisita man sang abyan iya dira sa may Barangay 3 kay Favred.
6: Okay. Pero ano pa gining background diya ka K5 Wilson ni din siya dumay atraso dira kabi nga gimpablatter ni siya or siya nagpablatter ka dumay ara sa pagpabahog sa iya wala nakahatag impormasyon nga atun sa ding kapulisan.
5: So far kay Favred ang bata niya ra dito na Surya ta o galing kay Dodo medyo separated ni sila kay Favred no kag sila upod sa iya sini nga bata wa kita may makuha sa kung may mapapamahog sa so, in terms naman sa iya sini nga abyan niya kay Favred no wala man siya sa may ginambal nga nakabaton ni sa pagpamahog kag nasambal man siya nga wala man sa atraso ya o kun na ano ning biktima kay Favred no kag ang tuyo lang kay gani ko no magabisita or magalagaw lang kit sa lugar kag wala naman sa iban. Kagabi niya gani ito, hambal niya gani niya nagkakatulaan. Ang hambalan ko lang siya kagabi, tulog na siya. Kibot na lang ko, ang tawagan ko sa aga na muna ang balitaan ko na lang na nagahurayag na no, kag nagapaligo sa kaugilingon niya nga dugo ining biktima kay Favred.
6: Kumbaga pa ka kay Favred Wilson, ining iya sininga abyan, kati do tawo yan eh, di ba? Kumbaga pa do alalay yan eh, sa pagbaligya sa isda. Yes. But silingon, na ibaluan niya nagkatulog, pero dito sa Barangay Sumbag, hindi na sa Barangay 3.
5: Yes, so yan kay Favred, amo gina sa Sumbag ang may baluan niya nga nagkatulog siya kasi nakibot na lang siya nga ano nga ara na sa may barangay. Tipo hindi why siya nakibot kung atutos siya kay kabalo na siya nadaan kay Favred nga may kinapuro kanto ang gimanda siya nga abyan niya sa barangay. Tipo nakibot lang siya nga ara na to sa nga abi niya tulog na but ara galit sa barangay 3 kag nasakuan na lang wala na siya kabuhi kay Favred. So sa atol si dito paghalin kagina magingkuha na ini sa sampunerarya actually sa bago to sa dalon kay Favred no kay dito magapadulong ang iya sa mga pamilya kay ang unang informasyon na to punerarya halin sa Victoria City taga Victoria ining biktima but directly sa Bago City nga ginpakuha ni alias Jingjing. So i-check na pa na kung ano na ang relasyon niya na kay alias Jingjing nga nagpakuha sa iya sa nilawas dito kagalon sa may siyudad sang Bago, Kikipevet. So ongoing paan pa na, ato sining investigasyon sa kapulisan, kagpi mayara na masinasang laragwa sa suspitsado, kag ongoing manang hatwar sa operasyon, Kikipevet, no agod kila yun na madakpan, ini ang suspitsado nga may kahilabtanan sa pagpatay, no, sa pagbunok-patay sa kay alias Nonoy sa barangay 6A sa siyudad sang Victoria, Kikipevet.
6: Okay, so kabay patani ka, kuwan na no, nga tibay baluan ko sino yung suspitsado, kaya tiko tarawin natin yung kay 5 Wilson kung hold up po na niya o robbery, may nagkaradula ng ring mga gamit ya. Pero galing kati intact sa gihapon, basi siguro nga may ari gina siya guro ka na kontrak kay 5 Wilson, kaya tingin bantayan gina siya siguro eh. Kaya kung mistaken identity man, kung tarawin natin, buno siya eh. Kung baga pa, hindi ka makabuno sa isang katawo, kundi mo siya mapalapitan bala? Oo, mapalapitan. Oo, ti, kumbaga pa, base may kontrag ini siya, wala kita kabalo kung anong motibo sini sa pagpatay siya. But so far, Kevin Wilson, wala pa sa initial ko na ano nang motibo sa pagpatay sini si iya, wala pa o miyara na?
5: Ya, si Fred, negative di dyan, sin dyan, try kita kabina nga makuha at least ang motibo lang man tani, wala di dyan. Pero ang sigurado lang sa karon nga na-identify na ang suspect, wala lang kita sa pangalan, kasi gina, ano nila, ang pangalan, anay, kaya para isiniman ma-anong ina, sininga hot person operation kay Fred. Pero once madakpan, may picture na ginauyata na nga ito, sininga kapulisan, no, sa mga suspectsado, na amo ni ang ina, sinibasihan naman, nga maka-identify na madasig yung suspectsado kay Fred.
6: Ang panglawason sila sa lalaki doon, hindi ba siya tama ikadako kay Kevin Wilson, no? Basi siguro. Ang nag... At ilaban-laban, guro, basi ang nagbuno na siya, dakuo ni guro katawo, kay tiwag siya nakadepensa ni, or basi duwa ni katawo, kagin palapitan sa kagulping, kagin buno kay Kevin Wilson, posible, no? Dako posibilidad, kaya mati, wala siya kapalag, eh. Huwag ba depensahan ka o galingon niya?
5: Ang in terms ng biktima kay Favorite Chakto na Balmunodod Nurniwang siya, yung ang typical, di ba lang nga manubaligya sa isda kay Favorite, ang nga nagapurang hakwat kung adla, ano ba na adlaw-adlaw nila nga pabiniwang, tapos mga height siguro mga 5'4 or 5'3 kay Favorite, kaya medyo, medyo dark brown ang iya sila nga panit, kaya nakasuksok sa isang dolong sleeve nga pang biyakang motor black kay Favorite nga jacket. Tapos, nasiplatan ko lang kay Favorite. In terms of suspect naman niya, nakita ko sa picture na doon may uruunod naman ang suspitsado na medyo bilugon man ang tsura kay Favorite. No? Muna ang nakita natin, kay nasiplatan natin dito sa Laragway na nauyatan kagina sa aton siniya kapulisan kay Favorite. So, katanahon mo mag-amo to ang lawas ng suspitsado kung sa lawas ang biktima uro iawan niya sa kay Favorite kay Dodoro na ko bisaya gawa.
6: Oh. Kag estimated ang edad sila mga ano ni siya ng 40 sobra or mga late 50s. Oh, ate kay ara man iya sini nga bata, you know? Kag akabata
5: dito nga storya na to 19 years old. Isa ini siya sa lima niya ka mga kabataan. Mm. Ang problema sini ka kay Fred kay siya lang ang nagapangabuhi kay iasawa. Ara lang masusunod sa balay kay Favre. So kung ano man ang income niya sila kay Favre, ginagamit man sa sunod sa balay kaon, balon sa mga kabataan. Kasi subong amoni ang problema naman sa pamilya kung ano naman yung sistema nila kay amoni ang kumbaga ang provider sa pamilya ang ilang masini padre di pamilya kay Favre. So amo pa ng palaligpa naman kaya budlay masabahin sa pamilya nga amoni natabo sa ilas ng amay kay Favre.
6: Okay, so himaloon na lang natin yung mga dugang impormasyon kay 5 Wilson kung makahatag ang atong sinigya kapulisan sa dugang impormasyon kung ano malang motibo sinis sa pagpatay may ara malang isang daw actually ang utod gasugid ba na kay 5 Wilson kaya manti may utod at siya sa may simukaw barangay Banago, di ba la? Posible nga ba si nakaistorya ni siyang butan tabitol ba si makakuan ka dira may nagpangita sa akon hindi ka na magbuteg ang utod kay 5 Wilson ba si nakahatag si dugang impormasyon?
5: Yes, kay Favorite, naka-ano na to actually, ang kuha, nakahatag na to yes, ang utod ni isang suspect yun namin naton. Nakahatag na yan sa statement sa
6: kapatid. Or ang biktima? Utod sa biktima?
5: Utod sa ano, utod sa suspect ni kay Favorite.
6: Okay.
5: At ito na storya, ang naon na storya lang to sa aton, sining investigator, pero ang sabahin talang yun sa biktima ng istorya nato ng iaabyan ng iya 19 anyos na bata kita ay pato sa mga kauturan nga to dito kada wala na sang imbanto nga pwede masturya sa bahay sa biktima sa bahay naman niya sa suspect yan utol sa suspect ang motong may istorya sa ngatong sininga kapulisan kada ginkwaan sa miskin pa paano mga detalye para sa ila sininga may investigasyon kay Kay Favorite.
6: At yung magambo na ka sistema inig suspitsado malagyo gini ka ba ti may kung kumbaga pa identified din siya kay Kay Wilson may baluan na ng dugang mga impormasyon
5: na-identify mo siya pati wala lang sa pangalan na 97 no kasi amo na basi ma-hamper man ng ilan niya at first operation so nag-ongoing man nag-alibot pa nga ito sinikapulisan sa area ay ginapatihan ni Ara malandra siya agod gila yun nga madakpan man yung suspisado kay Favred in terms naman kay Favred no sa pamilya si Mimi alias Nonoy going naman sila sa may punerarya sa Bago agod maghikot sa lawa sinisang nga biktima sa kay Favred.
6: Okay, madamo ka salamat kay Favred Wilson sa imo sining balita ibaloon natin duga ka dito kung madakpan na rin suspitsado kagod ano ining motibo sa pagpatay sini sa biktima sinigid lamang aga. Madamo ka salamat kay Fem Wilson.
5: Madamo ka salamat kay Fem Red no? Balita gikan sa May Halandon Street Barangay 3 Ciudad sa Bacolod na ginabalita ka na doon o sa inyo sa Kaluan sa Mighty CD Revive kagya DPX 500 o punta to sa patrol si K5 Vincent Coralde ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita servisyo publiko kalingawa sa Negros K5 News sa Fem
8: K5 News FM Live Report Foro de los Pueblos.
6: Madamo ka salamat na K5 Wilson si Musinig Balita angot na sa nagluntad gastabing incident na sa may barangay 3 sa sunod iya sa Bacolod ka K5 ha ini ka biktima ging kilala kasi alias Nonoy nakaangkon ni isang pilas sa iya sininga dugan nga ginapatihan ng ikabangdanan sa iya sininga kamatayon. Naghatag naman sa dugang impormasyon ang himata sinisang suspitsado kag identified na ugali kati K5 hindi pa may palayag ining pangalan sini sa suspitsado bago nagpadayon pa ining hot pursuit operation sa mga kapulisan.
8: Puro de los Pueblos.
6: Ay pa rin may baluan kung ano ning kabangdanan sini bangod ti ka K5 ginahibalo pa ining motibo sa pagbuno patay sini isang lalaki nga si alias Nonoy.
8: Puro de los Pueblos.
6: Kung nagaling ka K5 kung may ara kamudira sa kaaway ningit pagibotang sa kabot ang batas dapat niya iag sa legal nga proseso.
8: Puro de los Pueblos.
6: Ang balita ni K5 Wilson ginadulog sa inyo sa DTX 500. Gumataas sa inyo sininga blood sugar kampiyon nga pampabalik sa kuana normal nga level sa inyo sininga blood sugar ang DTX 500. Parisa na lang K5 sa Mighty C agod maging epektibo ang epekto sa inyo sininga lawas pero digit pag kalipatan ang mag-exercise kada adlaw.
8: Puro de los Pueblos.
6: Sa atong sininga mga abyan nga nakatutok na sa atong sininga programa dira sa may Libertad Public Market sa mga vendors naton nga nagbaligya baw kabay tani nga maging madakong benta ni Subuga Adlaw no kabati Subuga Adlaw ang paglaom naton nga magadagsa ang mga manog bakal.
8: Puro de los Pueblos.
6: Wala ni Adlaw K5 nga maging madako ang atong sininga benta so good luck sa mga vendors naton dira sa may Libertad kag Burgos Public Market.
8: Puro de los Pueblos.
6: Kag isaman ka ba yung aga sa ato sininga abyan nga si Nestor Antonio Dandoy. Gana ka pamati karon ha. Ginapatabyo niya sa isa ka ba yung aga si SG Estrella, SG Jaime and SG Galapin. Ang pagpatamyaw gikan sa kay SG Nestor Antonio Dandoy ang aton siniga mga guwapuhon dira ka mga security personnel dira sa may I-Corps
8: Puro de los
6: Pueblos dira sa may Barangay Mandalagan Sudad Iyasang Bacolod so may gagadra sa inyo ha kagamay lang pag inom sa aton siniga DTX Coffee Mix
8: Puro de los Pueblos
6: ang aton siniga mga abyan dira karon nga naga plaster na sa ila sini nga mga lulutoon mo ti mga mo ginikon na Domingo sang aga no indigid ko no madula ining pag adobo o kon pagluto sang kadyos nga may baboy nga may langka kag ang pag bakal sang talaba basta gan ko Domingo ka K5 di madula ining talaba no kagapon ni nagbalbal na kami talaba no
9: Alano.
6: So, ka K5, ginabakla na itong talabadra sa may Dunya Juliana. Daw, kung mag-agi ka ba na, going ka sa may circumferential road, gikan ka dira sa may Dunya Juliana, antes ka makalabot dira sa may circumferential, may talabahan, dahil sa to, simple lang na ka K5, ha? Barato, dirag talaba, before ka mag-going left, pakanto Bacolod City Government Center, okay? Wala ba na karatula? Palakabuhi andra siyang pamilya siyang abya na to na bakal ka mo dira barato na ka K5 ginidorsor din. So dira sa may Dunya Juliana, di ba gani ko din na gusto dito ka mo sa may Punta Taytay kanto ka mo to kay Tito Nards. Tito Nards, so duway naging nagabaliga kanto nag-antos naging sing iyasin ng arthritis, no? So dira man sa may barangay Sumag, panada mo nga bahin dira sa may aling ka dira sa may Jollibee, pasulod ka before ka mag-left aradras Tito Nard.
8: Puro de los Pueblo.
6: So again, kaya K5 muli ang aton sininga Domingo nga adlaw, Agosto 30 do ginahunos lang aton sininga adlaw do sa San Ola, nag-upisa ang bulan sa Agosto ka K5, ha? Manugtapos na kita sa Agosto kag sa hindi madugay magasugod na ang Beer Months.
8: Puro de los Pueblo.
6: Sa pagsugod sa Beer Months ka K5, makita na naman aton sa news feed sa aton sininga Facebook ang pagtamwa-tamwa ni Jose Marichan.
8: Puro de los Pueblos. Tika
6: bang tamwa-tamwa na si Jose Marichan, dira na nga dumabat sa ganta na nga dugabat abat na to, bugnaw ang hangin sa palibot na to. Kag daw nag-aisip ka na kung ano baklon mo sa imo sining nga 13th month. Diba? September, no kadasig lang. Pagkatapos sa bulan sa Setyembre, magasaulog kita sa aton sininga Maskara Festival. Kag ka K5, dako man ang posibilidad ka magdayon ang barangayan SK election by November. Barangay election na kita.
8: Puro de los Pueblos.
6: And then pagkatapos ang barangay kag saguli ang kabataan election sa K5 sa bulan sa Nobyembre, mintras wala sang laying nga nag take effect ka K5, madayon ang barangayan SK election. Take ka K5 after November and then December, Bausus Mariusep. Ati mo na ni?
8: Puro de los Pueblos.
6: Ang ginasiling naton ka K5 ga pag sa ulog sa aton sininga masinadyahon o kon mabinungahon nga Pasko mo ginabutang butang gini K5, no? Naga programa kita naga laula au si Jose Marichano sus Mariusep Santissima. So pinadala ka adlaw bus ti 31 and then Martes September 1 na kita.
8: Puro de los Pueblo.
6: Nagagisi-gisi na aton sininga mga abyano, mga kumare, bao ti suyupon na naman ni kumare ang kaayuhan ni Mister sa bulan sang Disyembre, no? Ba, okay lang, ha? Mayong aga sa aton sininga mga kabyanan nga nagakomento sa aton dring Facebook Live. Pagitaon nyo lang, ha? Ang K5 News FM Negros Island. Agud ka K5 kabudira makapatamyaw.
8: Puro de los Pueblos.
6: Isa sa mga unang na nagpatamyaw diri sa aton si Madam Bings Delphine. Waga pa si Madam Bings Delphine, oh. And of course, sa kay Ma'am Gina Borja, Merlita Malvas, Sally Alminson. Hambalga na rin Ma'am Bix Delfino. Gamonitor lang ko na rin kapamati. Galantaw sa live. Pero wala na kapanglabas si Ma'am Bix Delfin. Basi nakatapos na guro kagapon pang kuso. Ah. Sir Leonardo Sevilla, Ma'am Jenny Dison, may gagadara si Imo. Ma'am Jenny Dison, nagapangapi naman sa mga aga, ho. Kag Marmelita Malvas present man subong aga, Leonardo Sevilla, happy birthday ko no kay Sir Nestor Sevilla. Subong adlaw, no? Happy birthday sa imo Sir Nestor Sevilla, kag subong man sana all paborito ko na Sir Talabay. Yabaw, Talababaw nagalukit magaling si Ma'am Bings Delfino. Parisan sa bago nga sinamag, pusan sa nga kutitot nga katumbal. Kag butangan sang kalamansi, jutik nga asin, Bausus Mariusep. Dasig mo ubos at tinig ang bugas nga Rosana. Kung hindi Rosana nga bugas, pwede man aguro White Rose, di ba? O basta na, basta kuno si Nanduming, no? So, mayla dira ba tiguba naman yung mga diet nila, no? Okay lang na, importante nga buhi kag malipayo na. Sa kay Ma'am Jenny Dison, may nga aga dira sa inyo. Kay Ma'am Sally Alinson, Ma'am Rosie Magbanoa, Sir Red, SM Kulin Manzanares Cubia, thank you sir. Kag sa kay Sir Boom Granada, bayang aga dara sa ino. From Rosie Magbanoa, kag sa subukman, ginatamyo naton sa isa ka maayong aga, ariya sa mga nagkomento diri sa aton, Ma'am Sally Almenson, Lady G. Caniete Panlaan, Sir Red watching from Araw Vista Alegre. Mayang aga dara sa inyo, masiguro wala pa din maka-update ang aton sining greetings, but mayang aga kay Minda Liatino. Okay, Ma'am Rosie Magbanwan, Ma'am Romy Pasigado, Day Jenny, mayang aga dara sa inyo mga ka-K5.
9: Puro de los Pueblos.
6: Well, ano yung ginapatabi man sa isa ka mayang aga, Cebu, Gadlao, sa kay Sir Eduardo Villalubos, kalukalaik niya si Rudy Fernandez.
9: Puro de los Pueblos.
6: Damog hindi nagpabangko to, gwapo ba na si Sir Eduardo Villalubos? Sa nga ton, hindi nagpabian, gwapo na. Amo na yun, balko ba lang Rudy Fernandez, gani? Taas ilong, mistiso, basta gwapo gid si Sir Eduardo Villalubos. Ganagainom karon sa iyasin ay paborito nga DTX Coffee Mix.
9: Puro de los Pueblos.
6: Aga, sumukman, isa man kabayong aga sa kay Ma'am Margie Ponteras. O, ginapatabi ako mga mangali, ha? Si Ma'am Chippy Villalubos, nga nagapamati man sumunga adlaw kay Ma'am Margie Ponteras, isa man kami ko agadra sa inyo, nanay ni Miss Jenny Ponteras.
9: Puro de los Pueblos.
6: Nga karoon na nagainom man sa ilas kini paborito nga kape, DTX Coffee Mix, si Ma'am Margie Ponteras. Sumungman isa ka ba yung aga sa kay Glenn Tina and Martina Maningo. Kagsibukman sa kay Kagawad Alunan, dira sa may Barangay Granada, Kapanogi Vito, isa kabayong aga dira sa inyo.
9: Puro de los Pueblos.
6: Kaga sa kay Ma'am Gina Borja, nagapakapiman sumunga adlaw sa nga aton sinimanamit ka DTX Coffee Mix. Kapina ka mo dira para mag-sexy sumunga adlaw.
9: Puro de los Pueblos.
6: Well, mga ka-K5, isa sa mga viral nga balita sa nagligad gadlaw, ining pagkadakop sa kay sa local vlog nga si alias Julia, kaupod ang iya sining live-in partner nga si alias Christian KK5, dragi patigayon sa PDEA Regional Office, Negros Island Region, dira sa may barangay tension at iya sa Bacolod, mga KK5. So, ini KK5 nakuhaan sa 50 grams of suspected shabu. So kay K5, ha, ang sa impormasyon nga nakuha naton sa kay agent or investigation agent Keith Kapili, ang aton sining spokesperson sa PDEA NIR, mga K5, nakuhaan ini sila sa nga illegal nga droga. Kag gin-verify naton kay Mantika K5 non bailable, di ba? Ining hindi magdubo sa 5 grams. So confirmed by Ma'am Kapili nga hindi maglubo sa 5 grams hindi nakuha nga illegal iyang droga. So ka K5, dire, ining paglapas sa Republic Act 9165, ining Section 5 o kon ang pagbaligya nakuha, iniagin lapas sa iya sinigal live-in partner nga si alias Christian. And then, may arakita siya 11 kag 12 in possession kag mga paraphernalia. Ang ginlapas ka K5 ni alias Christian, 5-11 kag 12. Pero ka K5 sa kay alias Julia, nakuhaan naman siya sa illegal ka droga, iniya possession, mga ka K5. So, ini siya, ining paglapas ang Section 11 sang Republic Act 9165 o kung ining pagkuhan ka K5 sang illegal nga droga.
9: Puro de los Pueblos.
6: So, muna mga K5, pero ining magpasaka sa kaso, ang wala matigayon sang, kung di kita magsara, doon mga Miyerkules Gadlaw, di ba, bangod ka K5, nag-request ang duha. Ining si alias Julia, ining local vlogger, kag ining iya sining live-in partner nga si alias Christian sang preliminary investigation. So ka K5, ha, wala ba tagaan pa sa kaso, pero estimated mga 10 to 15 days ang ginahatag sinisadua agon makahatag sang sabat. Gailas yun nga ginaaway nga hindi legit or hindi sa ila gikan ining illegal nga droga nga nakuha sa ila mga ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
6: So ari apabatian aton K5 eta na ining pahayag sang aton sining investigation agent Keith Capile sang PIDEA NIR. Ari pamatian aton.
10: Actually sir, nang may ara pero kay may guidelines tabla sir nga basin maigo ta sa data privacy kung i-publish ta. So ang guidelines amon nga nang i-withheld na lang kay para sa privacy sang dinakpan. Ang pwede lang natin ma-divulge as o ano is ang ilaki sa regarding tabla sa pagdakop sa bypass.
6: Okay.
10: Nag-file gin man kaso sa Hall of Justice sir pero kay nag-PI sila. Nagpa-PI sila balaw. So do na sa ila mismo wala pa balagin pa sa kagida kaso na pa-PI sila nagpa-preliminary investigation. So kumbaga maano pa sila masabat na sila balaw.
6: Oh, okay.
10: So wala, bala diretso nagsaka ang kaso. Oh.
6: Okay.
10: Nag-PI sila.
6: Oh, okay, so bali wala pa mapasaka ang kaso because mga pila na ka days ma'am ang kwan ang preliminary investigation before mapasaka ang kaso.
10: Oo, nang i-confirm ko sir, ibalikan ta ka pro ang sa na dumduman ko do mga 10 to 15 days na sila nga magsabat sa kasa pasaka ang kaso. Kumbaga kung sa aton bala nga normal nga case di ba pasaka ta kaso. Dit sa korte ka na lang masabat do amo na bala mag-hearing na lang inaiya do sabto na daan nila bala sa papel do ka amo na bala. Pero i-confirm ko sir ha kun para sure gid ko kung ano nga kung pila ka days ang PI na. Pero ang ano ko is depende tagaan sila 10 to 15 pa. Pero pwede na nga earlier nila. Depende kung saan nila sabton earlier or i-consume gina nila nga muna ang adlaw.
6: I-confirm. Pero sa kwan mo no? Sa prosecutor's office, no?
10: Yes, sir. Oo. Matubang nga ilang managyapon.
6: Okay. So, bali ang ila to nga sabat is kung tuod ginman nga muna sa ila to.
10: Oo, depende. Oo. Do kumbaga imbes nga sa korte na bala sa hearing na mag ano ko di ba ang normal tanga kaso is sa hearing ta dayon masabtanay dira do nagsabat na daan sila tapos ti amo na edo ihusga do i anan sang prosecutor kung ano gani ang iyang result kung mapasaka lang gyapon or maamo na.
9: Puro de los Pueblos.
6: Sabi yan to ka K5 ang agent or investigation agent sa PIDEA NIR si Keith Capile banga ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
6: Sumantayan nato na yung mga dugang mga impormasyon sa nagpadayon yung investigasyon sa naglunta't bypass operation sa PIDEA NIR sa pagkadakup sa local vlogger na si alias Julia kag sa iya sining live-in partner nga si alias Christian mga ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
6: Isa sa ato sining mga mainit ka balita ka K5 sa nagligad gadlaw. Ining nagluntad bala ka K5 nga pagpamahog sa isa kabulutuan diri sa may syudad iya sa Bacolod diri sa may Bacolod City College.
9: Puro de los Pueblos.
6: K5 ining isa ka pagpamahog ang ginbutag dira sa banyo sa Bacolod City College na nagligad ka si Bana. Ini sa impormasyon nga nakuha nato nakasulat ka K5 sa karton. Kag wala lagi naton gid mabasahan gid banguti ini impormasyon na kuha man naton sa kay Police Major Peter John Ramos ang pamuno sang aton sining Police Station 6.
9: Puro de los Pueblos.
6: So nun sa iya ining nagsulat nira posible biktima sang bully or pangbully kay K5 sa nasambit nga bulutuan. Kag kay K5 anak kasulat nira pangubuson takabo ang ginapabati-batian niya dire ang mga manunudlo kag mga estudyante sa Bacolod City College.
9: Puro de los Pueblos.
6: Tungod sa mga K5 nagpatigayon dayon sa online classes ang Bacolod City College sa sumunod gadlaw agud pa siguro iring seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo bangod ka K5 wala pa ba ibaluan kung sino balang responsable ng estudyante nga nagbilin dira sa pagpabahog sa banyo.
9: Puro de los Pueblos.
6: Di sunod sa kay Police Major Peter John Ramos ka K5 ang banyo ang nahamtang dira sa malikod sang gym o kon activity center sa Bacolod City College. Ginagamit man dira ang CR, madabo man sa mga tao dira ka nagapadulong para magamit sang CR ka K5. But wala gid sang may nakakita ng mga empleyado o kon mga manunudlo nga may ara dira sa estudyante nga sumulod. Pero sa nagapadayon ka K5 ng investigasyon sang Police Station 6, ginsiling ni Police Major Ramos ka K5 nga may ara sang estudyante nga posible magtindog bilang witness para matudlo ining suspetsado.
11: Puro de los Pueblo.
6: Di sa pinamangkot man naton sa kay Sir Ramos, masiba lang nga ining sudyante daw nagpangakig or nangin rebelde bangod sa ginapatuman dira nga strikto nga pulisiya sa eskwelahan.
11: Puro de los Pueblo.
6: Pag alakit isuno kay Sir Ramos, di normal man na nakabutangan mo sa pulisiya ang kadabulutuan. Hindi man pwedeng kuhaan ba lang pagustuhan mo lang estudyante? Kaya mati wala mo na sa'yo makuha ng learnings, di ba?
11: Puro de los
6: May punto mo si Sir Ramos, siya sinig statement, pero galing kaya mating decision sinig niya K5, arang niya sa presidente sa Bacolod City College mga ka-K5.
11: Puro de los
6: So, amuyan to ka-K5, karuti, may ginasundan na naman nga ang gulo ang aton sinig niya kapulisan. May ara na naman sa posible ka magtindog gawit na sagot matubod niya ng suspetsado. Kaya basi mala ining witness ka K5, abyan yang suspetsado, kagbase bala nga nakapanugit ini si iya, nga amon yung pagahimuon niya bagod na puno na siya, kag daw ang pagbuli si iya do, napuno na ka K5.
11: Puro de los Pueblos.
6: So amon na ka K5, ining pinakalitas kipromosyon ka nakuha naton sa kay Police Major Peter John Ramos, ang pamuno sa aton sining Police Station 6 mga ka K5.
11: Puro de los Pueblos.
6: Kaya doon nangin sigisigi na ha, ining mga pagpamahog sa mga syudad sa Bacolod. So ganit ka K5 sa parawagan sang aton sininya kapulisan kung may ara kamudra sa daw suspect bala ginasuspitsahan din ang posible maghatag sa maghimo sa mga pagpamahog. Ka K5 report sa inyo galiyon nga principal or sa inyo sininya guidance counselor agud matatap galiyon na hindi na maglala ka K5. Kagining mga pagpamahog ka K5 ginpasaka na sa kapulisan naton sa Regional Anti-Cyber Crime Unit o Konraco, agod ini silang makilala na kag posible magapangatubang sa nagakaigo nga kaso.
11: Puro de los Pueblos.
6: Damo na eh, kag nagligad to mga out of the 8 schools nga ginpahog nagligad sa isa ka online post dito ka K5. Sa 8 gito ka burto Andres Bacolod, tapos ang isa sa gwa sa aton sininga syudad. Puro ini ka K5 ginamat-amat na karon niya hibalo kag dali na lang may baloana ining mga preso na sa likod sa mga pagpamahog sa mga bulutuan diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental.
11: Puro de los Pueblos.
6: Ang aton sininga programa sa liwat ginadulog sa inyo sa Power Trio ng aton sininga DTX 500, the Mighty C kag Clinica D3 Bio mga ka K5.
11: Puro de los Pueblos.
6: Isa man sa aton sinigang mga balita ka K5, manotis nyo daw nagtaas, di ba? Sinigang bulan sa Agosto, ining kaso nga theft kag robbery.
11: Puro de los Pueblos.
6: Subog niya ka K5, ining mga suspitsado, ining mga tao, para nga wala mahimo sa ilang sinigang kabuhi, bao, wala na maginapili sinigang biliktimahon nila, basta ganing nga doka advantage sa part nila, maatake sila sa pagpang-hold up.
11: Puro de los Pueblos.
6: Biskan pang masanag ang palibot, kay usually madumduman nato ng hold up anaya gabi, para hindi makilalaan kay K5. Subungya, kay Kubo mga kabataan, nahadlok magwa gabi na because ginapatuman ang curfew for minors, ang mga hold up, pero kay Kubo wala sa may makuha kung gabi, biskan adlaw nag-aatake.
11: Puro de los Pueblos.
6: Di madumduman o dira sa may barangay William Monte at tumula na ka-e-bike kay K5. And then dira man mismo sa may barangay Takuling, isa ka call center agent naging panaugan dira sa isa ka lalaki kay K5 sa motorsiklo. agintayaan sa kutsilyo tungkol sa kakulba man sa babae nga ti siya lamang isa at tubangan sa gate ang duwa patubig ka lalaki ti ginhatag niya ang iya sini nga cellphone o kung iPhone nga nagabalor sang 30,000 pesos.
11: Puro de los Pueblos.
6: Ti pasado la 5 siyang aga ti inay kay 5 asanag na ha. Kag ining mga suspitsado wala na yung kulbak kung mayaran CCTV kung mga madakpan sila o hindi. Basta sa ila ka K5, makuha lang ila sinang gusto.
11: Puro de los Pueblos.
6: Tiyan mo nagkaroon na K5, mas ginpabakod sa aton sinang kapulisan ang police visibility. As we mentioned earlier, o nagligad ng mga simana ka K5, 8416, nga kumbaga pa daw formula ang ginaimplementar sa aton sininga kapulisan suno sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia, ang aton sininga City Director sa Bacolod City Police Office.
11: Puro de los Pueblos.
6: Ano ba lang yung 8416 kay K5? But silingon, 84% nga mga police personnel sa kada police station sa siyudad sa Bacolod ang yara karon sa aton sininga area.
11: Puro de los Pueblos.
6: So hindi man matago ka K5 nga ginakulang gilba ng aton sininga police sa bilog ga Pilipinas. Pero galing kiti ka K5 ginaimo karon sa aton sininga kapulisan ginabutang sa area ang 80% sa aton sininga kapulisan bilang dugang or police visibility. Agud pa siguro nga wala sa may magluntad din ka K5 nga anuman nga say isang krimen. And then ining 16% naman nga police personnel naton ara man sa aton sininga mga police station.
11: Puro de los Pueblos.
6: Pero galing sa liwat ka K5, nagtaas man to ng aton sining kuana nga krimen ining 8 focus crime. Pukod ni kumpara nato sa nagligad ga tuig, ini siya ka K5 nagdubo ha. O galing kati kung compare nato last month, doon nagtaas-taas sinigabulan iya siyang Agosto. So ginatingwaan karo K5 sa aton sininga kapulisan nga mapanubo pagid kag mapabakod pagid ang aton sininga K5 nga police visibility o kon pagmonitoro sini sa mga suspitsado o kon mga persona nga may malain nga mga plano o kon buluhaton agud sa tionsang maskara festival. Wala siyang krimen mga ka K5.
11: Puro de los Pueblos.
6: Edo kalaw ay manayang may mga turista kita magpadulong diri sa Bacolod daga enjoy sa mas kara. And then all of a sudden pagpauli nila sa ila sining hotel kay matitagay iban sila nga lugar gulpi kada iboy nga dulugan or hold upon kada iya sang mga malain nga mga persona.
11: Puro de los Pueblos.
6: So amo na karon na kay Father nga ginatutukan sa aton sining kapulisan agud magin masadya ang aton sining pagsaulog sang maskara festival sining tuig ang pagpadamo kay may ara man kita sa augmentation agud sigurado gid nga wala sang krimen mga K5.
11: Puro de los Pueblos.
6: Mayong aga sa aton sinigang mga abyan nga nagkomento sa aton sinigang Facebook Live, Kim Ariesone Flora. Kim Flora, may nga aga dara si Imo, Marivic Subugat. Good morning si Red, pa-shoutout lang sa Lazar. Kag Silo family and get well soon sa kay Larry Silo nga ginatrangkaso subong. From Marivic Subugat, ang iya sining kahagugma. Kim Flora, may nga agad rasinong siliwat, Jonimay Retita, ag ginatamyaw man natin sa isa kami yung aga, Melisa La Chica Gador, and also, good morning sa kay Nanette, Ma'am Nanette Corsiga.
11: Puro de los Pueblos.
6: Grasa maring kabuga, Ma'am Nanette, may nga agad rasinong inyo, Tristan Yatagulay, Romar Durana, may nga agad rasinong inyo, kag Ma'am Rosie Magmanoa, Rachel Noblesa, watching lang kami dito sa Barangay Anahaw, Hinigaran, shout out lang Family Butin and Ma'am Jenny Dison and Sir Dad Boy Mendoza.
11: Puro de los Pueblos.
6: Nagpangapika rin sa mga aga si idol nato Dad Boy Mendoza ho, no? Kagaamang kopdanan ito dira sa may Santa Clara. Good morning sa inyo. Kag siyempre ginatabiyaw ko lang sa isa kami yung aga, si Kagawad Narding Pagunsa na Kagawad Toto Amihana, ang mga former kagawad sa Barangay Estefania, former kagawad Ben Kadagat, former kagawad Junjun Estrella, former kagawad Jean Verde, mga agadre sa inyo, F. Malihan, former kagawad Audi Zolaivar, kaya siyempre ginatambiya mo natin sa isa kami yung aga, si Chef Celis. At aton sininga mga SK, isa kami yung aga ha, sa kay Kyle Disierto, And of course, kay Weko Dromal, Beb Dehoy. May aga dra sa inyo mga KK5.
11: Puro de los Pueblos.
6: Ang sa tanang pabuluyo sa Barangay Estefania, pagpanamyaw gikan sa kay Papa Red Salgado. Why ni kita sa oras sa K5 sa ngalan sa Amon Sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan man sa Amon Sining Vice President for Operations, K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castaño. Sa amo naman sininga Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, Zalagros, K5 News FM.
12: K5 News FM. GTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. GTX 500. GTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo, sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500. Aga, undo, kagabi. GTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag GTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag GTX 500 ka na!
13: Ang GTX 500
12: ang may powerful compound
13: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: GTX 500 garantisado, epektibo, aramis.
13: GTX 500
14: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
15: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko nasabton Sir GP, remind us lanay nga siyempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
14: At least klaro. Inibangod Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
15: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
14: Bukana,
15: kita baby mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sang madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong 14
14: of
15: pesos
14: course
15: nga kapsula nga health investment.
11: GTX 500.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
16: Kinatong score gani?
17: 470.
16: Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
14: Ilan na lang imong blood sugar?
16: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500!
14: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
15: Ginaparis na ton ang iningitwag Maitisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress ug kung damo na ang free radical sa selula, so masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
14: Amo na.
15: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, gina-recycle, gina-recycle, gina-balik sila gina-recycle katong kuan daan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kun yes. Ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due tay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
17: DTX 500.
18: Dina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
19: Sa kadlo ka pila ka magino
20: sa DTX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
19: Subong kamusta?
18: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
17: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New